0: Standard English,
1: yes,
0: ha? Ibig sabihin, pag pakikinabangan nila, gagamitin nila. Pero pag hindi nila magagamit at kokontra sa kanila, i-deny nila.
1: Babaguhin nila.
0: I-deny, babaguhin, itatanggi, yes, itatago.
1: Iti-twist.
0: Iti-twist. Diba? Pero yes, pag kailangan nila, gagamitin naman nila. Kaya, yeah, maliwanag, double standard.
1: Double standard.
0: At yan po ang talagang nakakagulo, ha, sa larangan po ng politika. Dahil
1: totoo,
0: merong
1: totoo,
0: double standard, at ang double standard ay palaging naglilingkod sa tinatawag na self-interest. Diba? Okay, so simulan po natin ang pagbabasa. Ang kawalan ng matapat na pamamaraan ng pamumuno kadalasan ang pinakapangunahing dahilan kung bakit umiiral ang kaguluhan sa mga komunidad na kung tutusin ay organisadong pamayanan na inaasahang maging mapayapa at maunlad. Ngunit sa kasamaang palad, nakakalungkot na makita at maranasan ang kaguluhan at kahirapan sa hanay ng ordinaryong mamamayan dahil na rin sa kawalan ng katapatan sa sinumpaang tungkulin ng mga korap na politikong nakaupo sa puder ng kapangyarihan. Nangyayari ang kaguluhan at kahirapan dahil sinasadyang guluhin ng mga korap na mga politiko ang isang sistemang maayos naman sana dahil may mga alituntuning nakasaad sa ating konstitusyon na dapat sundin upang maging maayos ang relasyon sa pagitan ng mamamayan at mga opisyal ng pamahalaan. Sadyang nakakapanghinayang at nakakasama ng kalooban na sa halip na gamitin ng mga korap na politiko ang talinong mayroon sana sila sa katapatan ay mas pinili nilang lumihis at baluktutin ang mga simpleng pamantayan kung papaano epektibong makapamuno para sa kapakinabangan ng mamamayan. Sa halip na isang matapat na pamantayan, naging selektibo ang mga pamantayan na naging daan upang magkaroon ng dobleng pamantayan, lalo na sa mga legal na dokumento upang kanilang magamit sa kanilang mga personal na interes, at sa kabila naman ay upang maipagkait ang kanilang pinakikinabangan mula sa mga basihang dokumento sa hanay naman ng mga ordinaryong mamamayan. Isang halimbawa na lamang ay ang nag-iisang legal at lehitimong titulo ng lupain ng bansang Pilipinas na walang iba kundi ang OCT 01-4. Para sa kanilang interes, kinikilala nila ito habang patuloy na itinatago at itinatatwa sa kamalayan ng mamamayan upang di magamit ng taong bayan lalo na sa usapin ng karapatan sa kapakinabangan sa lupain ng bansang Pilipinas. Maliwanag na nakasulat sa mga anotasyon ng OCT 01-4 kung papaano napasakamay ng mga hasindero ang mga naglalawakang hasyenda na kanilang pag-aari sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas. Matibay nilang pinaninindigan ang kanilang karapatan sa pag-aari ng malawak na lupain dahil ito'y nakabatay sa mga anotasyon ng OCT 01-4. Ngunit kapag ang mga ordinaryong mamamayan ang sasandig sa katotohanan ng OCT 01-4, ay agad nila itong itatanggi at iyahayag na hindi totoo ang OCT 01-4. Ngunit para sa kanilang interes, paninindigan nilang totoo ang OCT 01-4. Ito ang malinaw na basihan ng pahayag ng MATE na may tinatawag na dobleng pamantayan o double standard ang mga korap na mga politiko at mga elitistang ganid sa kayamanan. Sa anotasyon ng OCT 01-4, noong ikapito ng Pebrero 1899, malinaw na ang Hacienda Luisita at iba pang mga hasyenda ay tunay na galing sa OCT 01-4 na kung saan ang mga mayayamang individual ay nag-ambag upang matubos ang titulo ng lupain ng bansang Pilipinas, ang OCT 01-4, sa kamay ng mga Amerikano sa halagang 20 million pesos. Pesos ang ginamit natin, ano, dahil yung value ng dollar noon, 1 is to 1. 1 peso is 1 dollar. Okay, kaya parehas lang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naapektuhan ang pagmamayari ng Hacienda Luisita ng programang Comprehensive Agrarian Reform Program
1: mm-hmm.
0: noong panahon ng administrasyong Cory Aquino mm-hmm. dahil lehitimo ang naging proseso kung paano napasakamay ng mga kawangko ang Hacienda Luisita sa lalawigan ng Tarlac.
1: Mm.
0: Ginamit nila ang lehitimo at legal na titulo ng OCT 01-4 upang di magalaw ng administrasyong Cory Aquino sa programang CARP dahil ayon sa CARP, nililimitahan na lang sa 5 hektarya na lamang ang dapat ariin ng isang individual at ang sobra sa 5 hektarya ay dapat ipamahagi. Yun ang CARP.
1: Mm. Oh.
0: Pero naligtas ang asyenda, hindi nagalaw.
1: Yes. At, no. Sino talaga yung nag-ano?
0: Kaya ang MATE ay patuloy sa advokasya ng pagpapalaganap sa katotohanan ng OCT 01-4 upang mailantad ang dobleng pamantayan ng mga korap na mga politiko maging ng mga ganid na elitistang sakim sa kayamanan. Tunghayan at sama-sama nating alamin ang lehitimong dokumento upang mailantad ang kanilang mga kasinungalingan na nagdudulot ng matinding kahirapan sa hanay ng mga ordinaryong maumayan. MATE at DZRJ 810 AM. Yan yung ating ano, Ate LB, yung ating editorial ano. So, anong masasabi mo?
1: Kuya Salty, CARP, di ba sino bang nag-create ng CARP? Kaninong
0: Aquino
1: ano
0: yun? Administration.
1: So, nung panahon ng CARP, parang kinukuha ng pamalaan yung mga lupa.
0: Yung mga sobra sa 5 na pag-aari ng isang tao.
1: According sa OCT 01-4.
0: Hindi. According sa CARP. Ang batas ng CARP kasi, dapat mawala na ang mga landlord. Ganon.
1: Yes.
0: Wala na yung pag-aaring malalawak para mas maraming makinabang. So kung ikaw ay may pag-aaring lupa, ang maiiwan na lang sa'yo,
1: 5 hektarya.
0: 5 hektarya, pati mga kabagano mo, tigli 5. Kung 10 kayo, so mabibigyan kayo ng tigli 5 na 10.
1: Oh,
0: ganun ang CARP.
1: Talaga.
0: Pero ang Hacienda Luisita, di ba pang mga asyenda, ay hindi nangyari na mahati-hati yung mga, yung kanilang lupa dahil
1: ang titulo?
0: Dahil sa dokumento ng OCT 01-4. So ibig sabihin, dahil ang OCT 01-4 ay private property at legal yan, legitimate, so walang karapatan ng pamahalaan para ipamigay yan. Kasi akin yan eh.
1: Yes.
0: Constitutional rights yan na
1: yes.
0: Tungkulin ng gobyerno na protektahan ang pribadong pag-aari ng mamamayan. Dahil constitutional rights nila yan. Ngayon, dahil sa legitimate, ang OCT 01-4 at ang kanilang lupain ay galing sa OCT 01-4, hindi ngayon makagalaw ang pamahalaan kahit na may batas.
1: Yes.
0: Dahil private property ko to. So, ang nangyari, hindi nasakop ng CARP ang Hacienda Luisita at iba pang mga hacienda.
1: Na may titulong galing sa OCT 01-4.
0: So, ibig sabihin, legit at kinikilala nila ng patago ang OCT 01-4. Dahil pagka tayong ordinaryong mamamayan, magsasabi na hindi. Deed of donation to galing sa OCT 01. Anong OCT 01-4? Wala na yan. Hindi na yan kinikilala. Yes. Yun ang double standard.
1: Yun nga ang latest na nalaman natin, di ba? Sa panahon na magkasama pa tayo ni Chairman, na kahit daw, I quote, na kahit daw ang mga Supreme Court ngayon or mga hindi na daw kumikilala sa OCT 01-4. Gaano katotoo ito?
0: Hindi totoo yan dahil unang-una sa report ng CIDG, di ba? Na ating tinalakay na rin dito, hindi ba? Na yung mga Supreme Court decision kaugnay sa OCT 01-4, pumasok na po sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Na ang ibig sabihin, ay hindi na pwedeng baguhin pa.
1: Yes, exactly. Ha? Dapat ganun.
0: At maging ang Korte Suprema na siyang nag-desisyon yan, ay mawawala na rin siya ng karapatan para baguhin ang desisyon na yon. Kaya dahil pumasok na nga, sa principle ng estoppel at res judicata. At ang nagsabi mismo

0: 1,000 tuition subsidy sila and 10,000 na allowance. Ito ay mga example lang ito sa tinatawag nating mga
1: locals.
0: Local na scholarship, no? So, paano natin malalaman? Kasi hindi po lahat ay pare-pareho. Mm-hmm. Kasi kung makikita natin, meron din sa Makati. Kung TLC sa Taguig, meron din sa Makati.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ang Makati naman...
1: Baka mas malaki yan, pag Makati.
0: Oo, ang sa Makati naman... Makati, meron silang tinatawag na MEAP, MEAP, mm-hmm. Makati Educational Assistance Program.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung local ng Makati, no? Kasi merong TLC si Taguig, meron naman siyang MEAP.
1: Makati,
0: Benefit, 10,000 pesos to 25,000 pesos per semester.
1: Mm-hmm.
0: Ang requirements, resident syempre, and parent voter, family income below 300 pesos a year. Ang income,
1: 300 pesos a year?
0: Oo. Yes, ayun, no, 300 pesos a year.
1: Baka 300,000, di ba?
0: Ah, 300,000, sorry. 300,000, sorry.
1: 300,000
0: a year.
1: Oh, yun,
0: oh. Yung income ng...
1: pwede.
0: Ng ano, ng
1: pamilya. Ng pamilya.
0: Ayan. So, pagdating naman sa national, ang CHED, meron tayong UNIFAST. Napakita na ba natin yung UNIFAST kanina? RA-103931.
1: Pinakita natin.
0: Kanina, di ba? Yung UNIFAST, national kasi talaga yan. Tapos, meron tayong tulong dunong naman, no? Na ang aid niya is 15,000 pesos per year.
1: Pinakita rin natin, tulong dunong kanina. Partial tuition sa doon.
0: Tapos, meron tayong CSP, CHED Scholarship Program.
1: Pinakita na rin natin.
0: Full merit, full tuition, and stipend, tapos book allowances, no? Tapos, meron silang, depende kasi ito sa qualification at sitwasyon, no? Circumstantial ng estudyante. Merong full merit, merong half merit naman, na kung saan, half tuition and partial support lang. Isa lang yung role nila. Only one full national scholarship allowed. Kasi may mga nagtatanong kung po pwede daw magdoble. Meron kasing mga scholarship na, limbawa ako, scholar ako ng local. Tapos may tinanggap akong scholarship na private. Pwede 'yon.
1: Pwede 'yon.
0: Oo, wag lang 'yung halimbawa sa local magdoble.
1: Tapos local ulit, doble.
0: Local ulit,
1: pero
0: doble.
1: Kung iba pinanggalingan, pwede.
0: Iba, private halimbawa. Okay. Halimbawa may national ako tapos private naman 'yung isa, pwede 'yon.
1: Pwede 'yon. Okay.
0: Ayan. Tapos alam naman natin ang DOST, no? Ang DOST kasi talaga nakita din natin, nabasa natin kanila. Isa talaga sa mga yung sa STEMS, yung talaga
1: STEMS,
0: pinaka the best na so far sa National Government Agency na nagbibigay talaga sila ng medyo may kalakihan at talagang maganda na assistance.
1: Scholarship to eh.
0: DOST. Requirement at least ang grade mo at least 85%. Ayan.
1: Ngayon natin, yung tanong ko lang, andun sa meme mo kasi, no? Yung meme mo na scholarship ay karapatan, hindi pabor.
0: Yes.
1: So, elaborate mo nga yun kasi tulad yan, ano? Hindi naman lahat ng LGU nakakagawa ng programa para sa mga scholarship program dahil wala namang pera yung ibang LGU.
0: Opo.
1: Ngayon, kung karapatan ang scholarship at hindi lang pabor, paano mangyayari doon sa mga LGU na hindi kayang magbigay ng scholarship?
0: Actually, Kuya Saldi, ang ano kasi, ang education kasi isa 'yan sa mga 10 fundamental rights.
1: Mm-hmm.
0: So hindi po pwedeng sabihin ng isang LGU na hindi nila kayang magbigay. Kasi sa mga basic rights, no? Mm-hmm. Fundamental rights nasa Magna Carta of the Poor, RA 11291, sa iba pang mga nasabing batas. Na basic fundamental rights ang edukasyon. So, hindi po pwede. Isa yan sa mga binabadyagan talaga
1: rights
0: ng NGO.
1: Kaya nakabase sa mga batas. Urban poor batas.
0: Yes. At human rights yan. Human rights din talaga yan. Hindi lang dyan. Human rights siya na kung may karapatan tayo sa pagkain, ano ba ang 10 fundamental rights? O 8 na lang. Ang 8 fundamental rights natin ay karapatan natin sa pagkain, trabaho, edukasyon, health, malinis na tubig, tahimik na kapaligiran, ano pa, may nabanggit ko na ba ang trabaho?
1: Nabanggit mo na work.
0: Pagkain?
1: Pagkain.
0: Ano pa, ano pala yung social justice? Yung,
1: justice.
0: Yung ano yung
1: katarungan.
0: Parang katarungan. Halimbawa, i-provide ka nila ng lawyer.
1: Na
0: ano, isa yan sa mga karapatan natin, sa 10 fundamental rights. Karapatan sa malinis na tubig, tahimik na kapaligiran, tahanan.
1: Tahanan.
0: Yes, shelter. Fundamental rights natin yan. Mm. So, bakit natin nasabi na itong edukasyon, ito talaga ang sa lahat ng mga rights, after sa food, sa pagkain, pangalawa talaga edukasyon. Mm-hmm. Kasi syempre, yung ating mga anak, yung mga youth, mga young generations natin, talaga nag-a-undergo ng mag-aaral talaga yan. Hindi pwedeng hindi mag-aaral. So, ganun ka-crucial, ganun ka-importante ang edukasyon. Ang tanong mo, Kuya Saldi, na itong edukasyon, hindi ito pabor, ito ay karapatan.
1: Yes.
0: Na dapat din, sana, itong karapatan na to, ibigay talaga ito dauna, dapat, dahil karapatan ito, dapat talaga ibigay ito sa mga talagang mga beneficiaries na talagang dapat talagang tumanggap ng nasabing programa.
1: So dito nanggagaling yung sinasabi mo ngayon na hindi pwedeng sabihin ng mga LGU na hindi namin kaya magbigay ng scholarship. Dahil yan ay kumbaga isang national program tulad ng Magna Carta of the Poor na isa sa mga basic rights ang education. So, tinitiyak kayo ng national government
0: na
1: may pondo ang bawat LGU para makapaglunsad ng scholarship sa mga bata.
0: Yes po.
1: Kaya, dyan, yan ang dahilan kung bakit sinasabi natin na hindi pwedeng hindi magbigay ng scholarship ang mga LGU.
0: Yes.
1: Kaya, yan po ay isang magandang informasyon po, mahalagang informasyon para sa ating lahat, mga kamate, mga kababayan, mga kabandido, ano po. Dahil pwede po nating i-demand yan sa ating mga LGUs. Lalo na kung hindi sila nagbibigay ng scholarship.
0: Yes. Not unless na lang ha, na halimbawa ang magulang mo ay pariyong OFW, well afford ka. Tapos pwedeng sabihin ng LGU na sorry kasi meron kaming limitations. Yes. Itong year na to, ay ang pwede namin papag-aralan ay 50 students lang kasi di nandun lang yung sa budget namin. Ayan. Po pwede siguro yon. Pero kung halimbawa...
1: Yung totally wala, ay
0: wala medyo talaga, hindi po pwede
1: questionable yun. Ano?
0: May listahan sila na medyo dapat talaga, hindi pwedeng wala talagang edukasyon. So far, wala pa akong nakitang LGU na sinabing wala silang pinag-aral ngayon o wala silang binigyan. Imposible yan. Meron yan. Baka tumanggi ang LGU dahil siguro puno. Alimbawa, every year,
1: puno na yung slot. Ano?
0: Pwede. Alimbawa, 50 lang talaga kasi yung budget nila, ganun lang. Pero kailangan nating isipin ha, na ang LGU natin, kung tapos na, wala nang slot sa LGU natin, ang TESDA po, meron din tayong makukuha sa TESDA.
1: Mm-hmm.
0: Ang CHED, pwede naman tayong pumunta sa CHED eh.
1: Kung hindi ka nakapasa sa LGU, punta ka sa national.
0: Yes, marami, oo.
1: Na, so, ang kailangan lang pala talaga sa ating mga kababayan, yung magkaroon talaga ng well-informed sila
0: at
1: alam nila gagawin nila.
0: Yes. Diba? Kuya Saldi kasi, pag halimbawa, ang anak ninyo high school, pag halimbawa, hindi kayo makapag-abel, makipag-coordinate kayo siyempre sa barangay. Then sometimes, the barangay will do the recommendation na para ibigay sa munisipyo. Pero dapat nga sa barangay, halimbawa, kaya nga pag-active ka sa church, alam mo yung sa church dyan sa barangay, mismo, parang automatic na yan eh. Pag may anak ka, parang minsan nag-o-offer sila o di kayo kinukuha na, nililista na kaagad. So, ganun yung dynamics pag ikaw ay active talaga sa ground, no? Active ka sa barangay. Isang bagay din kasi yan eh.
1: Kaya maganda talaga na magkaroon ng mga asosasyon, ano?
0: Yung participation na lang. Huwag na lang natin asosasyon kung wala ka talagang oras dahil nagtatrabaho ka, working mommy ka. So, try to coordinate yung magpa-participate ka sa barangay. Alamin mo, ang pinaka-the best talaga dyan, mag-inquire ka. Kung hindi mo alam, transferi ang anak mong isa galing sa probinsya, tapos hirap na hirap ka because tatlo ang high school mo, may isang college ka. What you can do, nanay, tatay, lola, lolo, tiya, tiyo, pwede kayo mag-inquire sa barangay. Na ano po
1: barangay muna para magpagali.
0: Barangay muna, di kayo kagawad, meron kasi akong problema na ganito, ganyan-ganyan. Paano po ba ako? Kasi gusto ko talagang, hindi ko na po talaga kakayanin na may tatlong high school ako, meron pa akong college. So, saan po ba dapat akong pumunta? Sa tingin ko naman yung ating mga barangay, accommodating naman. Ang kailangan lang talaga natin magtanong, no? Inquiry. So, ngayon, kung ano yung gagawin nila, i-refer ka sa mga kagawad, i-refer ka sa munisipyo, pag nagawa mo na yung effort mo, sa local ang tawag dyan, na wala ka talagang nakuha, punta ka na sa national, punta ka sa CHED. Di kaya sa DepEd. Ang DepEd kasi high school, elementary, ang CHED naman ay college. So, pwede kang sumulat sa CHED o DepEd sa amin dito sa Yupadi Bantay Pamilya. Pag may mga talagang sumusulat ako sa CHED, o DepEd.
1: Alam ko sa Batangas, ma, 'di ba nakapag ano ka doon, nakapag-endorse
0: yes,
1: ka ng mga scholar no sa Balayan, 'di ba?
0: Yes, sa Balayan kasi alam niyo po ang problema din kasi ng ating mga kababayan, natatakot silang mag ano, parang nahihiya silang mag-approach. At ito namang ating munisipyo, may mga sorry ha, may mga munisipyo din na pag medyo hindi kilala yung nagtanong, ay sorry po, wala na po eh. Ay ma'am, kasi ma'am, wala na po kasi ang trabaho ngayon, natanggal po kasi. Hindi mo lang, di ba? May mga ganun, pag hindi po kasi kayo kilala, may mga ganun eh, totoo yan eh. Kung medyo popular kayo at isa kayo doon sa mga women's group, o di kayo sa informal, solo parents group, i-expose niyo yung mga sarili ninyo kasi ganun talaga eh. Parang yung trust na bi-build pag nakikita ka kasi ano to, medyo active to sa ganito ganyan. Kahit sumba-sumba group lang yan ha. Ito si Nanay Estela, medyo ano to. So, dapat i-expose rin natin yung sarili natin. Huwag niyong hayaan, huwag niyong asahan na yung gobyerno ang pupunta sa bahay. Pero may mga ganun din eh. Yung mga magagaling na mga LGU, na nangangatok sila o inaalam nila, may sarili silang data sheet, may mga survey sila na...
1: Yan yung matitino, ano?
0: Oo, na talagang binabahay-bahay nila na, di ba may mga census? Oh, ma'am, ano pong grado ng anak natin? Oh, ito high school. So, doon pa lang sa mga census nila, kasi nire-record naman nila yan, makikita nila na sa isang barangay, ilan yung magka-college dito kasi itong 2 years ago, 3 years ago, nag-interview tayo, itong bahay na to, may 3 college na pala ngayon. Ito, may isa, may ito, may 2. So, kahit pa paano, yung population natin, nare-record kasi ng mga local government units yan. So, may idea na sila. So, ngayon, ang gagawin mo na lang bilang magulang o bilang guardians, magtanong ka, hanapin mo yung para sa'yo, para sa pamilya mo. Ayan. Kasi marami eh. Yun nga, ulitin natin, kung hindi kayo makakuha, hindi kayo maka-avail sa local, pwede kayong mag-avail ng TESDA. Ang TESDA natin, national ang TESDA natin eh. Pero ang TESDA, nakakarating sa barangay level. Kasi ang TESDA ngayon, pumapasok na ngayon sa barangay development plan. Na ang barangay ngayon, maano na sa TESDA eh.
1: Alam mo, maganda rin yung suggestion mo, Ate Elvie, na pumunta talaga sa barangay. Ano? Kasi...
0: lahat nandun eh.
1: Tsaka ano eh, may mga tendency kasi na maaaring mangyari na kahit na walang scholarship, inahayaan na lang ng barangay na wala nga. Kasi yung pondo para hindi magamit, para maibulsa nila, di ba? Ngayon, kung walang nag-aabel, walang nagtatanong, eh tatahimik lang sila. Pwede naman, eh wala po kasing nahingi sa amin eh. Ah, di ba? Pwede rin katuwiran yan, di ba? Kaya mahalaga talaga yung mag-initiate, no? Kumilos ang mamamayan, at sila mismo yung mag-inquire.
0: Oo.
1: Diba? Para mapilitan ngayon yung mga LGU na gampanan yung kanilang tungkulin.
0: Yes.
1: At gamitin yung pondo para sa mga bata.
0: Yes. Talaga. Especially pag ang iyong anak ay competitive, matalino, at kayong mag-asawa ay walang sapat na hanap buhay.
1: Yes.
0: Talagang idiin mo talaga yan. Talagang karapatan ng anak ko. Hindi po pwedeng hindi mag-aral ang anak ko dahil wala kaming trabaho. Karapatan ng anak ko to.
1: Ngayon, ayan, kung meron po kayong concern sa ganyan, eh pwede po kayong mag-message ano, yes, dito sa programang ito.
0: Pwede ko kayong matulungan
1: at,
0: po.
1: At i-address nyo po kay Ate Elvie at tuturuan niya po kayo kung ano ang gagawin.
0: Paano makikipag-usap? Pupunta. Sulatan natin. Yeah, mas magaling kung susulat tayo. Yeah. Kasi so far ang LGU natin, dyan sila medyo ano eh, pag sumulat ka
1: kasi
0: na.
1: Kasi may paper trail pag sumulat ka.
0: Kasi
1: no?
0: Black and white yan. Na kayong mag-asawa, na parang minimum lang yung kita ninyo at hindi nyo talaga kaya, 2 o 3 ang college ninyo. Tapos wala kayong nakuhang tulong galing sa local, magagawa natin ang paraan yan. Hindi tayo mga away. Pero idaan natin sa tamang proseso dahil batas talaga yan.
1: Yes.
0: Obligasyon nila yan na tumulong sa inyo. Especially pag ang inyong criteria ng inyong pamilya ay sakop dun sa requirements ng mga recipient o beneficiaries ng nasabing programa. Ayan. Tapos, meron tayong medyo... kakalkalin lang ng ano no, kasi meron tayong kasamahan na naging karanasan niya tungkol dito sa COMELEC. Kasi nag-avail ng scholarship tapos parang may problema yung COMELEC dahil na-check yata na yung COMELEC nung magulang ay hindi nakaboto ng 2 beses. So ngayon ang inaano nung magulang, bakit daw hindi matutuloy yung scholarship ng anak dahil doon sa magulang na pag-check doon sa COMELEC ay naka-2 beses na hindi bumoto nung nakarang election. Ibalid naman dahil yung magulang ay umuwi yata ng probinsya. Pero ang tanong dito, tama ba? Kasi ayon
1: kung dahil hindi lang nakaboto, hindi maabil yung ano, yung benefits.
0: Oo, kumbaga para bang mas binigyan pa ng weight, binigyan pa ng importansya yung OMELEC, kasi ang pinag-usapan dito kung registered voters ka, registered yung nanay.
1: Ang nangyari hindi lang nakaboto.
0: Hindi nakaboto ng 2 consecutive elections. So ang importante, ang requirement kasi dito COMELEC, registered ka kung talaga totoong residente ka. Napatunayan na residente yung pamilya, yung scholar at saka yung mother. Talagang residente talaga sila for 19-20 years. Ang nangyari lang, ang problema lang sa COMELEC nung mother ay dalawang beses consecutive na hindi nakaboto. So dahilan ba yan, Kuya Saldi, na hindi maka-avail ng scholarship ang anak? What do you think?
1: No. Residente naman siya, di ba?
0: Yes.
1: Dapat hindi ganun. Kasi unang-una, ang mahalaga yung ma-implement yung programa sa mga beneficiary talaga, di ba? Eh nangangailangan talaga ito ng scholarship, hindi ba?
0: Yes.
1: Kung hindi ba nakaboto, matatanggalan siya ng karapatan. Maja-justify naman yata, ba't hindi siya nakaboto?
0: Yes.
1: Dahil galing ng probinsya, di ba? Ibig sabihin ko naman, kung justified naman, may dahilan naman, dahil hindi nakaboto, dapat i-consider din, di ba?
0: Oo, dapat lang. Kasi kung babasahin natin yung programa ng educational, yung education, yung sponsorship, yung mga scholarship ng mga bata, makikita natin, maintindihan natin na dapat walang masyadong kondisyones kasi programa to eh. 'Di ba walang masyadong masyadong kondisyon bago mo ibigay ang programa. May mga batas yan eh. Pero by the way, basahin muna natin kung gaano katibay ang local IRR ordinansa.
1: Ayun yung pinakahuling slide.
0: Basahin ayan. Natin. Bago natin hanapan ng ayan.
1: Gaano katibay?
0: Gaano local. Katibay ang local IRR ordinansa? Pakibasa ko, Yaseldi.
1: Matibay at may bisa pero may hangganan.
0: Yes.
1: Ayan. Ayan. Batas, teka lang ha, hindi ko mabasang gaano, malayo eh. Teka lang
0: ha. Okay, sige.
1: Teka lang ha, at i-open ko dito sa akin. Sige. Ayan. Okay, batas sa antas ng bayan, kapag naaprubahan ng sangguniang bayan, panlunsod at nilagdaan ng mayor, may bisa ito sa loob ng nasasakupan. Okay? Pangalawa, hindi pwedeng labagin ang pambansang batas kung ang IRR ay labag sa konstitusyon o Republic Act. Halimbawa, pagpili base sa politika, pwede itong ipawalang bisa.
0: Yes.
1: Number 3, panangga ng mamamayan kung tinanggihan ng walang dahilan o may paboritismo. May karapatang magreklamo sa Ombudsman, DILG o sangguniang panlalawigan. O yun pala eh. Kung ayaw nilang tanggapin yung scholarship dahil hindi nakaboto, pwedeng dulog pala sa DILG.
0: Yes, pwede.
1: Tsaka sa
0: pwede.
1: Ombudsman.
0: Lalo na pag yes.
1: Diba? Ayun.
0: Ayan. So, yun nga po ang ano natin na kung sa tingin ninyo po ay unfair yung ginawa ng local na ordinansa, kasi dapat kasi ang local ordinance mag-a-align dapat yan sa national. At dapat justifiable din. Na para bang hindi yung, mas binibigyan pa ba ng, ang sabi ng nanay, mas binibigyan pa ba ng importansya yung COMELEC, yung pagboto, kisa doon sa edukasyon ng anak ko.
1: Kaya nga. Lalo na kung justified, di ba? So, umuwi ng probinsya, kaya hindi ako nakaboto, di ba?
0: Yes.
1: Justified naman yan eh. Di ba? So, ibig sabihin, dapat i-consider, hindi ba?
0: Oo. Tsaka isa pa, may isa pa tayong batas talaga na nagsasabi na RA 11032 Ease of Doing Business Act. Ano bang ibig sabihin ng RA 11032 Ease of Doing Business Act? Bawal ang sobrang dami at paulit-ulit na papeles. Dapat malinaw ang mga kondisyon. Kung hindi nakasulat sa patakaran, hindi pwedeng ipatupad.
1: Ayan.
0: RA 3019, kasi, Anti-Corrupt and Corruption Practices Act.
1: Kasi minsan, pagka ayaw bigyan talaga, pinahihirapan eh, no?
0: Yes.
1: Dinadagdagan ng requirement.
0: Yes. Yun din ang gusto nating iparating sa ating mga manunood today, no? Na minsan kasi may mga, hindi naman sinabi natin lagi-lagi at lahat ng lugar ganon. May mga ganon eh, especially pag, halimbawa, hindi ka masyadong kilala sa lugar o di kaya medyo alam nila na ikaw ay medyo may kaalaman or somebody na ano, minsan kasi sinasadya eh na kung sino yung mga naging makausap mo, yung mga ganun, hindi talaga nila binibigay ng tama yung dapat. So, maliban sa RA 11032, Ease of Doing Business Act, Meron tayong RA 3019, Anti-Corrupt and Corruption Practices Act. Kung ang kondisyon ay pampolitika, pabor, o paniningil, ito ay krimen. May parusang pagkakulong at pagkakatanggal sa pwesto.
1: Ayun.
0: Ayan, pangalawa yan. Pangatlo, meron tayong RA 7160, Local Government Code. Ang pundo ng LGU ay pampublikong servisyo, hindi pambenta o pampilit ng mga tao. Ang patunay na paninirahan ay barangay certificate, hindi lamang voter's ID.
1: Ayan.
0: Hindi pwedeng tanggihan kung may ibang patunay. Ayan.
1: Ayun.
0: Ayan. So, ano natin, kasi ang mga kondisyon na labag at bawal, ha? Tandaan natin ito, mga kondisyon na labag at bawal. Kailangan maging butante o lumipat ng rehestro. Hindi ito kinakailangan sa batas. Patunay lang ng paninirahan ang hinihingi.
1: Ayun.
0: Ito na yung sinasabi natin. Kasi minsan talaga, di ba? Uulitin ko, kailangan maging botante o lumipat ng rehestro. Hindi ito kinakailangan sa batas. Patunay lang ng paninirahan ang hinihingi. Ang ibig sabihin ng mga local scholarship, patunay lang na ikaw ay residente. Kung meron kang barangay certificate na ikaw ay residente ng 17 years, 15 years, 10 years, much more na dapat ka talaga nilang pagbigyan kasi ano mo yung yung residency mo eh na ano mo na justify. Ayan. So sinabi dito na labag at bawal daw na kailangan talagang i-impose na kailangan butanti ka dito o lumipat ng dapat lumipat ka ng rehistro ganon. Dumalo sa mga political na aktibidad, pilitin ito ay politicization may parusa. Ayan. Sobrang taas na grado. Sobrang taas. 85% okay lang yan. Kayang-kaya naman yan. Eh.
1: Yung requirement na sobrang taas, medyo bawal lang kasi parang mo nang nililimitahan yung pwedeng mag-avail ng scholarship, di ba?
0: Yes. Kung sakasakali pong naranasan natin ito, ipakita ang RA 10931. Yun ito yung sa tertiary education. Ang batas ay may limitadong kondisyon lamang. Ang sobrang hinihingi ay labag na.
1: Ayun, no? Kaya ito pong mga pinaalam sa atin ni Ate Elvie, ano po, mahalaga po 'yan, no? Sa mga magulang po, no, na talagang may mga anak na talagang porsigidong mag-aral pero hindi masustentuhan, ano po. Eh pwede po kayong makipag-ugnayan, ano, sa ating programa
0: upang
1: si Ate Elvie po ay kayo'y magabayan, ano po. Kung ano ang inyong maaaring gawin, ano?
0: Yes,
1: dahil gaya po na sinasabi ko po, no, marami na pong karanasan si Ate Elvie sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na kung saan nakapag-endorso na siya ng mga bata na nabigyan ng scholarship,
0: yes,
1: na dahil sa kanyang grupo na UPADI,
0: Bantay Pamilya.
1: Yeah, Bantay
0: at
1: Pamilya.
0: Talagang ini-emphasize natin ang RA 11291 kasi yun nga uulitin natin, fundamental rights kasi talaga ang education. Katulad na lang no sa Balayan, babanggitin ko na lang sa Balayan na ang college niya, tatlo. Farmers lang siya, Sir Salvi. Tapos yung asawa niya, homemakers lang. Pero meron silang mga parang gulay. Tatlo ang college mo. So talagang inano ko yun, talagang medyo nagkaroon kami ng debate. Kasi makikita din kasi nila minsan na tama din naman yung sinasabi ng iba na yung nakalista doon mga kakilala lang. Alam mo naman, 'di ba, yung mga pinsan, mga ano, ganun.
1: So ibig sabihin, naipaglaban mo yung talaga nabigyan ng
0: eskwela. Nabigyan,
1: eh,
0: nabigyan yung panganay. Hi Sir Ramel, yung Padi Bantay Pamilya po sa Balayan, Batangas. Hi. Nagpasalamat naman ako na sa pangalawang sulat ko tinanggap na talaga. Siguro mga tatlo apat yung scholars na naipasok natin. Kasi pero talagang dumaan ako sa butas ng karayom, ano, dalawang meeting, dalawang baba pa bago talaga na approve yung apat. Kasi talaga namang nakita ko kasi ang sitwasyon nila na kahit na i-visit sila, i-ocular sila, talagang totoo naman talaga kasi farmer yung tatay at ang farmers natin isa sa mga basic sectors.
1: Yes.
0: No, na dapat inaayudahan yan, especially ang mga kabataan nila sa pag-aaral. Isa yan sa mga recipient ng 10931, yung anak ng mga farmers. So, at yung isa, tatlo, dalawa, apat, bali apat yung ano natin. Basta pag nakita ko kasi talaga, Kuya Saldi, na ikaw naman talaga ikarapat dapat tumanggap nung bilang beneficiary ng nasabing programa, ipaglalaban talaga kita. Kasi makikita naman yan eh. Normally kasi ang local government unit naman is talagang nag-aano din sila ng inspection. Binivisit talaga din sa house.
1: Ah, syempre, may investigation.
0: Oo,
1: kahit ito pa paano.
0: Talaga para sabihin ng ano. So yun, nakalusot at ano. Kaya sa mga tagapakinig natin, kung just in case naranasan ninyong ganito, at actually medyo naranasan ko kalahati nito, na medyo yun nga, ang problema dun sa ano, i-ano natin, hindi natin need makipag-away, no? Idaan lang natin sa tamang proseso, sumulat tayo, emphasize natin yung ating mga karapatan in a nice way. Kasi kung halimbawa, hindi masettle sa local, we can always, ano naman sa national. Pwede tayong sumulat sa mga chair committee ng education pag hindi talaga nila binigyan
1: ng
0: importansya.
1: Lalo na kung puno na yung slot ng LGU, ano?
0: Oo, kasi so, pwede naman
1: wala
0: tayong
1: na magagawa pag puno na yun, ano?
0: Oo. Okay. Pero hindi naman puno, sir, Kuya Saldi, eh. Ikini-question lang talaga nila yung COMELEC na kung sa tingin mo ay ano naman. So, yun lang po at sana naman ay nakakatulong itong ating yes. scholarship episode.
1: At ang nais lang po nating ipakita rito, ano, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido, ano po, na habang inaayos po natin ang usapin ng OCT 01-4, ginagawa po natin ang maliliit na kabang na ito para direktang makatulong sa mamamayan.
0: Yes.
1: Dahil kung mariresolva po sana itong usapin ng OCT 01-4, wala pong problema sa pondo eh, di ba?
0: Yes.
1: Nag-uumapaw, lahat ng kailangan, maibibigay. Ang problema nga lang, iniipit po nila, no? Itong mga pondong ito na nakakapaloob sa OCT 01-4, kaya habang yan po ay talagang pilit nila yung tinatago, so, magunti-unti, no, yung mga yung maaari po nating pakinabangan batay sa kanilang mga isinasagawang mga batas, di ba? Eh, mapakinabangan po natin sa tamang pamamaraan.
0: Yes.
1: At isa nga po yan sa tamang pamamaraan is mag-inquire po tayo, no, sa ating mga LGUs at alamin dahil batay nga po sa sinasabi ng Magna Carta of the Four, nang edukasyon po ay hindi simpleng o ang edukasyon o yung scholarship ay hindi simpleng privilege o pabor, kundi yan ay
0: karapatan.
1: Right. No? So yun po yung itanim natin sa utak natin, karapatan yan. At ang karapatan po ay pwedeng ipaglaban.
0: Exactly. That's my point.
1: Hindi katulad ng pribilehyo na hindi mo pwedeng ipaglaban dahil privilege lang yan. Pero pag sinabi pong karapatan, yeah. Pwede pong ipaglaban yan.
0: Natumbok mo, Kuya Saldi. Yeah?
1: At ito po, nakahanda po si Ate Elvirita, no? Hindi naman siya totally na pupunta siya, hindi. Pwede namang by phone or
0: yes,
1: by messages,
0: so,
1: no? Tuturuan lang kayo kung ano yung dapat niyong
0: yes,
1: gawin.
0: Kaya yung,
1: maganda po, no? Na mag-message po kayo kung ano yung kakampunong
0: Tsaka yung sulat naman, nyo. Pwede namang i-email yan, eh.
1: Yes.
0: At saka sa panghuli sa akin, Kuya Saldi, no? Mananawagan tayo, no, sa ating mga advocate, no? Especially yung mga nasa nakapwesto sa local government units,
1: yes,
0: no? Na sana yung mga programa ng gobyerno, huwag niyong iilang tao lang pagsasabihan niyo. Dapat kasi sana ma-implement ang FOI, Freedom of Information, na pag meron na ang national, pag ang national may na-create na silang mga programa, dapat massive ang ano niyan, ang dissemination of information. Dapat i-inform niyo lahat ng inyong nasasakupan, hindi lang yung ibulong mo lang doon sa kakilala mo, tapos magugulat na lang yung ano, after 2 weeks, wala na. Kasi naubos na ng mga, di ba yung mga ganun? So,
1: may mga reaction naman dito, Ate Elvia, no? Anyway, bati lang natin. Ma'am Tess Cabuang, no? From California to, USA.
0: Ah, talaga po. Hi, Ma'am Tess.
1: Nagpapa-shoutout, ano? Kay Lito Santos, kanyang partner. Happy birthday.
0: Hi, happy birthday.
1: Mula kay Ma'am Tess, no? Cabuang, ayan, no? So, Connie Niega, sabi, meron po sa LGU General Trias, galing kay Mayor at kay Congressman, 3K per semester. Pero, paunahan ng slot. Ayun nga, nauubos. Ano? So, pwede na rin yun, di ba? 3K, di ba? Kahit pa pa. Nilo Ganarial, good AM po sa lahat. Ena Gray, Barangay Kupitan daw. No? So, ito yung taga Melbourne. Ano?
0: Oo. Pero paunahan, parang hindi, ayoko dun sa paunahan.
1: First come, first serve siguro.
0: Ah, ganun? May ganun?
1: Hindi.
0: Pero dapat talaga sa mga, dapat, sa bagay, kasi
1: hindi,
0: baka 3,000
1: slot,
0: lang.
1: Hindi, tsaka may slot, di ba? Kung alam, 50 slot lang siya, talagang paunahan siya. Kasi pag naubusan ka ng islat, wala na. O, di ba? Pero hanggat maaari sana, hindi gano'n, no? Okay. Sabi ni Ena Gray ulit, ano? Si Senator Cayetano ay tinanggalan ng budget na pantulong sa mga may sakit. What's your take on that, sir and ma'am?
0: Ano daw?
1: Tinanggalan daw ng ano, ng budget para sa health.
0: Pantulong?
1: Sa kalusugan yung tagi.
0: Ay, kalusugan is also a basic rights, ha?
1: Di kung gano'n, di ikaso niya ba? Bawal yan, di ba?
0: Bawal yan.
1: Actually, kung totoo yan, di ikaso, di ba?
0: Kung totoo yan, ang mga CSO ni Senator Cayetano, lahat ng kanyang mga civil society organization, you can file a petition.
1: Yes.
0: Kasi ang unang matamaan dyan, ang mga residente,
1: yes,
0: ang mga constituents ni Senator Cayetano. So I would like to encourage, if this is true, na pwede tayong gumawa o pwede kayong gumawa ng hakbang para ma-support ninyo si Senator Cayetano. Kung gusto ninyo, kayong mga civil society organizations, pwede kayong sumulat, gumawa ng petisyon na dapat hindi ganun, na bakit sa dami-dami nang kukunin yung sa health pa. Paano yung mga seniors natin, PWD?
1: Tama, no? Okay. So, kung totoo yan, bad talaga yan, di ba? Okay, pero syempre, kailangan natin ng ebidensya. Ano po, wag po yung kwento lang. Baka naman, kwento lang naman, hindi naman pala totoo.
0: Oo, yun na nga din, isa pa dan. Dapat talagang hindi lang salita, dahil baka attorney si Senator Cayetano, hindi niya pwedeng gawin yan because that is human rights.
1: Hindi, ang health. Siya ang tinanggalan, ibig sabihin, yung tagig, tinanggalan ng budget. O sino bang nagtatanggal ng budget ng mga LGU? O di yung national government.
0: Kaya nga, ang mga civil society organization, ang people's organization, you can fight for this kung totoo.
1: Kung totoo.
0: Dahil tayo ang mag-i-struggle, kayo ang mag-i-struggle, mga taga-tagig.
1: Yan,
0: Kasama ito pa, no? Taga-tagig.
1: So, Enagray, ito pa, anong mahihita natin sa ombudsman at DILG? Di nawala lalo. DILG, di nawala. Ha? Lalo, di kakakampi. So, wag naman ganoon, ano? Kasi simple lang naman tong idudulog natin yung mga programa na hindi pinapatupad ng mga LGU na sinasabi naman,
0: yes,
1: di ba? Hindi naman to big time political issue eh.
0: Parang ganun ibig niya sabihin, napakasimple lang bakit mag-DILG.
1: Hindi, wala daw asahan sa DILG.
0: Ay, hindi. Wala, hindi ako naniniwala dyan.
1: Kaya nga, hindi. Kung big time issue yung talagang national na mga individual naglalaban dahil kakampi ka, parang ganun lang nadating nito no? Pero ito namang pinag-uusapan natin,
0: fundamental
1: mga
0: rights 'yan.
1: Mga fundamental rights 'yan.
0: Hindi po pwedeng ignore 'yan.
1: Hindi pwedeng wag po natin bahiran ng politika, no? Okay. And agree, sorry to say this but I don't trust the government po. Ibinabit.
0: We cannot blame you. Cannot blame you. Sa totoo lang.
1: Mga personal na opinion lang naman yan.
0: Pero ganun pa man.
1: Kasi meron din magsasalita na hindi. Trusted ko pa rin ang government. Meron din ganun kasi. Kaya, huwag nating kasi may magkakaiba po tayo ng
0: ang opinion. Yes.
1: Sherry Espinosa, sana po, Ma'am LB, ay magkaroon din po kami taga-subaybay kung paano magkaroon ng kopya tungkol sa mga batas na yan. O mag-chat po kayo, no? Kaya mamaya pwede kayong i-share sa mga batas. Sa Messenger, pwede naman.
0: Sa Messenger, ipo-forward ko mamaya sa Mati GC.
1: Dito, sa dito sa program mismo.
0: Sige, sa program mismo. Sabihin,
1: yung
0: i-ano ko mamaya, ipo-post ko, yes.
1: I-reply mo kay Ma'am Shirley Spinoza, mga document.
0: Hi, Shirley. Okay. Later, I will do it.
1: CJ Brian Navarro, again, best topic, nice topic. Agreed po, Sir Saldi, Ma'am Melby. Good morning. Muli, Sir Saldi, Ma'am Melby. Maraming salamat po, Sir Saldi, Ma'am Melby, sa isa na namang makabuluhang talakayan.
0: Galing.
1: At usapan sa ginagawang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang MATE. Muli, thank you po sa inyong pagtutok at pakikinig, pagsuporta sa mga ginagawang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang MATE. Okay, bata pa tong si CJ, no? CJ Brian Navarro.
0: Hi, CJ!
1: Belated happy birthday anniversary to Dr. Jose Rizal, our national hero. Kahapon,
0: Yes, kahapon.
1: Okay. CJ Brian Navarro, belated happy birthday to Dr. Jose Rizal, our national hero. Ayan. Ena Gray, totoo po, nag-live po si Senator.
0: Talaga?
1: Nag-live si Senator. Patunayan din ni Senator na totoo. Kasi alam mo, hindi sa
0: Yes, yung totoo.
1: Kasi kahit na mga politiko kasi, gumagawa din
0: ng mga kwento. Kumukuha ng simpatia. Pero titingnan natin yan.
1: Pagkatotoo, sige. Ilaban, di ba? Pagkatotoo.
0: Diyan mapakinabangan.
1: Basta't may dokumento, di ba?
0: Diyan mapakinabangan.
1: Kasi bawal naman yun, yung tatanggalan ng budget.
0: Bawal yun, hindi pwede yun.
1: Naka-appropriate na yan national budget na yan, no?
0: Pang-abuso na yan, abuso power na yan.
1: Hindi, tsaka walang po pwedeng gumawa ng natanggalan. Kasi naka-appropriate na yan
0: Pero alam mo,
1: napakahirap naman.
0: This is not the first time. This is not the first time nangyari na tinanggalan. May mga tinanggalan na rin previously, sa totoo lang din.
1: Anyway,
0: pero titingnan natin.
1: Okay, so, So, at least, gaya po na sinasabi po natin, no? Habang sinisikap po nating may paalam sa lahat ang katotohanan ng OCT 01-4 upang wala na po tayong maging problema sa anumang gastusin pangangailangan. Pagtsagaan mo po nating aksyonan itong mga issue na maaari po nating pakinabangan.
0: Yes.
1: Na nasa programa naman ng pamahalan. So upang sa ganun, Eh habang naghihintay tayo ng malaki, eh gumagawa tayo ng maliliit na aksyon.
0: Exactly.
1: Okay?
0: Tama.
1: So 9:51, so joke time na po tayo.
0: At least go ahead, at least
1: para tayo. 9:55 na, no? Okay. Ang joke natin ngayon, Ate Elvis, siyempre si Johnny na
0: bagong
1: si Johnny, ano? Bagong graduate. Oh, at si Johnny very excited na makahanap ng trabaho.
0: Okay.
1: Eh graduate ng criminology.
0: Kasi pag naman ni Johnny,
1: graduate ng criminology. So, tumarget siya sa, punta siya sa police department. Ha? At nagsabi niya, sir, gusto ko pong mag-apply ng police. Sabi niya. Eh, dito namang sarhento na nasa, ano bang tawag doon, yung nasa receiving, di ba? Eh, luko-luko rin. Eh, dahil nakita niya, medyo kakaiba tong Johnny. Ha? Medyo napansin niyang medyo may kulang, di ba? Eh, alam mo naman si Johnny Tango, di ba? Sabi niya, biniro niya ngayon. Ah, ganun ba? Gusto mo maging police? Opo, sabi niya. Baka meron ko yung bakante, gusto ko maging police, sabi niya. Ah, sige, subukan mo, tanungin muna kita. O sige po, sabi niya. 1+1, sabi. Eh, sabi niya, 2. Ah, okay. Mm-hmm. 5 times 5. Sabi niya, 25. Ah, okay. O sige. Eh, tapos biglang tanong, sino ang pumatay kay Bonifacio? Sabi. Sabi niya, hindi napatigagas dyan eh. Nagulat sa tanong eh, sabi niya. Hindi ko po alam eh. Ah, o sige. Assignment mo yan. Alamin mo ha. Tapos balik ka rito, sabi niya. Hindi, umalis si Johnny. Tinawagan siya ngayon ng kasama niya. Ano, Johnny, kumusta pag-apply mo? Ah, natanggap ka ba? Ah, sabi ni Johnny. Hindi lang ako natanggap, sabi niya. Alam mo bang binigyan na ako ng kaso kaagad? Ha? Anong kaso? Pinahanap sa akin kung sino pumatay kay Bonifacio. May assignment na pala sa agad, ano? Okay, yan po si Johnny Tango. Okay, so muli mga kamate, mga kasama, mga kabandido, mga kababayan, ha? Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagsama.
0: Ate maraming LB. Salamat po, Ate LB, ang Yupadi Bantay Pamilya. Maraming salamat.
1: Okay, so huwag po kayong alis. Abangan niyo po ang susunod na programa, ang Double R, dito sa Radyo Bandido TV. See you, good day.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: final curtain.
1: Do you think you're hearing Elvis Presley? Wrong. That's a Filipino, Jerome Everdomi. Hello there, RJ here. One of the phenomenal things that happened last year was the rise of Jerome Everdomi. He was discovered by It Bulaga as the clone of Elvis. And surprisingly, international music reviewers and bloggers were so impressed by Jerome, in addition to the local admirers that he has. Jerome Everdomi came to me last year.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Keith Adams. American officials say Israel and the Iranian-backed Lebanese militia Hezbollah have agreed a ceasefire. But despite the announcement, Lebanese media reported several Israeli attacks since it came into effect. A transport union in Britain has confirmed that the person who died when two trains collided north of London was one of the drivers. Emergency services at the scene at Bedford called it a major incident. 89 other people were injured, 11 of them very seriously. African and Caribbean nations have demanded formal apologies from countries that benefited from transatlantic slavery. They are also calling for debt relief and compensation. The US government has confirmed it's shutting down a major HIV funding program for South Africa after what it says are failures to address its concerns over the treatment of white South Africans. The Trump administration claimed white Afrikaners were being persecuted, although there's been no evidence of this. Poland's Prime Minister Donald Tusk has called on the presidents of Ukraine and Poland not to stoke diplomatic tensions. Earlier, the Polish president announced he was stripping Ukraine's President Zelensky of Poland's top honour. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni has described President Trump's assertion that she begged to have her photo taken with him at this week's G7 summit in France as an appalling and fabricated claim. Mexican authorities are investigating the discovery of two bodies in a grave in a forest near Mexico City after two US citizens went missing last month. Zafar Pantamzi Mawani and Guillermo Jafet Hidalgo had recently moved to Mexico from Chicago. And in football, in the Men's World Cup, Brazil are leading 3-0 against Haiti. Their attacking midfielder Matias Cunha, who scored in the 23rd and 36th minutes, and superstar Phineas scored the third.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
9: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
8: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
9: Si Kuya Ricky
8: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
9: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
8: Basta Radyo Bandido.
10: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Ito sa Double R sa Radyo Bandido.
12: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. at ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.
0: Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't ka pa.
13: Yes, magandang morning, gising-gising, bangon-bangon. Sabado na naman at kayo ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ TV Worldwide. Yeah, tapos na.
14: Worldwide?
13: Tapos na daw eh, tapos na.
14: Ang alin?
13: Ang bangayan ng Iran at Iraq, US.
14: Ah, aba, good news po yan. Good news, oh. Kaya pala may rollback tayong magaganap, 950.
13: Oh, decent.
14: Aba, malaking ano rin yun, ako yung role. Malaking tulong po yan. Ako, sana patuloy na bumaba, ha?
13: Sana mga lahati.
14: Okay, dati yung ano, presyo.
13: Pwede, dati mataas pa rin eh.
14: Ha, mataas pa rin ba? So dapat na mas mababa pa pala. Okay, panahon na nakikita ko eh, ano lang eh, isang numero lang noon eh. 9 pesos, 8 pesos, tapos naging 2 digit, 20 pesos, 25. Tapos hanggang, ito ano na eh, umabot ng 100 at 3 digit eh.
13: Oh, dati may 300 ka, may full tank ka na eh.
14: Ah, oo, talaga. Nga pala, matagal ka na palang nagpipiloto ko yung Rue, di ba?
13: Tinanong ko na nga yung lolo ko. Sa ko, lolo, dati pag nag-shopping kayo sa mall, magkano ba yung dinadala mo?
14: Budget, ha?
13: Oo, budget. Sabi niya, ay ako, 20 pesos lang eh. 20 pesos, dalawa, tato. Oo, 20 pesos. Meron ka ng damit. Meron ka ng polo, meron ka ng sapatos, at meron ka ng pantalon.
14: Sabi kompleto ko, na.
13: Lolo, imposible, 20 pesos. E sa, bakit ngayon di na kaya? Marami ng CCTV.
14: Ayun pala yun, purpose. Okay, good morning ha! It's June 20, 2026. Yeah. Baka magkamay tayo, 2026. Oh, good morning ho, and happy Father's Day! Happy Father's Day, Kuyang Ruel, ha, sa lahat ng mga tanging ama dyan. Yung mga nagsustento lang. Tanging ama. Yeah. Mga tanging ama nyo. Oh, ha? Good morning po. Good morning. It's 10:05 na po ng umaga sa mga may lakad ho dyan, ha. Anong ang weather natin ngayon, Ruel?
13: Wala. Kung hindi uulan, na araw daw.
14: Ganun lang, simple.
13: Actually, yan, umaaraw talaga. Medyo, wala pang, hindi pa rainy season daw. Pero alam ko rainy season na, di ba?
14: Kasi ano na eh, may mga pagulan na kagabi lang eh, di ba? May mga, tama ako, kagabi lang. Sana
13: may
14: matuloy-tuloy.
13: May part lang muna, may part hindi naman.
14: Pero mamaya, uulan din tayo ng mga punch ng ating nagbabalik mamaya. Kuyang Rui, uulan. Maraming punch to eh. Yung anak mo, siyempre, si Sianso. Ha? Mamaya ho yan. Siyempre, haranahin daw uli kayo nito. Nagbago na kaya boses nito dahil ano na eh. That was the time na a year ago na ba? Nag-ano siya rito? Nung Valentine's Day, nandito ba siya? No?
13: Valentine's Day, wata eh. Uh-huh. Di ba nagharanas siya sa mga ladies?
14: Ayan. Mamaya, aranahin niya yung tatay mo niya.
13: Aranahin. Baka naman pagkataas ng harana, merong hihilingin.
14: Ayun ang mahirap doon. Good morning. Good morning. Karen Carrasco. Kailangan mo yata magpamasad-masad sa kung may mga karamdaman ka diyan eh. Siyempre, sabi nga ni Kuyang Rowen natin, health is wealth. Mag-invest tayo sa ating kalusugan. Ngayon pag mahina ating katawan, lahat 'to hindi tayo gagana, ha? Kaya dapat 'to talaga unahin natin. Anong paman, ha? Negosyo, ano, unahin mo natin yung kalusugan, tama
13: ba? So, number one 'yan. No. Kasi maski na sobrang dami kang maleta.
14: Maleta, pera. Ha? Mali-malita.
13: At may masakit ka, nakaratay ka, walang kwenta.
14: Hindi magagamit yun eh. Kahit mag-hire ka ng 10,000 nurse, manatili ka parang inutil pag medyo may karamdaman ka. Ang pinakamahirap po yun, ganun eh. Harapin natin yung realidad. Pag wala ka ng pakinabang, tapong ka na eh.
13: Ganun ba? Diba, pero may ganun? Nagsasabi. Sabi niya, pag may pera ka, may problema. Pag wala kang pera, may problema
14: pa rin.
13: O doon ako sa may problema na may pera.
14: Ayan ang tanging ama nyo, si Roberto. Ayan, maaga-aga. Pero maganda ko yan, para maaga ho, good vibes ho tayo ngayong araw tayo sa init. Tapos na ang Senetflix, Kuyang Roberto. Okay. Senetflix, tapos na. At hindi na pa-imbestigan pa ni bagong win-na-win. Gatsa lang ng Valenzuela. Ba, mga taga-Valenzuela, tuwang-tuwa. Ah, kanauna, mayor, tumalun sa pag senador, ha?
13: No, tapos ganyan eh, SP.
14: Ah, ba? Ang galing, ha? Kasi ano, ako dati, naging, congratulations po, ha?
13: Naging SP rin ako, eh.
14: Ano kang SP ko yan?
13: School police.
14: Kala ko MP, yung nakikita ko dati, MP, military police. Sabi ko, ano ba ito? Military na, police pa? Di ba may MP noon? Nakakamit.
13: Hindi, ibig sabihin ng MP, military police. Kaya, siya yung manghuhuli sa mga nag-airing na mga military.
14: Yung ba yan ang araw na yun? Hindi ko nabutan kasi yung hero eh. Ayun, so, tapos na ang drama doon, na kung ano pa, may underseas, etc. Mga puro kadramahan lang ko yun, ha? At ang maganda kay Senator Win, hindi niya pa imbisigan doon. Yung gano'n na alam niyang drama lang, hindi na pa imbisigan. Hindi na niya patutuloy sa kapulisan yung ayong nangyari doon. Move on na sila. Move on na sila. Kaso si Senator 10K, ha? Kailangan ba si Senator 10K?
13: Sino yun?
14: Si, si 28 days na SP na si Alan Peter Cayetano. Dadanan dada eh!
13: Yun ba?
14: Dadan, ang ingay-ingay, di ba?
13: 28
14: days. Oo, kung ano ba naman pinagsasabi, di ba? Kaya sabi ni David, na, sabi nga ni Senator Pilulakso, naawa raw siya rito. Dahil dati magkasama sila, nasa opposition pa siya, maayos pa. Pero ito, parang linya na, iba na linya na, iba na sinasabi, kung ano-ano na pinagsasabi, na, ay nako.
13: Pero mas maaga pa yung 28 days eh. Oh, kasi manok nga, 35 days, di ba? O 45 days. Sa kanya, 28 days.
14: 28 days na gumastos ng 700 million. Million.
13: Biro mo, dami mo mabibigyan ng ayudas naman.
14: Diba? 25 a day pala ang nangyayaring gastusan sa Senado. Eh, ang gawin natin yan, buwagin na lang natin ang Senado. Ha? Okay, Royal, ha?
13: Hindi, akala ko naman, wag na sila mag-ano eh.
14: Ano?
13: Sa plenary, wala na sila. Wala na mapasok eh, di wala nang babayaran.
14: Kaya buwagin na yung Senado. Ganun ka simple eh. Wala nang Senado. Oy, hinahanap pa rin nun namin si Senador Ronald Bato, ang fugitive na senador, ha? Ronald Bato de la Rosa. Pag nakita niya, batuhan niya. Hulihin niyo 'yan. O kahit sino, gaya ng panawagan namin dito, ha. Kahit sino pwedeng umuli kay Bato. Ha, kay Senador Bato, ha. Ha? Kasi ano, fugitive siya sa batas, ha. Ah, tumakas sa batas yan. May warrant of arrest yan mula sa International Criminal Court. Mas matindi dahil International Criminal Court. Di, hindi pagka, local court.
13: Eh, pagka Marines ka, pwede kang umuli.
14: Ha?
13: Pwede mo huliin.
14: Kahit sino?
13: Pwede utusan natin itong 18 Marines na umuli.
14: 18 Marines, huliin. Ha?
13: Pwede
14: di,
13: mo,
14: di ba? Man 18 Marines na yun. 18 Cargador.
13: Mali, kaya mali. Nga eh, yan ang naging ating poll question.
14: Ah, ano ba ang poll question natin?
13: Siyempre, sa kabila ng ito, ha? Ang poll question natin, ha? Makinig kayo. Sa kabila ng pagkaiba-iba ng mga statement o affidavit ng naniniwala rin ng 18 Marines, naniniwala pa ba kayo sa kanila na dat sa dating at ano bodyguard ni dating Congressman Saldico?
14: Oo nga, naniniwala pa ba, may credibility pa ba tong mga to? Tong 18 kunong Marines, 18 Cargador, o 18 ex-bodyguard, o 18 Roses. Dapat to, ito imbitahin nyo kapag kakulang kayo ng ano, na magdidibo yung anak nyo. O, kunin nyo ito. Alam, scripted talaga, no? Kahit anong gawin. Yan o, ang aming tanong. Ibigay nyo lang inyong komento at reaction at opinion sa araw na to, Sabado, June 20, 2026. Para manalo kayo ng 100 pesos GCash o load sa amin na tumutok lang ho kayo hanggang alas 11 po ng umaga. Rito lang sa DZRJ 810 AM. Kami po ay napapanood sa YouTube at sa Facebook. Ha? I-type nyo lang ang DZRJ 810 AM. At siyempre sa aming page, ha? Sa Double R po, sa Radyo Bandido. Ayan, paki-like at paki-share itong live episode namin ho ngayon. At tayo napapakinggan din ko yan, worldwide, sabi mo nga, sa mga digital boxes. Lalo na sa GMA for the box, napakalinaw raw natin yan. Good morning ho sa lahat, ha?
13: Siyempre, huwag nilang kakalimutan na i-share din ang ating programa.
14: No,
13: yan
14: ay
13: importante, di ba?
14: Pinakamalaga ho yan.
13: Kasi tayo hindi tayo fake news.
14: May napatatanong, ha? Sino raw ba yung pinost daw natin? Daho! Na barangay chairman na ginawaran bilang most outstanding barangay ni Yorme. Gayong wala naman daw naging proyekto kundi puro kabaklaan lang. Nagbigay na ho ng clue yung nag-post na yan. Ha, sabi, nagpapagawa ng bagong bahay gamit yung ano, ang pondo ng barangay. Naku,
13: diba, grabe. Pagka ganun, malversation of funds yun?
14: Oo.
13: Ganun ba yun?
14: Grap nga rin yan. Bukod doon, malversation at grap. Naku, dapat may masampulan din, no? Mula sa level ng mababa hanggang pataas. Sabagay, may nasampulan na dati. Yung teacher na nangupit lang na ng 5,000, parang hindi na-remit, no? Kulong ng 11 years. Pero itong
13: secret confidential fund,
14: ito na pagawa, itong mga confidential ba ng million, ba't nang ganyan, nandiyan pa rin, no? At saka may natatanong, Kuya Roy, yung sikat na lawyer na si Attorney Jesus Palsis, no? Kine-question din nga niya yung ano eh. Na-suspend pala siya. 1 year, ha?
13: No, diba? 1 year, di ba?
14: Kasi nga, nag-word siyang FU, di ba? Oh. Tagalog pa yun, ha? Eh, bakit yung isang vice president?
13: Nag-curse.
14: Tanlantaran, di ba? Mura-mura, ha? Ba't hindi ma-disbat? Ba't sinuna pa to?
13: At saka talagang inamin niya, meron siyang hinar.
14: Oh, di ba? Ano ba? Pero ang gumawa niya ponente nung kay Attorney Jesus Palsis, Kuya Roy, ha? Ang kaibigan natin, si Justice Joseph Lopez, si Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez. Siya ang ponente niyan na bukod sa dapat reprimand ng fine, hindi, pinag-fine na suspended pa ng 1 year.
13: Ganun din ang
14: nangyari. Pero bakit ito?
13: Yan ang reklamo niya, no?
14: Yeah.
13: Ex-attorney Larry Galon.
14: Hindi, yun naman, serious talaga to. Pero ito, ba't inuuna pa yung bago itong may nakapwede na pan-disbarment kay BP Sara. Isa rin lawyer ho si BP Sara Duterte. Ha? Pero bakit nauna raw yun? Ha? Nagtatakot tuloy. Anyari, Supreme Court. It's 10:40 na po ng umaga. Magbasa-basa po tayo ng ating balita nitong nagdaang linggo. Mamaya na po natin na alamin nyo, maghula lang kayo. Sino nga yung barangay chairman? Basta sa Aleman Distrito sa Maynila at sino yung mga nagawaran, alamin nyo, maalaman kayo kung sino-sino ginawa natin blind item daw na barangay chairman o lang ginawa, kundi kabaklaan lang, Kuya Roy.
13: Pero sagutin ko muna itong mga sumagot sa ating live.
14: Sabi
13: ni AJ De Santos, 18 cargador may sakit na DDS virus. Paolo Gumapo, hindi na iya, nagsinungaling yung 18 na yan.
14: Mali-mali ta.
13: Oh, good morning, Kuya Ricky and Kuya Ruel. Ba't tayo tinawag na Kuya, no? Maria kay Maria Angelica Angeles. Malaki nga mga katawan pero mga sinungaling.
14: Mm-hmm.
13: Kaya may nagsabi,

0: Hakikita pa kasi mga dishonorable dismiss yan, ha? Mm. Mga inalisu lang yun, di basta-basta talaga dishonorable na sa Marines, so yan, ha? Kaya ayaw ng paggamit ng Philippine Marines yan dahil dishonorably discharged mga yan.
1: At sa Philippine Marines, once na dishonorably discharged ka, ibang usapan yun. Oo.
0: Kaya ho, ayan, gawin na lang ni Senator Dito Lapid na ano, mga stuntman o extra sa kanilang mga pelikula. Okay, magbasa tayo ng mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo lamang. Ito nga ho, kaliwat kanang batiko sa at kaso laban sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Saldico. Nakakasana yan, iba-iba sila, mga nagpa-fight, ang dami. Ito nga, huling-huli, baka itong si Senator Kiko Pangilinan, dinawit pa kaya nag-gayit na ganyan si Sharon.
1: Ate Xiaowi.
0: Si Ate Xiaowi.
1: Samantala, ito, actress Sharon Cuneta, sumabog na sa galit matapos idawit sa maleta issue ng asawa ni Senator Kiko Pangilinan.
0: Sinama doon sa litrato, sigawan. Tapos sabi naman daw, wala naman daw binabanggit yung 18 tungkol kay Senator na nakatanggap siya ng maleta. Pero ginamit yung picture, di ba, ano? Di ba inayos yung PDF na talagang pulido bago maglabas nun? Di ba kung may matindig ako sa siya, dapat pulidong-pulido yan na wala kang idadawit na iba para hindi masira ka na debil. Ako, eto ho, wala pa ba kayo? Samantalang dating senadora, eto ho, para ligtas na ligtas, dating senador Antonio Trillanes Deport, kinumpirmang wala ho, wala pa raw arrest warrant labang kay Senator Bongo. Kaya si Senator Bongo, nagpapasalamat kay Senator Trillanes, makakatulog daw siya ng mahimbing ngayon. Ay, pasalamat ka, Senator Bongo, kay Senator Trillanes dahil siya lang mapagkakatiwala kapag sinabi niya yan. ako, kagaya mo na si Bato, magtatago ka na ulit.
1: Tarang, Senator, go! Ipinapasa Diyos na lamang umano ang kapalaran talaga, sa gitna ng pangamba ng pag-aresto ng ICC.
0: Samantalang nung araw, wala naman silang Diyos. Minumura nila Diyos. Ngayon, pinapasa Diyos. Talaga naman itong mga tao na ito, samantalang plunder at bribery case, isasampa na labang kay Senador Rodante Marcoleta. Marcoleta nagsabing wala raw sapat na legal na batayan ang kaso ng ombudsman laban sa kanya. Ako, kung ako rito kay Senador Rodante, saksakan ng yabang, di ba? Magaling raw siya abogado. Harapin mo yan. Di na mapapatunayan kung magaling kang abogado.
1: Sabi mo, walang sapat na batayan.
0: Sabi niya,
1: Prove it, di ba?
0: Siya mismo magano yan, na sabi niya magaling siya, no? Dahil diba sinita pa nga niya si Isadora Risa na hindi raw kasi siya lawyer. But lawyer nang ba nagpapatakbo ng Pilipinas?
1: PBBM nais pabilikin sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos, pero tiniyak na walang cabinet revamp na magaganap.
0: Ayan, gusto. Sa bagay, nanghihinayin siguro si Tito Bongbong mo, kaya Ruel, Tito Bongbong Marcos Jr. mo, dahil si Benhur Abalos kasi ang naging campaign manager niya during the election at naging effective naman siyang DIG. Samantalang dahil sa pakiusap, ito good news to, dahil sa pakiusap ng Tito Bongbong mo, kaya Ruel, si President kay President Vladimir Putin, 24 na Pilipinong nakakulong sa Russia, palalayain na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bit-bit na niya 'to.
1: Siyam na 9 months na palang nakakulong 'yan, pero walang pina-file na kaso.
0: Under sa deportation case kasi, so dapat siguro baka wala pa raw eroplano. Pero samantalang nakakulong pa rin, 'di ba? Under deportation eh, no? Every month, siyam na buwan ka na nandun, wala kang ginagawa.
1: Pa rin, parang 'di ba, parang commission.
0: Kundi pa dumating si Tito Bongbong mo kaya rin, sa Russia.
1: At least, di ba?
0: First time niya uli, after 50 years daw.
1: Kumilos, meron niya. Yung pala, tagal na pala eh. Yung pala, matagal na nakulong, walang ginagawa eh.
0: Good news yan, good news.
1: Pangulong
0: good
1: Bongbong, inimbitahan si Russian President Vladimir Putin na bumisita sa bansa. 50 years na diplomatic relations sa Pilipinas at Russia. Ginunita. 50 years na pala tayong merong relationship with
0: Russia. 5 taong ng diplomatic relation natin ng Pilipinas-Russia. So, ano kaya pala? Alam mo, maganda lahi ng Russia.
1: May kaibigan ako. Lahi ng Russian. Pag tumatawag sa akin, bilisan mo yan na Russian. Russian.
0: Pero maganda lahi ng pagka-Pilipino na pangasama. Maganda mo ba? Basta maging anak nyo. Samantalang 700, ito nga siya sabi natin, 700 billion daw ang nagastos sa loob ng 20 araw na

0: ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Pampilo Lacson. Awayang Cayetano at Lacson patuloy kahit tapos na ang gulo sa Senado. O nga, nagbabangayan sila. Pero sagot ang sagot kasi ito si Senador 10K. Eh, no? Wala namang wala nang saysay. Eh, no? Hindi ang manahimik. Eh. Ano bang record niya? Ah, 26 Facebook Live, 0 passes bill.
1: Pero nagulat ako kay ano, kay Lito Lapid at timing. Pero dami pa lang pinaas ng bilyan.
0: Oo, ay nang kumbaga timing lang pero matinik, ha? Kahit
1: meron
0: sa,
1: din naman.
0: Kahit sa babae matinik si Senator Lito Lapid.
1: Pero meron din naman pinaas in 10K 10 peso bill.
0: Ah?
1: 10K.
0: Ganun ba? Asa na. Parang si Senator Marcoleta lang yung basta 2K daw pababa, libre na kuryente.
1: Kaya pala nagtaas ang kuryente. Kasi 2K, hindi ka magbabayad.
0: Taasan natin. Gawin natin 1,001. Kaya bayad ka pa rin, hindi ka sakop.
1: Samantalang kasong isinampalaban kay Defense Secretary Gibong Tidoro kaugnay sa questionable na dual citizenship nito. Mga complainant, mga abogado, umano.
0: No, pero ito, sabi ni kampo ni Secretary Tidoro, ang burden of proof doon sa nag-akusa. Oh, kasi sinasabi, dapat daw ilabas ni Senator ni Defense Secretary Gibo yung ano niya yung mga dokumento niya na dinedenounce na niya yung ano bang bansa yan yung ano eh maliit na lang eh maliit na bansa lang yun eh
1: Malta.
0: Oh, Malta. Oh, Malta. Oh, pero sabi ikaw nagpo-prove, pa-prove mo kayo. Sa inyo dapat ang galing evidence. In a way, ganun kasi ang ano natin sa prosecution ng burden ng
1: proof. Inaakusan mo ko.
0: Yung nag-aakusa dapat magpakita ng ebidensya. Oh, hindi yung inaakusa. Sa mga tanong CIDG, sinumpinahano ang presidente ng Ateneo de Manila kaugnay pa rin sa pagkalunod ng dalawang nilang athlete sa Aurora Province. Patuloy pa rin ang issue ho dyan at sinasawsawa ng mga politiko yan. Ayang issue na yan. At maapektuhan kaya ang performance ng mga Ateneo
1: Archer
0: sa ano ba siya?
1: Blue Eagles?
0: Blue Eagles. Ng Ateneo sa basketball team nila. Mm-hmm. Sana naman hindi.
1: Limang cargo firm kinasuhan ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno dahil sa pag-abandonan ng mga balikbayan boxes.
0: Pag-usapan natin, maganda yung ginagawa ni Commissioner Nepomuceno, Kuya Ruel. Ni
1: Boss Ariel ko.
0: Oo, ni Boss Ariel. No? Na hindi lang lima yan, 11 nga yan. Eh. Pero ito lang yung limang... Mama, banggitin natin na kasi biro mo, napadala ka eh. Na... dahil nakabando na lang doon.
1: Oo, samantalang nagbayad.
0: Kaya pala iba, sabi mo, 9 months na yan eh. So, totoo pala yun. Oo, nanganak na. Wala pa. Totoo pala yun, nabibinbin doon. Kagagawan daw ng mga cargo firms. Ito nga, good news. Diesel rollback na, aabot sa 9.50 per liter. Nakakasan na yan. Nakamba na yan sa susunod na ligo. Next week ko. So, huwag mo nakipag-gasolina. Next week na. Diyan muna ka sa bahay.
1: Ito nakakalungkot. Diba? Sabi mo, mga Pilipino, hindi na masyadong nakatuon sa balita kahit pa naglipat na ng digital platform ang mga news agency ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism.
0: Oo, yun nga. Mamaya, basahin din natin. Saan nakatuto? Kahit na, may mga... wala, nakatutok sa showbiz yata eh.
1: At saka sa, mga nagbibigay ng pigs.
0: Mahalaga rin yan, Kuya Royal. Mahalaga yan kasi, hindi, lahat, sinakabit, social, TV, radio, kumbaga bumababa ng interest kahit na naglipat na, kahit sa digital platform, pati yung digital platform, yung sa mga social media, sa Facebook, bumagsak na rin yung percentage ng mga interesado sa balita. Nakakalungkot yan. Baka muli tayo maghahalal ng mga bobo-tanting, mga kandidatong gaya ng nakaraan. Diyos ko, hindi tayo uusad. Sabi nga, hanggang bumaboto tayo ng mga itong klaseng kandidato, hindi uusad ang Pilipinas.
1: Kaya sabi nila, if you want change. Start from you.
0: Tama.
1: May nagsabi nga, pero di naman daw dinadamay. Mga bad people lang daw, di ba? Sandali. Yan yung mga nag-aakusa eh. So, ginagawa nila. Inaakusahan din nila.
0: Yeah. Okay, ang balitang po yan, atid sa inyo ng Parabas Dietary Supplement for Men. Yan. Astig to dahil may isang kapitong ginkgo biloba, L-Arginine, maca, ginseng at iba pa. Nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Alam nyo ba, bukod sa Rabas, may mga produkto rin ng ADZ gaya sa Liber Marine, CoQ10 para sa ating kalusugan. Lalo na yung Peace Oil. Maganda yung sa Peace Oil nila ng ATC product na yan. Ha? At good for heart too yan. Ha? At lahat ng produkto ng ATC ng kaliki natin. At syempre, Omega Plus. Yan. At yung syempre, ang pinakamahalaga, yung pampalakas ng mga kalalaki natin. Mm-hmm. Ano yan, Kuya Ron? Rabas.
1: Dietary yeah. Supplement. Yeah.
0: Subok na ho yan. Effective talaga. Astig to. Maraming salamat ha. ATZ. Okay, 10:26 na po ng umaga. Aha. Basahin lang natin to kay Ruel nung pinos natin na tanong na kayo ba naniniwala pa ba kayo sa kabila ng mali-mali ah? Yung mali-mali tang nila, mali-mali ah, mali-malita. Oh. Oh, ito ang sabi ng mga naitanong natin ha. Ah. Sandali ah. Nasaan na siya? Nasaan na? Nawala riya. To. Okay. O sabi ni ano, nagbabalik si Christy Largo. Sabi niya, I think po, ganyan talaga, pabago-bago statement. Hindi raw. Maugok lang naniniwala sa mga yan. Bayad yan ng mga Duterte. Ayon kay John. Binabasa lang mo namin, ha? Ang mga komento niya, hindi nila hawak ang beat. Oo nga, no? Hindi nila hawak ang beat, oh. Oh, si Janet C. Oh. Si Janet C. Ah. Hindi raw siya naniniwala. Ano ba? Ah? Si Janet C. Si Lorelai, sabi, well, sa totoo lang, kawawa din sila. Mantakin mo, hindi na sila makapag-desisyon ng tama. Ah, kasi kulang kong binayad. Kaya sino, di ka, ano ba, tama, dito na ba ako? Totoo. Sasama ba talaga ako sa nila? Hindi pa bayad eh. Hindi pa kompleto eh. Ha? Ito, si Ernesto. Gawa-gawa lang po yan, pabago-bago. So, ito ha, mga netizen natin ngayon, Ruel, naniniwalang hindi nga. Paiba-iba statement nila. Halatang may script. Mm-hmm. Script, may script na nga, hindi pa magtugma eh, no?
1: Yeah.
0: Di ba, pag may script eh, dapat na isa lang.
1: Iisa lang. Oh. Meron yung ano, lima silang nagdala. Meron naman yung tatlo lang silang nagdala. Di ba? Okay, meron naman limang maleta din nila. Pag tinanong mo ulit, naging tatlo.
0: Simple nga. Oh. Paano na-withdraw yung ganong karaming pera?
1: Eh, mas matindi yung nagtatanong.
0: Bako na lang magsalita dapat dyan eh. Oh, no? Simple lang eh. Paano yun? Saan withdraw yan? Di ba ganun lang ho kasimple? Eh, di ba na-imbak? Baka naman pera na yung bagong Pilipinas pa.
1: Eh, di, saka di ba sabi nga niya, no? Ni, magkano ba yung dinideliver para sa tingin mo? Ano sinasabi nila?
0: Eh, depende sa isang maletang araw eh, 50 million.
1: Oh, so 50 million. Oh. So isipin mo isang maleta 50 kilos 'yan. Kasi 'di ba sabi nga ni ano ni dating senador
0: Ramon Revilla
1: na
0: sa bungero 'yan.
1: 'Di ba isang kilo? Oh. 'Di ba isang kilo? So,
0: kaya malalaki. May kaan na ngayon kuya sa papel natin ng pera ngayon yung polycarbon ba?
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? So hindi na siya ano hindi na siya isang kilo sa tingin ko eh. So, pero bilyon ng pera. Sinabi nga, no, hindi rin matatapos sa isang taon ang pag-deliver.
1: Oo nga eh. Oh. Eh pero silang deliver, ang bilis eh.
0: 1 year lang eh.
1: Oo.
0: Oh. Ang daming rito ha. Lahat to eh. Pagsamasamahin natin, si Ramon Imbo Jr. May mga bad regards ng Paguhan dati. Hindi maris. Kaya di ako naniwala. Ah, iba raw mga dating bad regards ng Pogo rin to. Nag-ship na sila. Hindi sila kapani paniwala. Ayan, kay Paolo Miguel ha. At kay ano Emmanuel, hindi di magaling na scriptwriter niya. O nga, gumawa niya. Ako nalulungkot din ako kay ano eh. Kay Erwin, kay Mike Defensor eh, no? Ba't siya pumalik dito? Mula nung matalong pagka-mayor ng Quezon City. Pero babalik daw yan, ha? Kaya
1: pero ano eh, ang problema kasi hindi magaling yung scriptwriter.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: So, pero may lumalabas, may isang general na ano ha, na nasa likod din daw niyan. Oo. Itago natin sa pangalang Romeo raw.
1: Yan ba?
0: Oo. Romeo lang. Si Romeo.
1: Hindi ba?
0: Romeo and Juliet. Yan daw. Nasa likod din mga yan na kasama nila. Yan ang ano. So, in short, talagang pang-destab lang to sa Tito Bangbang mo, kaya Ruel, ha? At lahat tayo na apekto, kaya tayo nag-guard. Pausad na. Pausad na ang ekonomiya.
1: Kaso may papasok dahil na ganoon, nagugulo.
0: Oo, para masira tayo sa International Committee. Pag nasira tayo, walang mag-invest dito.
1: Eh, pero kita mo naman kung paano diba, i-accept ng International Committee si BBM.
0: Uh-huh.
1: Diba, makikita mo yung, yung sinasabi nilang bangag, pero tingnan mo kung paano i-accept. Kasi kung bangag yan, diba, hindi mapapansinin.
0: Ang ano doon, pati yung simpleng earpiece na paggabit, nakakabit ni Russian President Putin, di ba?
1: Oo.
0: Yung earpiece, diba, ilagay daw, no? Kasi nga, hindi raw, hindi raw siya maintindihan pag hindi sinot yung earpiece, no?
1: Oo.
0: Pati ba yung issue na yun? Eh, normal lang yun. Parang, light moments yun doon sa mga ganong bagay, lahat, may mga ganon. Talagang, kasi ang lingwahe na lang ang ginagamit nila eh, no? So kailangan gagamit kapag nasasay tayo,
1: parang nagta-translate na
0: translate kagad.
1: Pero alam mo, pare, alam mo ano sa Russia ang ano, ang biscuits.
0: Ang alin?
1: Biscuits sa biscuit? Russia.
0: Okay.
1: Russian
0: ano?
1: The ski blocks.
0: Blocks. Ano pa ako niyo?
1: Thank you pala kay Renfran, kay Jomar Dulabot Carrasco. Kay Jan Yanga at kay Judith C. Sila nakikinig ngayon.
0: Ay, good morning. Lalo na kay Madam Karen. Si Karen Maganda. Karasko. Ayan, hindi ang asawa natin pamangkin. Pamasal-masal ka rin. Sabi ko sa iyo, kailangan mag-invest tayo sa kalusugan, no? Para mapangalagaan natin ating mga anak. Mga mahal natin sa buhay. Ayan, good morning sa inyo sa mga taga Valenzuela. Ha? Marami pa rin tatanong, sino raw ba yung dahuyong chairman na yun? Wala, yun na lang, kung sino yun.
1: Okay
0: na. Kung sino yung mananalo to, kayo ma. Ako ba yan? Ako na nabigyan ng award.
1: Dapat talaga ginawa mo, kung sino nakahula, may 1,000.
0: Ayan, ako, okay. Mamaya, basahin din natin yung Kuya Ruel, para sa mga, kasi gugunin tayo ng araw ng Maynila. At nagkaroon na ng mga awardee. Itong mga nakaraan, para sa kay Orme naman, baka kala niya, pinapromote natin ng Manila, basta maganda.
1: Oo. Ayan. Pero bago tayo mag-break, siyempre, sabihin natin na lahat ito ay hatid sa inyo ng Kingsmen Coffee.
0: Oy.
1: Yan.
0: Yan. Si Gabby Concepcion pang yan. Ha?
1: Ang kanyang... endorser. Uminom si Gabi
0: niya. Yan talaga. Kasi, Kingsman. King talaga eh. No? Pag uminom ka yan, hari ka. Dapat ang costume niya, nakahari rin.
1: Oh.
0: Kingsman, no? Diba? Kingsman's kaya, coffee.
1: Stronger coffee, stronger you.
0: Pampaano ba yan? Pampalaki?
1: Pampagising.
0: Pampagising lahat. Oh. Igigising lahat sa'yo. Mula ulo hanggang baba.
1: Oh, ma-energize ka.
0: Kailangan pala. Ayan ang pinakamatindi.
1: Kita mo, gising na gising ako, di ba?
0: Hindi, natutulog ka pala dyan. Hindi ka pa kasi umiinom yan.
1: Hindi, kagising ko lang. Wala pang yun eh.
0: Hindi ka pa umiinom yan. Kaya simula pa lang. Dapat may version 2 yan. Ako yung rin, ha?
1: Oh, yung talagang gising na.
0: Oo, oh, yung gising na. Yung talagang ganun ka. Kasi mukhang hindi pa siya umiinom ng kape nun, ha? Yung ang King's Coffee. Saan ba na mabibili ang King's Coffee ko yung rin? Kingsman's Coffee.
1: Siyempre sa Shopee, Lazada. Pero soon to be, papasok sa mga major drugstores
0: nationwide.
1: Yeah.
0: Siyempre, saan pa? Sa R-Cubes, meron din yan, di ba? Sianso, meron
1: siyempre.
0: Din yan. Ayan, no? Subukan nung natin yung kape na yan. Safe po yan dahil approve po yan ng FDA. Tama ko yung Ruel?
1: Yes.
0: Yan. Sa aming pabalik, paghandaan lang natin, ha? May nandang kanta si For Father's Day. Alam niyo naman, itong bata na to, tsaka congratulations, ha? Graduate lang niya sa political science. Magbabalik ko rito ang si Sianso, anak ng aking kapartner rito na si Ruel. Sa aming pagbabalik, ha, haranahin mo tayo yan. Wag ko kayong aalis.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Atty. Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
8: Ang programang ito ay teacher nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
9: Ako po'y karaniwang tao lamang.
8: Yes, 10:37 po ng umaga. Ang oras na ito ay sa inyo ng Tob, the overall vanity for colored hair from Glamour Corporation. Lahat ng klaseng ng pangkulay sa buhok, meron ng tube. Kaya kapag nagpasalon ka, sabihin mo sa salon staff, tube ang gamitin. Pag wala, lumipat ka sa merong tube. Yan.
10: Tube. Okay, it's 10:38 na po ng umaga. Ang nakikita nyo, hindi yan si Willy Garte. Ha? Yan naman si Sianso. Mamaya, basahin lang muna natin itong ano, mga binigyan ng gawad parangal ng Sunding Manileño. Ako yung Ruel. Itong si... Aba, sa larangan ng mass media, si DJ Chacha pala nabigyan ng ano, si Sharina Marie DJ Chacha Balbag Ibarra. Bigyan ng sa larang ng, at binigyan ng parangal din nating kaibigan ako yung ano, mayapa nating kaibigan na si Misael Boy Gonzales Jr., ang veteran broadcast journalist ng DZRH, no? Posthumous Award. At ang iba pa, basahin natin sa larangan ng kalusugan, Sunding Manileño, si Dr. Grace Padilla ng Manila Health Department. Congratulations sa natatanging ano, larangan ng panghukuman si Honorable Judge Carolina Icasiano Sison. Ito yata anak ni dating Consel Sison, RTC Brands 18, Executive Judge ng RTC yan. At ang natatanging sa larangan ng serbisyo ng pag-uusig ng prosecution, Kuya Ruel, kilala mo ba ito? Si Attorney Aris B. Panaligan, Senior City Prosecutor, siya na bigyan ng award yan. At sa larangan ng kultura at sining, si Maria Beatriz Patis Pamintuan Tesoro, siyang fashion designer naman. At iba pa, ito sino to? Si sa Ate sa Gilas pala, sa women's basketball, si Queen Kaisi de la Rosa. At sa Tanatanging manalenyo sa larangan ng kapakanan ng pagpapunlad ng kabataan. Siyempre, yung Universidad de Manila, yung Baghari. At ang gawad manalenyo para sa likasan, aba may, ito ha, hindi naman, ito ay magaling to, si Chairman Raymond Rabiliano and Council, Barangay 412, Zone 42 ng District 4. Ito pala yung nabigyan ng gawad manalenyo para sa kalikasan. At marami pang iba, mga binigyan din, pati, siyempre, kunyari, binibigyan ng award ng city yung mga nagbabayad ng buwis, ha? Korporasyon at yung mga individual. Ayan, ayan ho, para sa pagdiriwang ng araw ng Maynila sa darating na June 25. Ayan, eh, kaya ho, dineklara ng Malacanang na holiday yan, di ba, Kuya Ruel? Ayan, wala akong pasok. Sa Maynila lang naman ho yan, ha? Para sa mga
8: special holiday.
10: Sa Maynila, okay. Ha? At si Gamaliel Cordora, chairperson ng Commission ng Audit, ha? Binigyan ng gawad address Bonifacio. Okay.
8: Ni ano, ni sorry lang ang gusto pakigreet daw na happy birthday si Mar Rizalin.
10: So, ay, Mar Rizalin.
8: Ng Valenzuela City.
10: Oh, siyempre, Chinchin, happy birthday, Chinchin.
8: Pati hindi natin ng happy birthday si Paul Z, si Michael Malakas, at si June Romel Galion. At happy, belated happy birthday kay MJ ng BDO Alcano. Siyempre, sa aking classmate na si Reynaldo Q, si Jill De Valle ng Metrobank Santa Elena, at siyempre kay Kuya James Rob.
10: Ay, banggitin natin din yung taga East West, kung ano rin. East West Bank, di ba?
8: Oo. Oh.
10: Ang manager yan, sino ba yun? Si
8: Cha.
10: Oh. Cha.
8: Napakain daw siya eh.
10: Ayan ba? Yung kahit yung katabi na lang, yung bakery nito, masarap doon. Ay, yung ano ba yung bakery ron? Bang, ano ba yung bakery ron, Kuya Roel?
8: Bakery bus ba yun? O yun, sarap, di ba?
10: Ayan, ano, ulitin natin. Ano yun? Ikaw na pakilala sa akin. Ano, masarap po ang tinapay nila. Ayan, ha? Malay mo, baka one of this day, kasama rin natin sa programa yun.
8: Oo nga. Oo.
10: Ayan, ha? Yang ano uli yung bakery na yung mga rin?
8: Bakery bus.
10: Binibili mo yung bakery bus?
8: Oo. Oh.
10: Ah, masarap yan.
8: Yan ang ano.
10: Pero mas masarap na kasama natin. Wala nang intro-intro. Si Anso.
8: Tira na.
10: Banata mo na yan. Para sa mga tatang ama, eh, may handog sa inyong awitin si Sianso, ang batang letran. Okay.
11: Good morning po sa lahat po na nakikinig at siyempre sa aking pinakagwapong AirPods.
10: Ayan.
11: Mamaya may kanta ako sa'yo, Papa.
8: Ayan.
11: Siyempre, yung nabanggit mo kayo na pagkatapos ng kanta, meron akong, meron talaga ako sa'yo hiling mamaya eh. Pero okay. Mamaya na yan.
10: Sige. Mamaya na yan. Pagkatapos ng kanta. Oh.
11: This one's for you, Dad.
10: Yeah.

0: Anong title niya na Cienzo? Ayan ba yung original na ano mo?
1: Original song, Break Free and Soar. Original break. Composition niya.
0: Break Free and Soar. Anong sabihin ng bakit na Break Free and Soar?
1: Ito po kasi yung story niyan. I had come to that point, I'm one step away from giving up my music dream. At some point, my parents motivated me at my lowest point. They gave me the positive word, break free from the chains of doubts, fulfill your destiny.
0: Matindi pala ng sa likod ng story niya, kanta na yan. Ha? Pero ngayon eh...
1: Pero ano mo yung kapalit? Yung gitara niya, 100 plus. Joke.
0: Pero ito ha, nagtapos ka na bilang polsay. Political science.
1: Sa akin nagtapos? Colegio de San Juan de Letran.
0: What's next to Cienzo?
1: Secret po muna yun.
0: Secret po muna? Pupursi mo ba itong pagiging musikero?
1: Sabi nga po ni Sun Tzu, make your plans as dark as the night.
0: Aha.
1: Make your plans as dark as the night, but your execution must be fast as a lightning.
0: Ayun. Ayun ba yun? Pero okay. Pero ikaw ba, pupursi mo ba itong karir mo? Pagiging musikero? Singing karir mo. Cienzo?
1: 100%.
0: 100%? Aha. Kung pipiliin ka yung pagiging polsay mo o pagiging musikero, ano ba?
1: Music is my life.
2: Ayan.
0: Music is your life. O nga, no? Pag walang buhay, ikaw ba, nag-OJT ka dyan sa Senado? Ano ba masasabi mo dyan sa kaguluhan? Buti hindi ka naipid dyan, no?
2: O nga.
0: Hindi ka inabutan ng Senate leaks? Nung nandun ka sa Senado, ano bang pakiramdam? Ano ang naging mood doon? Okay, atmosphere doon, doon sa Senate during that time?
1: It was a good experience. Ika nga eh, marami akong nakita ron na syempre hindi natin nakikita sa mga balita. Mga mas na-expose ako sa kung ano nangyari sa loob.
0: Yung totoo? Kung ano yung ba nasa loob?
2: Hindi ka ba nag-isip na ba, I want someday to be a senator?
0: Ayan. Naisip mo ba yun?
2: Oo, naisip mo ba yun?
0: Ha?
1: Hindi dumating sa utak ko yun eh.
0: Ganun din sinabi ng iba. pero sa nangyari doon sa Senado, ano ba magiging, anong say mo doon? Bilang, kahit na maliit lang, ilang araw ka lang doon na may 1 month ka ba rin ba? Masasayin ito. Ano bang sa tingin mo doon?
2: 3 months.
1: 3 months.
0: Ah, 3 months. Matagal-tagal din. Eh, sa tingin mo nangyayari doon sa Senado na yun, naging magulo. Ikaw, ano bang mapapayo mo? Bilang tagal mo rin pala na 3 months, yung atmosphere doon sa gulo doon sa Senado.
1: Ang politika, hindi dapat pinapersonal. Sabi nga sa politika, wala kang permanenteng kaibigan. Kaya dapat ang loyalty mo, nasa taong bayan, hindi sa mga kaibigan.
2: No, pwede na lawyer to.
0: So, yun pala, ang gulo eh, no? Magulo ngayon eh. Pagulo kasi ito si Senator 10K eh. Pero may cover song ka sa amin, Cienzo. Pakinggan naman natin.
2: Mag-cover ka naman.
0: Ano ba yung cover na yan sa tingin mong nababagay ngayong Father's Day?
1: Hurt So Good.
0: Hurt So Good?
1: By John Mellencamp. Uh-huh. Ito yung, siyempre, bilang...
0: Siyempre, alive na alive yun, ah.
1: Ito yung bilang pagtanaw sa nakaraan sa iyong pagkabata.
2: Uh-huh. Bakit bata pa naman tayo?
0: Sige. Tirahin nga natin yung... Kuya Irwin, man. Ano yung kanta na yan? Very alive yun, eh. No? Tingnan natin si Cienzo. Baka gawin niyang melody. Okay. Yan po si Cienzo sa ating sa oras na 10:49 na po ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon. Gising na, RJ na. Nandito na si Cienzo.
1: Bago ko po ito kantahin, Happy Father's Day po muna siya sa aking pinakagwapong AirPods kay Pastor Erwin Castillo.
0: Yan.
1: At Pastor ni Pat Monte and kay Kuya Rodrigo Ginon Jr. na nasa Pampanga pa sa oras na ito.
0: Ayan. Napapaligiran ka pala ng pastor, ha? Mm-hmm. Maganda yan, ha? Pag ganun ang influensya mo, talagang babait ka, Erwin, eh, di ba? So, magiging maganda yung motivation mo sa buhay, Dahil, puro good vibes yan, walang halong kalokohan. Tira, Cienzo!

0: Sa oras na 10:52, ha? Gising na gising, ha? Gising na gising. Okay, happy Father's Day po sa lahat ng mga fathers, mga dating ama ho dyan. Isang araw na celebration. I-treat nyo ang iyong magulang, gaya ng ginagawa ni Shenzo, ha? I-treat niya, inaharana niya ang kanyang ama para mamaya may panghanda rin siya.
1: Hindi, dapat mahalin niyo ang inyong magulang habang buhay. Kasi yan, pag wala na, maski na maglupasay ka pa dyan,
0: wala na eh. No. So habang buhay pa ho yan, bigyan nyo yan pansin.
1: Okay. May pahabol pala. Sabi, pakibati daw ng happy birthday si Edwin Manlapig ng Triskilon de Kalumpit at Vivian na Labausa ng San Miguel Hagonoy. Si June Perez ng Australia at Kagawad Greg, salamat ng Tondo at mabuhay ang Victory Kalumpit Church Planting. At siyempre pahabol din sa kay Orlan Mauricio ng Malolos at Philippine Today. Happy birthday kay June Manliklik, CEO na Task Force Marketing na Angeles City at San Luis, Pampanga.
0: Yeah. Oy, batiin din natin si Bustos Fire Chief, ha? Senior Inspector Jerry Magalang. Oo. 'Di ba? Anong Bustos sa Fire Station?
1: Yung apelyido niya Magalang. Bagay sa kanya.
0: Bagay sa kanya, Magalang.
1: Oo, kasi alam mo, maski na chief ng Bustos Fire Police, Fire Station. Magalang pa rin magsalita, walang yabang.
0: Oo, oh, tsaka very polite to. Sa CTO na Maynila, may ganun din yung pilido. Pero bastos eh.
1: Oo, di. So palitan
0: nila yun ba? Ang galang-galang ha, pero bastos ha. Hindi nga tumatawa eh. Kasi maangot nga eh, paano naging public servant to? Pero ito, dyan sa, kaya maswerte yung mga taga-bustos ko dyan ha. At magaling nga, very, open yung open fire chief po dyan. At saka lahat kung ano mang kailangan nyo, malalapitan nyo sa dyan. At sana, walang maganap na malaking sunog sa Bustos.
1: At siyempre, patihin din natin. Lalo na
0: po Senior Inspector Jerry Magalang. Ano yan? Sino?
1: Yung kanyang assistant na si Fire Officer 3 na si Alejandro Nicodemus.
0: Nicodemus, mahulaan kaya niya na nanonood siya ng
1: tanong. Actually, si naka-tune din sila doon. Pero yung pangalan pa lang niya, parang ano eh, no? Mga sinauna.
0: Si Nicodemus. No? Oh. Okay, good morning po sa inyo lang sa Bustos Fire Station. Okay, Kuya Roy, ikaw pa, naniniwala ka ba sa kabila ng mga paiba-ibang statement ng mga mali-mali-mali-malita ng mga 18 na bodyguards na yan, mga ex-bodyguard?
1: Gusto mo ba talaga yung sa aking opinion?
0: Ano?
1: Sa aking opinion eh, ayoko na pag-usapan yan kasi diba parang
0: wala nang relevant sa iyo, ha?
1: At saka it's a trash para pag-usapan, di ba?
0: Basura na. Sa akin naman may naniniwala pa ba diyan? Sila na lang naniniwala diyan. Huwag mo tayo padadalawo diyan dahil mali-mali-mali-malita ho ang ebidensya lamang ho, litrato kung ano ng litrato lang. Wala hong ano yan, ha? At ibasura na ho natin yan, hindi natin bigyan. Dapat ang mga network din, media network, hindi nabigyan pansin yan. Kasi yun yung news relevance pa yan. Wala na ho yan.
1: Wala nang relevance. At saka bilang mo, pag ikaw gumawa ng pidabit, papalitan mo. Under out ka, pwede yan.
0: Paiba-iba. Okay. At si Anso kaya, bigyan natin ng konting opinion tungkol dyan. Ikaw, si Anso, naniniwala ka ba doon sa 18? Ano? Baka yan ang umating pa sa dibo mo. Yung 18 ma ex-bodyguard ni Congressman, dating Congressman Saligo. Naniniwala ka ba doon sa mga bintang nila? Sa mga may kapatid pa, naniniwala pa ba sila?
2: Mahirap paniwala kasi una sa lahat, iba-iba yung statement eh. Umaga sa korte, void na agad dyan eh.
0: Okay. Aha. Okay, buong muna na tayo. 10:56 na pala, ang bilis ng oras ha. Aha. Yan, okay. Sa lahat ng mga, ito ha, babanggitin nun namin, direct message nyo kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido, si RJ Jepoy. Si pangalawang nanalo ng 100 pesos, si Paolo Miguel. Oy, Paolo Miguel, ha? Parang pangalan ng pamangkin ko. At si Rappi, ano to, Taboy. Rappi Taboy, nanalo ka, ha? Ng 100 pesos. Direct message nyo kami sa aming fanpage, ha? Yung RR po sa Radyo Bandido fanpage. Paki-like at paki-share usually ang aming episode every Saturday. Kuya, Senso, meron ka ba bang babanggitin o babatiin mga staff ni Senator Lito Lapid na nag-alaga sa iyo ng 3 buwan. Kay aking classmate, Florando Rosales. Good morning!
3: Ayan, syempre, shoutout muna kay Mami Alice na nasa Minnesota, USA.
0: Abot tayo dyan.
3: Mami Alice, see you next month.
0: Aha. Uwi ba siya rito? Si Mami Alice?
2: Uwi, uwi siya dito.
0: Okay, oh. At sino pa?
2: At siyempre, sa akin pinakamagandang Mama Osa. Nakasalukuyan pong nakikinig.
0: Siyempre, saan pa po ang makikinig yan? Sa'yo lang. Ayan, okay.
2: At siyempre, kay Miss Sandy na nagpapabati. Good morning sa'yo, Miss Sandy.
0: At yung mga nakasama mo sa OJD, si Enzo, yung dalawang girls, Alabang Girls ba yan?
2: Okay, sa dalawang Alabang Girls, good morning, gising na.
0: Sino ba? Talaga ba? Yung pangalan nun? Pakapagkiti mo.
2: Sophia and Angel.
0: Oh, yeah. Aba, pangalan pa lang. Ang gaganda na, Sophia and Angel. Ayan, okay. Kuya Ruel,
1: yes, paalam ka na. Sa lahat ng makikinig at nanonood sa amin, every Saturday, huwag nyo kakalimutan, 10 to 11 a.m. Double R sa Radyo Bandido. Ako po si Ruel So at aking partner na si Ricky Sunga.
0: Dahil?
1: Hindi kayo malilito, balita yung totoo.
0: Ayan, yan o. Bawal po ang fake news. Binabanggit namin, kayo na lang humagasita sa aming dahuna yun na barangay chairman. Simple lang o, basta na nagawaran daw ng outstanding barangay. Pero wala namang nagawa dahil malapit lang sa kusina.
1: Ganun ba?
0: Kaya na, at napapagawa ng bahay, no? Allegedly, mula sa pondo ng barangay. Ba, dapat si tayo niya sa level pa ng barangay, may kutungan na, corruption eh. Lalo pa sa taas, dapat doon pala sa baba. Okay, nanalo ba sa loto raw? Alam mo nga, magpalato siya.
1: Oo nga, para malaman natin kung talaga nanalo.
0: Okay, maraming salamat at balitan na po natin, piliin po natin na maging mabuti kaysa maging tama. Maraming salamat sa lahat ng nakasama namin mula alas 10 ng umaga. Samahan niyo ulit kami sa Sabado. Okay, bye-bye! Hi, good morning, Rico! Bye-bye! Happy weekend po!
1: Ang programang ito ay teacher nyo ng Robust Dietary Supplement for Men, Astig To, Tob, the overall vanity for colored hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal!
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang umaga po. Kayo po'y nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po niya Consi Tolmac Ignacio. Welcome pong muli sa aming programa. Kamusta po kayo? Kamusta ka, Darwin? Mainit na biglang kumulimlim.
0: Oo, kanina sobrang init. Tapos ngayon makulimlim na, no? Mukhang uulan pero sana hindi naman. At sana nasa maayos kayong kalagayan lahat kayo. At patuloy po kayong manood dito. Lagi po tayong may papremyo tuwing Sabado, 11 to 12. Samahan nyo kami ni Jessica, i-share nyo po ang ating programa at mag-comment po kayo. Makisali kayo sa aming chismisan, sa mga teleserye, Netflix, kung ano man mapag-usapan namin. Sali po kayo at sa susunod na buwan, ipipilihin po namin ang mga mananalo. So sana nakatutok po kayo lagi sa amin.
1: Mm-hmm. Siguraduhin lamang pong nakafollow kayo sa official Facebook page ng DZRJ 810AM Radyo Bandido at syempre sa official Facebook page ni Tolmac Ignacio. Nakashare po ang ating Facebook Live. Pwede rin po kayong manood sa YouTube at syempre nasa free TV din tayo. Mm. Free digital TV at sa radyo.
0: Yan, no? So, marami tayong pag-uusapan po ngayon, no? Medyo nakakahinga na tayo ng konti, no? Kahit papaano, hindi na ganun kagulo, hindi na ganun ka-exciting, no? Nagpapahinga yung mga ating mga bida. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila ganun kaayos.
1: Oo, pero bago yan, Darwin. Nabasa ko kasi sa comment, kaya baka makalimutan ko pa. Batiin na natin at babatiin na kita. Babatiin na rin natin si Tolmac Ignacio ng Happy Father's Day. Bukas na, di ba? Tama ba?
0: Father's Day ba bukas?
1: Oo, kasi third Sunday. Sa Sunday na. So, Happy Father's Day po sa inyo lahat, sa aking tatay, sa aking mga kapatid, sa mga tito natin dyan, mga lolo natin dyan. Happy Father's Day po sa inyo.
0: Yan. Salamat, no. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at saka sa mga nanay na nagsisilbing tatay.
1: Ayan, tama. Galing mo dyan, Darwin. Oo nga, no. Yung mga single moms natin na nagsisilbing tatay na rin, haligi na rin ng tahanan.
0: Yes, no. Marami yan, no. Mas marami nga akong kilalang ganun. Mm. 'Di ba? Nanay na nagsisilbing tatay na rin sa kanilang mga anak.
1: Oo, kaya mabuhay po kayong lahat at hari nawa po ay mag-enjoy ang ating mga pamilya sa pagdiriwang ng Father's Day bukas. At yun, nabanggit mo na rin lang, Darwin, na pero mamaya, no, bigyan na lang natin ng paunang ano, mamaya po after ng break natin. Ang pag-uusapan natin, Darwin, bago tayo tumalon dyan sa Netflix / teleserye sa politika, mamaya po ha, mahalaga yung pag-uusapan natin dahil kung nabalitaan nyo po, yung grade 8 student ka, ilang araw pa lang po ha matapos ang pagbubukas ng klase, ilang araw pa lang bago matapos mag back to school ang ating mga kabataan, may malagim at nakalulungkot na balita kung saan isang grade 8 student po ha ang trigger warning sa mga ano dyan, ano, ang nanaksak sa loob po mismo ng isang pribadong paaralan. Kaya pag-usapan natin yan. At saka dalawa to, back-to-back, Darwin, tungkol sa mga bata. Yung isa naman po, yung Meta, yung kumpanya po ng Facebook, ay magpapatupad po ng karagdagang safety feature sa Facebook, sa Messenger, at sa Instagram kontra bullying. Mm. So makakausap natin ang Council for the Welfare of Children para pag-usapan yan. Yung seguridad at proteksyon ng mga bata, Darwin, offline at online.
0: Yun. Alam mo, yung tungkol, hindi ko alam kung paano gagawin ng Meta yan. No? Pero maganda,
1: yun nga eh.
0: Kasi hindi ko, lagi naman din akong gumagamit ng mga social media, lalo na yung Meta. Pero hindi ko alam kung paano. Kasi talaga, naniniwala ako yung bullying is magsisimula talaga sa tahanan, susunod sa eskwelahan, no? Pero kung lahat naman ng tulong tatanggapin natin, basta makakatulong, no? Welcome po yan. Sana mamaya makakausap, may makakausap po tayo para marinig ko ano ba ang mga planong ganito.
1: Mm-hmm. Ayun, kaya tumutok lamang po kayo, lalo na sa mga magulang dyan, sa mga tatay na nanonood sa atin. Mm-hmm. Kasi mahalagang mahalaga to. Kasi Darwin, ang nakababahala dito, last year, 2025 lang, kung naaalala mo na natalakay din natin, meron ding ganyang insidente ng karahasan sa eskwelahan din. So parang, alam yun, ano ba, parang taon-taon na lang ba makakakita tayo ng ganung balita, no? Ano bang nangyayari? Bakit? Bullying ba to? Depression ba to? Yung mental health, no? Yes. Ng ating mga bata, kabataan, pag-usapan natin yan.
0: Oo, at meron bang depression sa mga grade 8? Meron na.
1: Oo, yun nga. Yun natin pag-uralan natin. Yes. Ay, pag-usapan natin kung ganun kabata nakakaranas na.
0: Oo,
1: no?
0: Kasi dapat naglalaro lang ng mga bata. Eh,
1: mm-hmm.
0: No? At nakakabahala. Kasi ang bata, grade 8 ba yun?
1: Oo, grade 8 yun anak sa batang babae.
0: Babae pa?
1: Nagdala ng kitchen knife.
0: Yes.
1: Tapos, ayun, 7 yung sugatan. Parang 2 doon yung medyo critical pa. Pero tingnan natin kung ano yung update doon. Ano? Pero nakakalungkot, hindi ba? Parang, ang sabi, yung iba, kumbaga yung mga advocates natin, parang doon daw lumalabas yung kakulangan sa mental health preparedness ng mga school, hindi ba? Kasi para humantong sa ganoon.
0: Oh, pero sa akin talaga kasalanan 'yon na hindi ko sina yung alam ko may kakulangan din. Doon naman pag nangyari po yung isang mga ganitong klaseng sitwasyon lalo na hindi biro, nakikita natin yung pagkukulang ng mga tao. Pero sa akin talaga dapat to sa loob ng bahay. Hindi bago tayo maghanap ng iba. Sa loob ng bahay kasi sila yung laging kasama, yung magulang, kung hindi man kasama yung magulang, yung guardian, kung sino man po yun, mga nakakatandang kapatid, mga lolo, lola, mga tito, tita, kasi sila yung laging kasama. Nakikita nila yung attitude ng bata sa loob pa lang ng bahay, di ba? So, kahit anong gawin nating magbigay tayo ng programa sa eskwelahan, mas malaking tulong sana yung pag-monitor natin bilang magulang. Yun yung tingin ko lang.
1: Eh kaso Darwin, paano kapag halimbawa, parang natanong ko na rin sa ito before nung na-topic natin, no, sa about sa Roblox yata.
0: Yes.
1: Ayun, social media din ulit. Oh. No, parang ganyan. Paano yung mga pamilya na, halimbawa OFW, tapos halimbawa tito lang na abala din, parang halos hindi na magkikita sa, alam mo yun, sa bahay. Diba parang ang hirap din kasi lalo na pag mahirap yung buhay mo, yung
0: totoo.
1: Realidad. Diba? Yun din kasi yung minsan naiisip ko na parang siguro minsan ang dali pa, privilege kasi tayo eh, diba? Kumbaga, ang dali para
0: nasasabi
1: sa atin.
0: Nasasabi natin.
1: Diba? Pero pagka nandun ka na, ang hirap din siguro.
0: Nawala ka ng oras, no?
1: Oo.
0: Pag uwi mo, magpapahinga ka na lang.
1: Oo, diba?
0: Naiintindihan naman. Siguro dito napapasok yung second family natin.
1: Correct.
0: Na lalo na yung eskwelahan na dapat malaki yung malaki yung participation, no? Yun. So, nakakalungkot na may nangyaring ganito. Ito yung sinasabi mo, Jessica, lagi na kung kailan may nangyayari, tsaka lang tayo kumikilos.
1: Ayan na.
0: Diba? Na, nakakalungkot.
1: At private school ito, Darwin, ha?
0: Oh, private school.
1: Oo, kasi parang ang una ko sana reaction, hindi not to discriminate the public school, pero sa government schools kasi, medyo kahit pa paano maiintindihan mo kasi ang dami nila eh.
0: Oo. Oh.
1: 'Di ba? 40 sa isang section tas ilang section. So medyo maano mo pa eh. Pero pag private school, hindi ba usually ilang section lang 'to eh?
0: Yes, tsaka ilang estudyante lang, hindi sila ganun ka-crowded.
1: Oo, kaya ibig sabihin, tapos dati nito lang, meron din ako nabasa Darwin na may kakulangan talaga ang Pilipinas pagdating sa mga psychologists, psychiatrist, guidance. So, dito pumapasok na baka it's time na talaga na palakasin yung mental health, you know, allies natin.
0: Oh, no, meron naman, yun, nabanggit mo yung guidance. Never ako nakapunta ng guidance.
1: Baka mabait ka kasi, Darwin. Kaya hindi ka nag-guidance.
0: Ang guidance ba pang-discipline lang?
1: Yung ibang school, ganun eh. Yun. Discipline slash kung may problema ka nga sa mental health, ganun.
0: Ayun, siguro sana yun, kung may nakakarinig sa atin ng mga guidance, sana since nandiyan naman na sila, nagtatrabaho na rin naman sila, lagi naman eh, laging may guidance counselor ng bawat school. So siguro maging proactive na sila na mag-check talaga sila. No? Ilagay nila sa schedule nila, makikipagkausapan sila na everyday may kakausapin ako at least, lalo na yun, kung private school, konti lang. No? Kausapin nila, makipag-usap, makipag-set ng at least 5 students per day. hindi naman siguro matatapos mo yung buong taon, nakausap mo lahat yung mga estudyante.
1: Oo nga, di ba? Tama.
0: Saglit lang naman yun, hi, hello lang, ano ba mga kailangan, ganyan. Yun lang yung tingin ko, siguro. Bakit ko nasasabi ito eh, nabanggit ni Jessica na kanina na medyo privileged tayo na nagkakaroon tayo ng chance makausap yung mga bata. Nakakausap, ma-monitor natin yung attitude. Siguro pag sa eskwelahan, eh kailangan natin ng tulong ng advisor natin, kailangan din natin ng tulong ng guidance counselor. Siguro ko i-set natin yung mga bata na at least 5, no? Hindi ko alam kung ano proseso, kung may ganyan na ba, 'di ba? Nung nag-

0: parehas kayo nang nasabi ni bagong Senate President Senator Win Gatchalnen dahil sabi niya yung Senate Flix ay tapos na daw kasi back to work na sila, back to normal na daw sila.
1: Yeah, no. Nag-expect naman tayo na sana matapos na ang gulo rito sa hindi lang sa Senado, maging ang gulo po sa buong Pilipinas, no. Kasi deserve natin. Deserve po nating lahat ng maayos na bansa. No, sana masimulan po sa Senado, sana sila ka isipin niyo 24 lang po kayo. Sana maging maayos po kayo, sana hindi kayo na mag yung kung magkakaroon man kayo ng konting palitan o diskusyon, eh at the end of the day is manatiling buo po kayo, hindi kayo nag-aaway-aaway. Imagine 24 lang, paano niyo pa ibubuuin ng buong Pilipinas eh kung yung 24 hindi mabuo-buo.
0: Pero natawa ko, Darwin, eh. May bago. Oh. Isang pahayagan yung nag-post. Kanina umaga ko lang nakita, natawa ko. Meron, ang sabi naman nila, impeach flix. So from Senate flix, may bago naman ngayon. Impeach flix naman. Kasi yan, mukhang yan ang susunod nating aabangan. Dahil yan yung inaasikaso ngayon ng Kongreso. No? Kasi ang may video ngayon, no? May video ngayon kung saan ang grupo ng mga prosecutor ng mga mambabatas, mga congressman, congressista natin. Yes. May video sila. Napanood mo na ba 'yon?
1: Yung ano,
0: parang may teaser
1: trailer
0: video. Oo, 'yun. Nagulat din ako. Kala ko nung una meme, akala ko AI.
1: Kala ko AI,
0: totoo pala.
1: Oo.
0: Eh, yun. Tapos ang caption ng isang pahayagan, impeach flix, yun nga. Kasi very cinematic. Kala ko talaga eh. Oh, totoo ako pala.
1: Ako nakita ko siya nung parang may naglabas ng galit sa kanila. Kasi may nag-share parang kung ano man, ha, nakalimutan ko kung ano yung tinawag sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano to? Nakita ko yun. Tapos, ay, ano pala, binago. So, ibig sabihin may original. Hinanap ko po yung original. Yun ko nga, Jess, nakita yung sinasabi mo na, hala, may ganito pa.
0: Kaya nga, totoo pala. Talaga namang very cinema.
1: So, yan yung mga prosecutors, di ba?
0: Oo.
1: Yung defense team kaya may ganyan. Parang maganda naman yung ano, impeach flix ba tawag? Sana para naman maganda yung...
0: Gawa din sila.
1: Dapat gawa rin sila para maganda, no?
0: Pangatawa na nila, no? Oh. Grabe. So, ayun nga, no? Impeach flick. So, kung sabi ni Senator Wingard, kinonekta ko lang po, ha? Sabi kasi ni Senator, ni SP, tapos na daw ang Senate flick, saka naman lumabas itong pa-teaser dahil po, ha? Nagsimula na, kailan ba? Ano ba? Nung Webes.
1: Oh.
0: Yung preliminary hearing, oh. Ano?
1: Sayang, no? Hindi naka-live.
0: Oo, yung pre-trial conference, oo, closed door, no?
1: Oo.
0: Dahil medyo nagkainitan daw.
1: Ayun nga, yung
0: no?
1: Maganda rin eh.
0: Na nga. Pero sabi naman nila, Attorney Powa, normal naman daw yun.
1: Yung normal sa kanila, hindi normal sa atin. Oo, lalo na yung magkakasapalitan kayo ng sagot. Na alam nyo, na, Attorney Powa, kung makakarinig man, makakaabot man sa inyo to, maganda po kasi makita namin yung mga ganon. Yung simpleng, palitan nyo lang ng hindi magagandang salita. Natutuwa na kami doon. Kasi
0: bentang-benta sa atin tong teleserye.
1: Tapos yung pagkatapos, yun ang kinaganda. Yung pagkatapos noon, ano lang, business as usual.
0: Yung mga lawyers, gano'n naman talaga mga lawyers.
1: Kaya sa akin, sana i-public, no? Makita natin. Dahil umpisa pa lang, sama nyo na kami sa trailer, sinama nyo na kami sa teaser. Sana itong ano, part 1, itong pre-trial, sana kasama na kami.
0: Mm-hmm. Makikita naman natin. Kung magtutuloy-tuloy ito, Darwin, parang ang target date, parang yun ang lumalabas ngayon sa mga balita, July 6, ang impeachment trial proper.
1: Oo.
0: Hindi ba? So malapit na.
1: Alam mo, Jess, sinabi ko na sa'yo na hindi na ako masyadong nanonood ng balita. Diba? Alam mo, nagbawas na rin ako ng mga, yung fina-follow.
0: Totoo?
1: Kasi alam mo yung, meron ako ngayong fina-follow na gusto ko siya kasi fair siya. I mean, pag papakinggan mo, hindi one-side, hindi objective yung sinasabi. Hindi katulad yung dati, guilty po ako dyan, tayong mga ano, is kung sino yung kakampi na yung gusto ko, yun lang yung pinakikinggan ko.
0: Mm-hmm.
1: So,

0: ang ending, wala nang sense yung sinasabi ng iba. Polluted na yung utak ko.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na maganda sa akin, di ba? Parang hindi na rin ako makapagbigay ng objective answers. So ngayon ang ginawa ko, hindi na ako nanonood. Yun lang isang taong yun yung fina-follow ko. Maganda kasi yung sinasabi niya. Kasi ano eh, for me, fair siya. Makikita mo, binabanatan niya both left and right. And yun po yung, di ba, lagi ko rin naman sinasabi rito sa radyo, yun yung maganda. Kasi, ano, objective, dahil at the end of the day, ang kakampi natin dito, ang denominator, is yung Pilipinas. So, kung makikinig ako sa kabilang side lang, hindi maganda.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Mm-hmm. At itong nangyaring pagkakaluklok, Darwin, kay SP, Win Gatchalian. Mm-hmm. Nangyari po ito matapos dumalo sa special session ni Senator Joel Villanueva.
0: Yan. O, tapos yan lumabas yan. Yung mga dating video ni Senator Joel Villanueva, no, yung naggagagayon niya po siyang malakas sa plenaryo, no. Nakakatuwa lang talaga, you know, yung politika dito sa atin.
1: Mm-hmm. Oo. Eh ang sabi naman ni Senator Joel Villanueva, ginawa niya yung pagpasok ngayon kasi gusto niya daw na magtrabaho na. 'Yun ang kanyang ano, no? 'Yun ang kanyang paliwanag doon para back to business na.
0: Yeah.
1: Kumbaga, sangalan ng kanilang trabaho kaya pumasok.
0: Sangalan.
1: Oo. Ang ano ko lang dito, Darwin, oh. Kasi ang isa pang pinag-uusapan ngayon is yung posibilidad na magkaroon ng presiding officer sa impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga daw hindi abogado si Senator Win. Although sabi ni Senator Win, kakayanin niya naman. Diba? Kakayanin niya kung sakasakaling siya. Pero lumutang na kasi noon, isa sa mga tinitingnan nilang maging presiding officer ay si Senator Cheese Escudero.
0: Mm.
1: Ang sa akin lang dito, no, parang, again, politika, no?
0: Yes.
1: Samantala nung unang impeachment, yung unang impeachment complaint, unang bugso ng impeachment trial kay VP Sara, maraming galit kay Senator Cheese noon, nanooy Senate President, ha? Dahil dun sa fourth with niya.
0: Mm.
1: Diba? Maraming nagalit sa kanya na hindi agad-agad inaksyonan yung impeachment. Yet, siya yung isa sa mga lumulutang na pangalan sa kay nila, according kay nila Senator Tito Soto, na gawing presiding officer. So parang sa akin, dun lang ako nalabuan. Diba? Matapos siyang batikusin noon, nung siya ang Senate President, ngayon siya yung isa sa mga inaay. Although, option pa lang naman yun.
0: Ako, maganda sa akin, ha, dapat, hindi pala dapat, siguro mas magandang siya kasi abogado siya. Tapos yung sinasabi mo, Jessica, yung naging issue tungkol sa fourth with na yan, is nag-decision yung Korte Suprema. Di ba? Nagkakagulo nung panahon na yon sa Senado tungkol dun sa salitang fourth with na yan. At nag-decision si dating SP Cheese. At yung decision niya, at yung kinanigan ng Korte Suprema. So, di ba, ano yung gusto kong ipunto po? Pare-parehas ng nagkakagulo-gulo, pero nag-stand po si SP Cheese. At yung stand niya noong panahon na yon ay kaparehas ng stand ng Supreme Court. So, tingin ko talaga, hindi naman siguro obligado, pero maganda sigurong abogado yung nandoon. Kasi nga, may advantage ka sa knowledge mo doon at saka sa rules of court na pwede mong i-apply doon sa impeachment po. Siguro kahit papaano naman bigyan natin ng qualification yung impeachment kasi sipin mo yan yung pinakamataas daw yung presiding officer siya na yung uupo doon tapos walang knowledge. Sabihin natin wala pong ganung knowledge pagdating sa rules of court. Parang mahirap, 'di ba? Kasi isang mali lang doon talaga, hindi biro po ang impeachment case. So tingin ko lang dapat talaga is may magandang background pagdating sa batas.
1: Alam ko may naging post ba 'yon si Senator Cheese nung lumabas yung ano eh, yung desisyon ng Korte Suprema eh, no? Marang siguro sabi ni Senator Cheese nun, "Yan, binabash niyo ako, ha? O tingnan niyo, 'di ba?" Kaso too late dahil napalitan na siya. Diba?
0: Mm.
1: Parang, teka, pang ilang Senate President na nga ba ito? Under the mark, ikalima na ba?
0: Mm.
1: O, diba? Pang lima. Last na nga kaya si Senator Win. Anong sa tingin na Win? Huli na kaya?
0: Pag mabait siya.
1: Oo. Oh.
0: 'Di ba?
1: So na kaya ang panghuling Senate President para sa kasi ilang years pa ba? Ano nga ito? 2 years, no?
0: Oo. Oh.
1: Parang grabe
0: wala sa wala nang 2 years kasi
1: ano ba ito?
0: May ang election eh.
1: So May almost 2 years.
0: Like, ano na 23 months.
1: Election na. Oh, ayun. Hindi ba kaya malalaman natin kung anong mangyayari, ano? So, yun. Nagkaroon ng special session at nagkabalasahan na naman po ulit sa sa Senado at bago po yung mga committee membership. Hindi ba? At kasabay po nito, nitong linggo, lumabas yung ano, suspension.
0: Yes.
1: Kaya Senator Jinggoy Estrada. So, meaning, hindi na po siya makaka-function as Senator Judge.
0: Yes.
1: Pero, 24 pa, yan ang mainit na issue ngayon, Darwin, di ba? 24 pa rin ba
0: yes.
1: ang threshold?
0: Mm. Alam mo, ito yun. Babalik ako kanina sa sinabi ko. No? Yung bakit, pag ang finalow nyo yung one side lang po o yung mga idol nyo, yun lang, kung ano yung gusto nyo, yun lang maririnig nyo. Katulad po nyan, kung kayo ay nasa kabilang side, sasabihin nila, hindi na 24. Mm. 23 na lang ang threshold. Tapos, pag ang 23 threshold, hindi na po yan 16. 15 point something na lang yan. 15.2. Nakalagay po yun, parang pag kinalculator nyo. Yung 23 is 15.2. Tapos, ira-round off po nila. So, yung 15.2 is 50 na lang. Diba? Pag tinignan nyo yung logic po yun, kunyari, nadudong po kayo sa side na yun, ay oo nga, no? Tama, 23 na lang yan, 15 na lang, 15.2, 15 na lang. Pero kasi, diba, yung 15, lagpas ka ng 15 eh. Parang po yan sa, ano eh, sa kaso po, sa batas po kasi natin. Mm-hmm. Pag sinabing 18 below, pag yung age mo naging 18 years ka na and one day, doon ka na pumupunta sa next bracket.
1: Oh.
0: Di ba gano'n? Hindi ka na pwede consider na minor, ibig sabihin. Pero kung 18, kunyari 18 years old and one day ka, pwede mo ba yung i-round off, oy 18 ka lang, kasi 18, hindi gano'n po. Patagos tayo. Pero dahil ang papakinggan po natin yung idol natin na galit o gustong ma-impeach si VP Sara, 15 point something yan, round off yan. Diba? Parang hindi ganun po eh. Dapat yun. Yung point po na yan, may bilang pa rin yan pagdating sa batas. Pero kung sa kabilang banda ka naman, dito ka naman po sa ayaw ma-impeach si VP Sara, eh, yun yung sasabihin nila. Hindi mo pwedeng alisin yung, yan, katulad yan ni Senator Jinggoy, kasi sa Constitution,
1: 24
0: dapat, of all members. Pag sinabi pong all members, hindi po yan dinidistinguish. So dapat po, yun po yung basic po sa batas. Hindi rin po tayo dapat mag-distinguish. Kasi malinaw po yung sinabi ng Constitution na all members. So since yung sinasabi pong nagtatago is member pa rin naman, eh bakit hindi siya ano, bakit hindi na siya kinukonsider? Ganon din po yung nasuspend eh. Pag tinanong po ba yung suspended, member pa po ba siya o hindi? Pag kung ang sagot pa rin nun, member pa rin siya, dapat kasama pa rin po siya sa boto. Mm. So ang pinupunto ko lang po dito is kung sino yung pinapakinggan nyo, yun lang po yung talagang maiintindihan nyo, lalo na ayaw nyo yung tanggapin or ayaw nyo even pakinggan yung kabilang panig. So ako po, yung side ko po, pag tinimbang ko po parehas, nakabase po ako talaga sa Constitution. Pag sinabi pong all members po talaga. Yun yung take ko.
1: Mm-hmm. All members dun sa needed na votes, pero siguro, hindi lang makakaboto.
0: Oh.
1: Hindi ba? Hindi ka makakaboto kasi, yun nga, suspended ka, nagtatago ka, pero yung counting as a whole, as 24 pa
0: yes.
1: rin.
0: So kung ang sinasabi, to impeach, you need 2/3 of all members. So kailangan mo ng 16. Eh hindi bumoto yung tatlo. Kung ano man dahilan,
1: Hindi mo sila i-count.
0: Mm. Pero it automatic 'yun, sa no 'yun. Mapupunta sa no 'yun. Mm. So yung 16 mo kailangan mong buuin as yes, kasi ibig sabihin nun, meron kang talagang substantial evidence to convict yung sa yung impeachable officer na yon.
1: Mm-hmm. Ayun. Abangan natin, hindi ba? Yeah. Abangan natin yan, Darwin, dahil ipagpapatuloy yung pre-trial next week dahil hindi nga sila natapos, yes. No? Hindi sila natapos. So, aabangan natin yan at syempre ilang araw na lang, July
0: na. Sa pre-trial sa susunod ba, open and public na?
1: Feeling ko hindi. Parang wala rin announcement. At saka, ganun ba talaga? Closed door ba talaga yung pre-trial? Hindi ko alam.
0: Dapat hindi. Eh, di ba kung ino-open nyo naman yung mismong trial proper sa public, bakit yung pre-trial hindi? Anong hindi? Ano yung bawal makita doon? Since sinasabi nyo naman yan, dapat managot sa bayan, kung tayo yung bayan, bakit hindi natin nakikita? Oo. Ano yung mga closed door na pag-uusapan? Wala naman siguro. Kasi nga, ang pinaparusahan niya ay problema ng bayan, I mean, di ba? So sana makita natin kasi excited po kami, no? Nagsasawa na kami sa series na pinanood namin sa Senado. May bago na po kami panonoodin. Ibalato niyo na po sa amin 'yan.
1: Actually, alamin nga natin, no? Bakit nga closed door? Hindi ko rin nga alam eh. Nakita ko na lang sa balita na. Pero nung sinabi mo 'yan, Darwin, parang nag-make sense nga sa akin. Oo nga, no. Kung yung mismong impeachment trial naka-public, 'di ba? Bakit kaya what's so special about pre-trial? Bakit nga? Ano nga kaya yung logic and wisdom behind? Bakit siya closed door, no? Bakit pinalabas ang media doon?
0: Siguro lang nakikita ko lang, hindi po ako experto dyan. Ang nakikita ko lang kasi dito sa pre-trial, ito na yung parang ipapasok na nila yung pre-trial brief nila na nandito na lahat ng gusto nila sabihin. And then from there, pwede po mabawasan yan kasi may mga, hindi to kailangan, ito, hindi, wala kang ganito, wala kang evidence, mga ganyan. So, mamaya kasi may chismis ka lang na nilagay dyan. Tapos hindi naman pala totoo. Makakasira ka ng reputasyon ng mga tao.
1: Kaya siya kinoclose door.
0: Hindi ko sigurado kung gano'n. Pero yun lang
1: baka nga. Baka. Oo,
0: kasi hindi ka tulad sa pre-trial proper. Kumbaga, yung sa pre-trial proper po, na filter na ng pre-trial yung mga gagawin. Pero kasi interesado pa rin kami dyan kahit chismis. Doon nga kami, yun yung mas gusto namin. Diba? Uh-huh. Yung hindi totoo, minsan yung pa yung mga gusto namin pakinggan. Basta pabor sa tinga namin yan.
1: Hindi, tsaka syempre, interesting din malaman kung ano yung mga yun.
0: Oh.
1: Diba? Na bakit siya na-strike out? Bakit to ganyan? Diba? Kasi kahit pa paano makaka-ano din tayo dun.
0: May ganito palang chismis.
1: Diba?
0: Excited po kami dyan. So sana sa susunod, isama nyo kami sa inyong mga pagdinig. Pero sobra na po kami ng 30 minutes. No? Mag-commercial muna po kami, ha. Magbabalik ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Max Servicio. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan po, no, nagbabalik po ang Max Servicio dito sa DZRJ810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po ni Tolmac Ignacio. Dito na po tayo, dako na po tayo dito sa isa pang mahalagang usapin. Ano. Actually, magkakambal tong usapin na to, Darwin. Kanina napag-usapan natin itong issue na may kinalaman sa ating mga batang Pinoy. Ano? Kasi una dyan, Darwin, ang Meta, yung sa Facebook, yes, Instagram, Messenger, magdaragdag sila ng safety feature. At yung isa naman, ito naman, offline na safety naman to, yung malungkot na balita nga kung saan may isang grade 8 student na nananaksak sa loob mismo ng parang. So, nasa linya na ba natin? Mga nasa, okay, calling pa. Yun ang pag-uusapan. Makakausap natin maya-maya pula lamang ang Council for the Welfare of Children.
0: Mm-hmm. Isipin mo, nagagawa na to. So yung grade 8 is 13 years old.
1: 13 ba? Tama ba? Hindi ko na
0: kasi grade 1 is 12, 13.
1: Tsaka parang second year high school. Tama ba? Second, grade 8 eh.
0: Grade 8. This grade 7. Oo.
1: Diba? So, parang second year high school. Pero yung mga biktima, Darwin, ang pinasok niyang classroom, grade 5.
0: Naku, kawawang-kawawa.
1: So, nag-iiyakan. Yun ang bata. Diba? Yun ang bata talaga. Grade 5. Eh. Pito silang, ayon sa mga ulat, pitong grade 5 students yung nasugatan dito sa insidenteng ito. So, higher.
0: Parehas bata. Bata yung, naku.
1: Kaya talagang ang pag-uusapan natin ay safety online at offline. Kumbaga, hindi lang cyberbullying ang pag-uusapan natin, Darwin, kundi ito nga, no, yung karahasan, bullying, mental health, maging sa offline, di ba? Sa offline, sa space. Kasi dapat safe spaces para sa mga bata, di ba? Nasa linya na ba natin? Ayan, no? Muli po nating makakasama sa programa ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, si Yusek Angelo Tapales. Yusek, magandang umaga po.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat, Ma'am Jessica, sa lahat po na nakikinig ng programa nyo sa Radyo Bandido po. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Sir Darwin.
0: Hello po, Yusek. Yusek, nabalitaan nyo na po siguro yung nangyari, no, yung grade 8 student po, no, tapos ang dahilan daw po ay depression. No? Kanina pinag-uusapan po namin ni Jessica, may depression na po ba yung ganitong edad?
1: Mm-hmm. Sa mga bata.
2: Alam nyo, yung depression, walang pinipili siyang edad. Ano? At ngayon, actually, medyo talamak siya sa bata. Marami rin kaming reports na naririnig na ganyan. Ano? And even na baka bata, helpline 1383, has been receiving a lot of calls concerning mental health concerns of children. Na Kuya Darwin, bunsod ng iba't ibang problema din, ano, like bullying, cyberbullying, pati yung mga nangyayari sa kanila sa internet, sa cyberspace, ano. Kaya po, yan po ay binabantayan natin at 24/7 po kami tumatanggap po ng tawag.
1: Mm-hmm. Yusek, sa tingin niyo po ba, although ongoing na yung investigation dito, Yusek, no, sa tingin niyo po ba may mga pagkukulang or gaps na dapat tayong bigyang pansin dito sa issue na to, Yusek?
2: Opo. Ate Jessica, I just want to clarify, ano, kaka-online ko lang kasi dun sa program nyo. Ano ba yung pinag-uusapan nating program dito? Ito ba yung may nanaksak? Madami kasing nasa internet ngayon ng
1: yes,
2: program.
1: Yes, Yusek, opo. Yung nanaksak po na grade 8 student sa Cavite, sa private school po.
2: Mm-hmm. Ito pong case po na to, ano po natin, ano, patuloy po natin iniimbestigahan. Actually, I referred this to the Makabata Helpline 1383 kasi I think nagkaroon na ng statement ang local government unit dito and even DepEd.
1: Uh-huh.
2: Pero gusto nating tinan kasi dito, ano ba ang pwede nating itulong pa dun sa mga bata?
1: Correct.
2: Because kunyari, ang aming parent agency at Department of Social Welfare and Development, nag-extend sila ng mga tulong, ano, sa mga victims ng mga bata man or pamilya, ano, pa when it comes to mga violence po, ano. So there is a psychosocial mental health services, ano, and also at the Makabata Helpline, sinabi ko nga doon sa isang interview ko, kung kaya namin silang i-refer kunyari sa DOA, sa National Center for Mental Health, we can do that, ano. At ang nangyari lang kasi dito, paalis kasi ako papunta on official business next week, so ito ay gusto nga namin sa totoo lang personal na mag-reach out po sa kanila, no, if sa Makabata Helpline 1383, perhaps can dun sa victim po mismo and of course dun sa pamilya naman ng ng nakasakit na bata. Kasi Ate Jessica, ang hindi na-realize ng mga madlang people dito, parehong bata po ang involved. Yes. Of course, the victim of violence needs our help. Pero itong isa kasing bata na nanakit din, kung may mental health issue siya, and of course minor to, siya ay pwedeng i-classify na children in conflict with the law, kailangan din po ng tamang pag-apply ng batas po with respect to that particular child po.
1: Mm-hmm. Totoo yun, Yusek, no? Bata rin kasi yung involved.
0: Yes,
1: no?
0: 13.
1: Kore. So, bilang eksperto, Yusek, paano ba yung, ano ba, sa school po, no? Ano ba yung tamang intervention sa mga ganitong klaseng insidente, Yusek?
2: Opo, ganito. First of all, meron tayong anti-bullying law ng 2013, ano? And mm-hmm. last year, 2025, nag-issue ang DepEd ng revised implementing rules and regulations dyan, ano? So lahat ng bullying yan, lahat ng violence, including cyberbullying, ano? Ang mga schools, kailangan ang teacher kayang i-resolve ang mga precursors to bullying pa lang. Ibig sabihin, hindi pa to bullying, mga panimulang ano to, insidente, kailangan mm-hmm. na nilang i-resolve. Pag nag-escalate po yan, meron tayong learner formation officer and may child protection set committees sa mga eskwelahan na kailangan humaharap sa bullying cases.
1: Mm-hmm.
2: Pero, kunyari ito, nangyari Ate Jessica, hindi lang to simpleng bullying. Kung nagkaroon na ng krimen, saksakan, merong mga nasaktan mm-hmm. na, the child protection committee and the school should be able to escalate this to our law enforcement agencies. At taando naman yan. Mm-hmm. sa implementing rules and regulations na inisyu ng DepEd last year, ano?
1: Mm-hmm.
2: So, dyan po papasok ang Philippine National Police Women and Children Protection Center, ano, na very active din po. Ang DepEd po, hotline and the Makabata Helpline 1383, we signed a memorandum of understanding last year para po nagkakatulungan kami dito, ano? So pagdating po ito, pag ito yung na-report na po sa police, siyempre tutulong din po ang local government units dyan. Ang papel po ng national government agencies katulad namin is tingnan kung paano sila matutulungan pareho
1: mm-hmm.
2: Ang biktima at siyempre po yung nakasakit po na bata.
0: Opo. Yusek, dito po yung parang marami yung narinig ko pong mga ginagawa po ng gobyerno, lalo na po dito sa mga bullying po. Eh yung concern po is yung bata po, nung pumasok na lang po sa eskwelahan tapos biglang nanakit po, parang wala mo nang... Kasi simula lang po ng klase. 'Di ba? Pasukan pa lang po. Mm-hmm. Tapos biglang ginawa niya na po ito. Paano ba maiiwasan na yung mga ganito po?
2: Opo, ganito ano, ang mga we always say that child protection starts at home.
1: Yeah.
2: Hindi lang dahil wag nating saktan ang ating mga anak, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero kailangan din natin silang turuan na dapat hindi rin sila makapanakit ng ibang mm-hmm. bata, ano, lalong-lalo na sa eskwelahan. So ang mga magulang po ay nasa front line tayo ng child protection. So we have to have open lines of communication with our children. Mapapansin natin yan, Kuya Darwin, Ate Jessica, ano ba to? Nawawala ng gana ng pagkain, nawawala ng gana sa pag-aaral,
1: mm-hmm.
2: nagiging tahimik ba siya o balisa? If there are behavioral changes sa bata, dapat yan, kung tayo ay may magandang relasyon sa mga anak natin, mapapansin natin.
1: Mm-hmm.
2: Pag meron po tayong napansin na ganyan, do not hesitate to contact the Makabata Helpline 1383. We have lawyers for legal advice and we also have social workers. Pag medyo, Ate Jessica, makita natin na merong telltale signs na yan ang mental health issue,
1: mm-hmm.
2: we can escalate that to the DOH, particular na po doon sa hotline ng National Center for Mental Health, para po sana, Kuya Darwin, hindi na tayo aabot na biglang pumasok sa eskwelahan at nakapanakit. The Council for the Welfare of Children is very careful when issuing press statements. Nag-issue kami ng press statement dito,
1: mm-hmm.
2: pero since bata, laban sa bata to, we are always careful to say that kailangan po natin silang tulungan pareho at napakahirap na situation itong ganito po talaga.
1: Correct, Yusek, agree, ano? Kasi napag-usapan nga namin kanina, Yusek, ano? Parang minsan kahit ang nasa frontline po ay mga magulang, paano naman, Yusek, kapag halimbawa nasa mahirap na sitwasyon yung isang pamilya na hindi laging wala yung mga
0: yes.
1: magulang, halimbawa po OFW o kaya talagang sub-sub po sa trabaho na kumbaga nagkikita na lang sila pagka-uwi sa gabi, yung mga ganung klaseng sitwasyon, Yusek, ano po yung mapapayo nyo sa mga ganunang setup sa kanilang pamilya o kanilang bahay, Yusek?
2: Opo, Ate Jessica, sa mga ganyang pagkakataon po, of course, we have to accept that may mga ganyang sitwasyon mm-hmm. sa ating bansa. In cases like that, talaga, I would like to tap the extended family. Ano,
1: yeah,
2: nandiyan si Lolo at Lola, tito, mm-hmm. tita, mga ibang nangangalaga ng bata to help the parents really in child rearing. Mm-hmm. Pero kung kunyari hindi naman maasahan ng mga kamag-anak, of course at the end of the day, ang pagbabantay at pag-aalaga ay tinutuloy ng ating mga eskwelahan through the teachers, guidance counselors, and mga administrators. And eventually, the community to our local governments. Ano? Meron tayong local government na audit every day. Ito yung child-friendly local, every year. Ito yung child-friendly local governance audit. Sinisigurado na child-friendly ang mga city and municipality nyo. Ano? So after the school, it's the communities. And after the communities, it's island-wide through the national government agencies po.
1: Mm-hmm. Yusek, dako naman po tayo. Alam ko po, nasa event kayo, Yusek. Pero mabilis lang po, no? Hingi lang kami ng update kasi yung sa Meta, Yusek, no? Dito naman tayo sa mm-hmm. online protection para sa mga bata, no? Sa ating mga kabataan. Itong karagdagang safety feature nila, Yusek, ano ba ang aasahan natin dito?
2: Ito po yung pagkaka-explain po ng Meta. At nag-attend tayo ng event nila kasama si Secretary Henry Abuda ng DICT, mm-hmm. Chairman Jeff Ortega ng National Youth Commission. Naandyan po tayo. Nakita natin yung nilaunch ng Meta is our teen accounts for Instagram and Facebook.
1: Uh-huh.
2: Ang ginawa nila dito, Ate Jessica, kasi lagi nating nagpaparinig tayo, namimintas din tayo ng mga una sa mga platforms. Ano? Sinasabi natin that child safety or child protection should not depend on the parents or the children's ability to navigate. Hindi tayo marunong lagi ng mga ganyan kasi. Uh-huh. Very complicated. So ang ginawa ng Meta bilang response din, and of course, response sa clamor ng parents, children, and governments na rin, is to make the safety features daw by default and automatic na. Pinaliwanag nila sa amin, pinakita. So it's a step in the right direction. Ano? So sana ito'y talagang tumalab at gayahin po ng ibang mga platforms po.
0: Yusek, dagdag ko na rin, may mga bansa nung nakailan lang eh, nagpatupad naman talaga ng total ban ng social media sa mga 16 years old pababa. At dito po ba na pag-uusapan yan sa Pilipinas? May ganun po ba?
2: Eto, Kuya Darwin, actually, binato ko lang to dun sa Council for the Welfare of Children ngayon. May screenshot ako eh, galing sa isang social media. Ang United Arab Emirates ay di umano, binan na rin yung soft med use ng 14 naman pababa.
1: Opo.
2: Yung iba kasi 16 pababa, no? Yung Opo. Australia and other countries. Ang UAE, 14 pababa. No? Meron tayong proposed legislations ngayon sa House of Representatives. Iba't ibang version. May pinagbabawal 18 pababa, 16, 15, 14, at 13 pababa.
1: Mm-hmm.
2: So yan ay pinag-uusapan na. Ngunit the challenge is, yun na, we need to decide with our lawmakers ano po yung cut-off number na akma sa mga batang Pilipino. Ano?
1: Mm-hmm.
2: So we are discussing that, of course, with the help also of the Department of Health. Kasi yung mga health experts natin, psychologists, psychiatrists, kailangan po natin ito.
1: Mm-hmm. Tsaka mukhang, sabi mo nga, Yusek, kanina, parang it's a good step. Hindi ba? It's a good first step itong ginawa ni Meta. Parang baka kailangang konti pang improvement. No? Kasi 13 to 17 years old lang, Yusek, no? Paano yung 12 pababa?
2: Opo, sine ko yan, Ate Jessica. Uh-huh. Doon sa terms of reference nila, doon sa mga sites nila, it would appear bawal sa 12 pababa. Ano? 13 above lang yung ginawa nila ng mga accounts muna ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Siguro that's an indication also that those children belonging to that age bracket is perhaps too young to engage in social media.
1: Uh-huh.
2: Yan ay isang magandang pagkakahake na siguro ipoconsider yan ng lawmakers natin kung
1: mm-hmm.
2: if that's a good age cut-off or medyo above tayo ng konti. Everything is fluid, pero yun nga, uh-huh. sabi ko nga, maganda tong ginagawa ng Meta. But, hindi pwedeng Meta lang ang may ganito, ating Meta, Kuya Darwin. Kasi lilipat lang yung mga bata sa ibang platform. You know? So we are promoting this to all po ng mga platform.
1: Oo. Ang huling usap natin, Yusek, Roblox eh.
0: Mm.
1: Diba yun yung mainit na issue na yun, yung huling interview namin sa'yo. Kamusta pala yun, Yusek?
2: Actually, nakita kami ng Roblox representative, I think mga 2-3 weeks ago sa isang uh-huh. event din. And yun nga, nung kinamusta ko sila, they're in the process of complying. Ano?
1: Mm.
2: Yung mga safety features nila, meron din silang mga pakulo na para safe ang platform, yung ecosystem nila, yung gaming platform.
1: Mm.
2: Yung pagkakaroon ng representative sa Philippines, I think yan ay kinukonsider at inaayos din nila. Makikibalita siguro tayo sa DICT and CICC kung ano na ang update nito. Pero as of 2 to 3 weeks ago, it's ongoing. It's an ongoing process po.
1: Mm-hmm. Ayun, Yusek, siguro po huling mensahe na lang, Yusek, para po sa ating mga magulang sa school, no? Para po mapanatili natin ang kaligtasan ng mga bata, mapa-online of offline man.
2: Para po sa mga kids, wag ho kayong magtatampo at ang lagi kayo na pag-uusapan, ano, social media man or gaming platforms, ang inyong pamahalaan at siyempre ang inyong mga nakakatanda, kaming mga adults, ay iniisip ang inyong safety, hindi lang sa physical world, kung hindi sa cyberspace na rin. So wag ho kayong mag-alala. Of course, we value the opinion of children, and your voices and opinions will be considered in any legislation that will be passed by this government regulating children's use of social media, no? Kasi sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga.
1: Ayun, maraming salamat po, Yusek. Ingat po at mabuhay po kayo.
2: Mabuhay po, happy weekend po. Thank you.
0: Thank you po.
1: Nakausap po natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children na si Undersecretary Angelo Tapales tungkol nga po ito sa kaligtasan ng mga bata mapa-online o sabi nga physical world man yan eh. Dahil kasi connected, Darwin eh. Di ba? May cyberbullying, may bullying sa physically. Hindi ba? So, parang dangerous world, hindi ba?
0: Yes. No. At least, naririnig natin, may ginagawang hakbang, pero parang mabagal. No?
1: Yung iba nakapagpasa. Kailangan pa talaga natin, todo-todo.
0: Yung iba nakapagpasa na ng batas, ay nakapag talaga ng total ban, tayo...
1: Ikaw ba pabor ka?
0: Pabor na...
1: Ban?
0: Yung... Ano? Siguro 14 pababa.
1: 14 pababa.
0: Ibaban natin. Pero pwede bang iban yung browsing lang? Yung Messenger kasi
1: yun
0: talaga...
1: Yun nga, hirap eh.
0: Kasi yung Messenger, parang nagagamit mo na talaga siya. Na,
1: kasi yung Messenger, parang na siyang... Diba? Communication mo talaga eh.
0: Yan na yung communication. Diba? Hindi mo na nga alam yung number nung...
1: Oo, yun na nga eh. So paano yun? Pati doon mababan sila?
0: Siguro dapat isahin sa mapag-usapan.
1: Oo.
0: Pero kasi sa ibang bansa, hindi naman ang Messenger ang... primary source ng
1: ibig
0: communication.
1: Ibig sabihin, cellphone pa rin talaga? Cellphone, text pa rin siguro?
0: Hindi,
1: di ba
0: meron sila yung mga WhatsApp?
1: Talamak, pwede rin maging talamak dun, Darwin.
0: Pero wala ka na ba, browse? Di ba?
1: Ayun nga lang.
0: Yun naman yung iniiwas, isa sa...
1: Ah, sa bagay, wala ka na ba,
0: talaga,
1: browse?
0: Naniniwala kong hindi natin mazizero ang bullying. Di ba? Pangit mang i-admit, pero totoong yan. Pero... tingin ko, kung wala ka na ba browse, walang influence, kahit pa paano magle-lesson. Kanina just naisip ko, kilala naman ang bawat advisor or kilala mo bilang teacher. Kilala mo kasi yung bully sa room eh. Di ba? Ba't hindi doon pa lang magkaroon na ng intervention, magkaroon na ng regular. O ito, ikaw may schedule ka na lagi kay guidance. Kanina kasi napag-usapan natin isa-isa lang. Di ba? Ba't hindi na lang kung sino yung pinaka-bully, ganyan. Tapos mag-report. Siguro may report yung bawat advisor na, sino na ba na-bully rito? Kailangan meron. Kasi hindi ako naniniwalang magzi-zero nga ang bullying. So, kailangan may ma-report po sa guidance. Kasi nga, ayun, tulad na binanggit ko, Jess, hindi ko alam yung tsura ng guidance.
1: Pero, alam mo kung tutuusin nga, Darwin, mas matindi yung bullying ng panahon natin.
0: Oo.
1: Ngayon nga, mababait yung mga bata. Alam mo, yun yung misteryo sa akin, Darwin. Mababait yung mga bata. Siyempre, ako, professor, diba, magtuturo ako. Kung ikukumpara nung ako yung estudyante, mababait yung mga bata ngayon, Darwin.
0: Oo,
1: walang sinabi sa tuksuhan natin to.
0: Kasi nakikita ko nung panahon natin, pigil tayo, lahat nung nasa utak natin, hindi natin wala eh. Hindi natin machat yung mga classmate natin.
1: Arig.
0: hindi natin machat. Ang gagawin, pagdating natin sa classroom, lahat ng baon nating pang-aasar, doon lang natin sasabihin. Kasi ngayon may social media, yung iba na nagamit mo na, na-chat mo na, parang ang pangit naman kung uulitin ko sa personal, di ba? Tsaka masyado nang pa-cute yung mga tao ngayon kasi may camera eh. Di ba? Hindi ka na pwede masyadong mambuli ng mambuli kasi anytime mambubuli, may kamerang humaharap sa'yo. So talagang medyo mas mababait na ngayon. So, ang nangyari ba talagang mas naging...
1: Ayun na nga. Yun yung misteryo sa akin. Mas mabait, mas ano sila, pero matindi, no?
0: Mas naging mahina ba sila?
1: Ayun nga. Totoo naman na ibang mga psychologists, may mga nakausap tayo na admittedly, di ba, sensitive talaga yung generation. Probably, ang connection na nakikita nila is social media nga.
0: Oh,
1: di ba? Social media. Tayo kasi... ano eh, matanda na tayo na nagka-social media, di ba? So, yun, no, iba. Siguro yung mga guidance, mga advisor ngayon, isipin din nila na iba nga, iba yung henerasyon ngayon, no? So, talagang, kumbaga, kakaibang, I mean, dapat may strategy din talaga para sa kanila. Hindi ba? Kasi iba nga, iba kakaiba sila.
0: Ayun nga, siguro talaga kailangan ng intervention. Tama naman yung pinupunto nyo. Hindi talaga, na talagang number one sa bahay. Pero number two talaga, yun, marami talagang magulang na hindi nababantayan yung anak. Kasi nga, talagang kayod. Kayod talaga. No? Pero kung may opportunity naman pumakausap natin yung anak natin, alam ko naman gagawin ng mga magulang yan. Definitely, lalo na nami-miss din naman natin yung mga anak natin. Pero talagang kailangan na ng intervention ng mga second parents natin, yung mga teachers na yan. No? Alam naman natin kung sino yung bully, kausapin na natin, ituro na natin, i-refer na natin sa guidance, no? Para maayos pa. Kasi kawawa po yung bata. Pag nakasakit siya o nasaktan siya, sabi nga eh, kanina ni Yusek, bata sa bata yung problema. No? Walang talo rito. Ay, walang panalo, I mean. Lahat talo. Kasi parehas bata. Kailangan matulungan po natin sila. So yun, sana intervention, dagdagan. No? Mas doon muna, wag na muna nating antayin yung mga batas-batas, no? Talagang matinding intervention sa eskwelahan. Dagdag ulit na trabaho para sa ating nagigiting na guro.
1: Oo nga, di ba? Yun na nga ang point, Darwin. Ano? Parang, yun na nga, dagdag trabaho. Kaya nga dapat padamihin yung ano, yung siguro yung sa guidance nga. Kasi ang alam nga natin, pag guidance, siya lang yun nandun sa office, di ba?
0: Isa nga lang ang guidance.
1: Isa lang, yun na nga. Baka it's time na dagdagan dapat sila.
0: Isipin mo, estudyante diba? Mo, ang estudyante ng, sabi mo na lang ng elementary na lang, doon muna tayo. Sa mga mababa dyan, 400. Di ba? 400, ilagay mo na lang na 400. Isang guidance, edi hindi mo once a day, ubus yun sa 365 days. No? May isa lang po yung guidance, siyempre kahit pa paano, absent din yan.
1: Oo, tsaka tama ka Darwin, dagdag trabaho na naman sa teachers, di ba? Kaya dapat, yun yung pang-supplement nila. Siguro talagang dahil parami na ng parami yung ganitong insidente, talagang i-boost na nila yung guidance office.
0: Kung hindi man, yun nga, magsimula tayo talagang sa bully. Bawat section may bullyhan, naniniwala ako. At siguradong alam ng advisor yan. Sana every week may marerefer sila sa guidance counselor nila para at least, kung hindi man makausap lahat, hindi naman, naniniwala rin akong may hindi bully. So, hindi mo naman kailangan kausapin lahat. Yung mismo, kahit pa paano, sabi nga eh, you need to start somewhere. Kausapin natin yung pinaka-bully, and then...
1: Baka kasi madimanda, Darwin. Bakit bully? Judgmental ka!
0: Oo, it is okay. Para na rin sa ito, bilang advisor mo, anak kita. Kung judgmental ako, yan kasi yung pinapakita mo na character. No? Gusto nating iayos yan habang may panahon pa. Kasi pag may nagawa kang hindi maganda, judgment talaga, hindi judgmental. Judgment talaga ang mahaharap mo.
1: Ayun, kaya Diyos ko. Grabe, parang nung naano ko to, parang hindi ako makapaniwala.
0: Oo, inulit ko yung news na yan.
1: Hindi ako makapaniwala
0: Nung sinabi na ganitong edad lang niya, inulit ko yan. No? Kawawa. Kawawa yung gwardiya, mga gwardiya rito. Kasi...
1: Hindi nakita eh.
0: Ay, hindi mo naman talaga chinecheck. I-check mo ba yung mga grade 8?
1: Correct. Tama.
0: Diba? Yung bilang normal na tao na lang, no? Hindi nyo po yan talaga i-check. No?
1: Iisipin mo bang may dalang, diba?
0: Pag chinecheck po lahat ng estudyante, sigurado may malilate. Diba? Hindi naman magsisipagpaso kanyan. Ilan lang po ba yung gwardiya? Sabihin na natin tatlong gwardiya meron. Pag lahat po yung nag-check, hindi naman yan... May makakalusot dahil minsan ilalagay. Kung gustong itago, may makakalusot.
1: Exactly.
0: Makakalusot.
1: Kaya, ayun, Darwin.
0: Ayun po, no? Maraming salamat po sa inyong pagtutok. No? Samahan nyo kami ulit sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12 po, dito sa Max Servicio, sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po sa si Jessica David, sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Happy weekend.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli sa magandang hapon mga kaibigan. Welcome na naman dito sa inyong palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong hapon na ito ng Sabado, ikalabing tatlo sa buwan ng Hunyo 2026. Aba, patiin muna natin yung ating mga kababayang Pilipino. Happy Independence Day. Kahit kahapon pa po yung naging selebrasyon ng 128 taon na pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. Malaya nga ba tayo? Malaya nga ba si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz? Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria, ang ating technical director, si Angela Pienza. Ang ating production head, ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Maupay na hapon, maulan. Dito po sa aking kinaroroonan, nako ay talaga nagsusungit ang langit. Parang ayaw tuloy pumayag na batiin ng Happy Independence Day. Ang ating bayan, ang ating nag-iisang pinakamamahalikang na Pilipinas. Alam po ninyo, dun sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, yung tema na ipinagmalaki ni Bongbong Marcos, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ngayon, tatanungin ko po yung ating mga taga-subaybay, nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang palatuntunan, tayo ba'y tuluyan ng lumaya? Okay? Bukod po dun sa napakarami nating pag-uusapan na mga pangunahing issue at usapin, simulan muna natin ang una, tayo po ba ay talagang malaya? Yung pong pagdiriwang ng Independence Day, ito ay ginugunita natin bilang pagkilala ng pamahalang Amerikano dito po sa resilience ng ating mga kababayang Pilipino. So, matapos po yung digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas at ng Amerika, kinilala po ng Amerika ang suberenya ng Pilipinas, kaya nga meron tayong tinatawag na Philippine Independence Day. Noong araw, dalawa po yung ating ginugunita. Meron tayong July 4, patungkol po ito sa ikangay pakipagkaibigan ng Pilipinas at ng Amerika. At yung pong ating kinikilala sa kasalukuyang panahon, June 12, bilang Araw ng Kalayaan. Kaya lang, parating kabot ulo si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz. Tuluyan nga ba tayong malaya? Sino ba yung ating kalaban? Inaawa ko dun sa matandang Chavit Singson. Akalain po ninyo, katanda-tanda na ng mama ay nambagsyak pa. Ha? Katanda-tanda na ng mama ay nambagsyak pa. Cybercrime, yung pong ibinibintang. Pero nakalaya na itong si Chavit Singson matapos pong magpiansa ng 6,000 piso. Okay? Ang sinasabi po ni Chavit Singson, teka muna, politikang matindi itong laban na ito. Usaping political. Ito pong nangyayari sa ating bansa, parang wala na talaga tayong makitang hindi touch ng politika. Everywhere we look, everywhere we go, parati pong ang numero unong pinagsususpetsahan ay itong political maneuverings at political advancements. Itong mga tinambaan na magaling na mga politiko na ito. Mabuti na lang kahit papano itong si Justice Leonin, nagbigay po ng Nagbigay po siya ng kanyang komento. Okay? Nagbigay ng kanyang komento. Sabi po ni Justice Leonin, democracy is not designed to protect the comfort of politicians. Mga palat sibuyas itong mga tinamaan ng magaling na ito. Yun daw pong demokrasya is designed to protect the right of citizens to question them. So bakit nga naman itong mga politiko natin bukod sa nagtetengang kawali na, nagpapalat sibuyas pa every time na sila po ay magkakaroon ng hindi magandang komento galing sa publiko. Teka muna, sino ba yung boss ni, sabi ni Pinoy nung araw, kayo ang boss ko.
Alam po ninyo, dapat isabuhay na mga, hindi lang ng mga pangulo eh. Isabuhay ng lahat ng politiko na ang taong bayan, ang publiko, ang mga lehitimong Pilipino, especially those, okay, sabi nga nila, nagbabayad ka man ng buwis o hindi, kapag ka Pilipino ka, eh dapat boss ka nito mga tinamaan ng magaling na mga politiko na ito. For the simple reasons na ang nagluluklok sa mga politiko, eh itong ating mga kababayang Pilipino, ito pong ating mga rehistradong botante. Ayan, lumalabas, katiri ka ng araw tuwing halalan, at kahit nakipagpalitan na ng buka doon sa kanilang mga nauunahan sa pilahan at nasa sa likuran, baka boto lang at mapili lang yung kanilang napipisil na kandidato, ay talagang lalabas. Ha? Lalabas po ng kanilang mga bahay, mga senior citizen, mga buntis, mga PWD. Eh itong pinapartagol tuloy yung lalamunan ni Johnny G. Okay? Pamaya-maya, baka signal natin ang partagolin dito sa ating pinag-uusapan. If we are truly independent, katulad po nung pagdiriwang, ika-isang daan at 128 araw ng kalayaan. Parati nating tinatanong, tayo po ba ay talagang malaya? Because if the idea of celebrating Independence Day, eh babalikan po natin yung naging paghihirap na naranasan ng ating mga kababayang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, eh dapat fast forward na tayo. Sino ba yung kalaban natin sa kasalukuyang panahon? Sino ba yung kalaban natin sa kasalukuyang panahon na talaga namang nagpapahirap dito sa ating ilang bayan? Eh kapag ka independence po yung pinag-uusapan natin, dapat walang balat sibuyas na mga politiko, number one. Dapat ang inuuna ng mga politiko ay yung pong ikagaganda ng buhay, ikagagaan ng buhay ng ating mga kababayang Pilipino at yung kanilang ginagawang pagnanakaw sa kabanang bayan, eh talagang dapat ay hindi po ito yung priority ng mga sitting, ha? Mga sitting politicians, local man ito o national. Oh, ito po yung problema natin eh. Parati tayo nagpapalakpakan kapag ka nakarinig tayo ng talumpati sa entablado. Muling pinapaalala sa atin yung ating nakaraan sa kamay ng Hapon, sa kamay ng Amerikano, sa kamay ng Kastila, sa kamay ng kung sino-sinong dayuhan. Yun daw pong pagkakaisa na ipinakita ng sambayan ng Pilipino noong panahon ng gera at kung papaanong pinaglabanan ng ating mga kababayang Pilipino yung kanilang tinamong kahirapan at paghihinagpis. Eh tayo po ay dapat na matuwa at taon-taon ay celebrate itong araw ng kalayaan na ito. Pero as we look back, no, tingnan natin, mula sa panahon na sinipa papuntang Hawaii ang matandang Marcos hanggang sa pagpapanumbalik ng Marcos sa Malacanang, are we truly independent? Ha? Bakit ba kapag ka si Bongbong Marcos ang pinag-uusapan, binabartagol yung aking lalamunan? Are we truly free? Libre na ba tayo dun sa pagpapahirap? Kinakailangan po natin balik-balikan. Teka po na. Itong ating nakaraan. Dahil dun sa matandang kasabihan, history repeats itself. Kaya yung ating mga kababayang Pilipino, kung hindi po gagawa ng paraan para papanugutin yung pong halal ng bayan, maging yung mga appointed few. Eh kahit balita rin po natin ang mundo, yung taguring kalayaan, eh hindi po natin ma-achieve eh. Yung taguring kalayaan, maaaring meron tayong tinatamasa na mga pribilehiyo. Okay? Pero hindi enough
para maipagmalaki natin sa buong mundo na tayo totoong balayan. Hindi po enough para maisampal natin sa kahit na kaninong politiko na tayo po ay malaya. Hanggat nandyan yung tanikala ng kahirapan, hanggat nandyan yung tanikala ng pagpapahirap dito po sa tinatawag na universal health, hanggat na rin yung tanikala ng pagpapahirap sa ating mga estudyante, especially kapag panahon ng tag-ulan, yung ating bus transport system, ito pong social injustices na tinatanggap araw-araw

0: Pero itong House of Representatives, eh wala pong tigil doon sa kanilang ginagawang preskondito, preskondiyan. Hindi matigil, hindi matinag. Okay? Hindi matigil, hindi matinag. Yung articles of impeachment laban kay Inday, nasa Senado na. Nagkaroon ng bardagulan sa Senado. Gusto ko palang humingi ng paumanhin. Alam po ninyo, dapat panauhin natin si dating Senador Joey Lina ngayon. Okay? Actually, merong international conference naman, Ma'am Angel, na dadaluhan si dating Senador Joey Lina. Sabi niya, susubukan niyang makarating ng alas dos ng hapon, no? Para dito sa ating palatuntunan, pero binabuti na po namin i-reschedule next week yung pong pagdalo ni dating Senador Joey Lina. At sama-sama po tayong manalangin dahil baka magkaroon po tayo ng pagkakataon din next week na makasama po sa palatuntunan. Sabi ko nga sa inyo, samahan nyo kami ni Ma'am Angel at ang Radyo Bandido TV na manalangin na matuloy yung pong imbitasyon. Tayo sana mapaunlakan ng interview ni Senate President Alan Peter Cayetano dito po sa Johnny Gomez Live. Anong sabi ko sa inyo nung kausapin natin si Nicky Cositing at itong si Bert Gonzalez last week? Hindi po natin kailangan yung interpretasyon ng kung sinong politiko. Hindi natin kailangan yung interpretasyon ng kung sinong nagmamarunong at nag-aabugado, parang abugado, at kung sino-sinong abugado. Hindi eh. Kaya tayo nagkakawatak-watak because these individuals, no? And they claim to be an expert to, ito po ating pinag-uusapan, hindi natin maintindihan kung bakit merong kanya-kanyang interpretasyon at hindi magkasundo sa mga usapin patungkol po rito sa pinaka-hot topics, ikanga, na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan. Pero sa mga nababasa natin, napapakinggan natin, napapanood natin ng mga interpretasyon, hindi po natin maialis yung tinatawag na political color. Hindi po natin maialis yung tinatawag na political color. Yung mga nag-aabugado at ginagamit yung kanilang ingay, kadaldalan, interpretasyon, lalo tigit dito sa nangyayari sa Senado. At itong impeachment proceedings laban kay Inday, halatang halata na yung mga nagsasalita ay kritiko. Hindi natin nararamdaman yung rightful judgment. Nakikita natin, naririnig natin ingay. Ayaw talaga akong tantanan itong aking lalamunan. Teka muna. Tawagin ko muna ang balitang bit-bit ha, ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang hapon sa iyo. Please come in.
1: Kinilala ng Bureau of Customs, Port of Cebu, ang top 10 importers ng sub-port of Mactan para sa taong 2025 isang awarding ceremony bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa kalakalan, pagtaas ng koleksyon ng kita ng pamahalaan at pagpapasigla ng ekonomiya.
2: Pinangunahan ni District Collector Alexandra Yap Lumuntad at sub-port Collector Gerardo Campo, LCB, ang paggawad ng plaki ng pagkilala sa Eddie Gotong Manufacturing Corporation, San Miguel Puching Corporation, Louis Vuitton, Universal Feed Mill Corporation, Chevron Philippines, Christian Dior Philippines, Anaco Incorporated, Petron Corporation, Luxury Goods Philippines at General Mining Corporation. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng District Collector Yap Lumuntad ang mga awardee sa kanilang patuloy na tiwala at pakipagtulungan sa Bureau of Customs. Aniya ang pagkilalang ito ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay sa negosyo, kundi patunay rin ng matatag na ugnayan sa pagitan ng ahensya at ang trading community sa pagsusulong ng maayos, epesyente at transparent na serbisyo sa aduana. Binigyan din naman ni Sub-Port Collector Campo ang kahalagahan ng pagsunod ng mga kumpanya sa umiiral na batas at regulasyon sa kalakalan. Ayon sa kanya,

0: Malaki na may tutulong ng kanilang kontribusyon sa pagpalakas ng ekonomikong aktibidad at sa pagpapatibay ng papel ng Port of Cebu bilang mahalagang sentro ng lehitimong kalakalan sa bansa. Patuloy na sinusulong ng Port of Cebu alinsunod sa direktiba ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagpapalakas ng legal na kalakalan, pagpapaigting ng pakipag-ugnayan sa mga stakeholder at paghatid ng mabilis na maasang serbisyo upang suportahan ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Romel Madrigal nagulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Right, salamat po ng bahigi at marami si Romel Madrigal. Nagbit-bit, naghatid, nagpalitang yan. Meron pa tayong mga balita mula sa ating mga kabandido. Standby lang kayo. Dire-diretso muna itong ating talakayan dahil yung ating mga kababayan, ako eh hindi na po magkandamayaw dun sa kanilang ginagawang komento. Dun sa mga nanonood sa Radyo Bandido TV, sa inyong Facebook, sa inyong YouTube, eh alam po na ninyo yung inyong ginagawa. Alam na ninyo yung inyong dapat gawin. Eh ito, meron tayong live chat, yung inyong mga komento, eh ibigay po ninyo, kumbaga mag-participate kayo dito sa ating mga pinag-uusapan at iparamdam natin na ang espiritu ika nga ng demokrasya ay dapat makarating sa mga taong dapat hindi kinukonsente. O ayan. Dapat itong mga politiko na ito talagang hindi binibaby, mga tinamaan na magaling. Doon sa mga nakikinig naman sa DCRJ 810 kHz, ito po yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Patiin ko muna yung ating tropang Johnny Gomez Live, yung ating mga bossing Angelo Redaha mula po sa Malolo City sa Bulacan, si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, UAE. Magandang hapon. Si Ma'am Luz Papa, Boss Dennis Onrubia, Boss Alberto Yadaw Jr. Kami po'y nakikiramay ni Ma'am Angel sa punang ating mga kasamahan dito sa Radyo Bandido TV. Hindi ko napapangalanan, okay? Kasi hindi po ganyan yung klase ng serbisyo publiko na ibinabahagi ng palatuntunan. Meron pong tinutulungan na baby ang Johnny Gomez Live for how many weeks and months. Ito pong si Ma'am Angel, talagang aligaga na patulungan itong baby, no? Na marugtungan yung buhay. Okay? Natandaan po ninyo yung binabanggit ko sa inyo na may mga pagkakataon na may mga taong ginagamit bilang instrumento para makapaghatid ng tulong sa ating kapwa. May mga pagkakataon ni ako, kami, o kahit si Ma'am Angel mismo, talagang ginagabayan po nagdakilang lumika para hanapin yung mga taong dapat na matulungan. May mga pagkakataon nga lang po na hindi po sapat ang panahon. Hindi yung tulong kundi hindi po sapat yung panahon. Kaya dun sa ating kabayan na binawian po ng anak noong kanilang baby, kami po taus-pusong nakikiramay. Taus-pusong nakikiramay ang inyong lingkod, ang Johnny Gomez Live. No? This is a very difficult situation. Okay? Lalo tigit nakita ng mga magulang na gustong lumaban ng bata. Pero may mga pagkakataon, sabi ko nga, kapos tayo sa oras. Kapos tayo sa panahon. We may not be, you know, hindi man natin kayang ipaliwanag yung nararamdaman ng pamilya. Hindi man natin kayang i-explain yung pong pinagdaraanan ng pamilya. Pero alam po natin kung gaano kasakit yung bawala ng mahal sa buhay. Kaya inuulit ko, taus-pusong pakikiramay, ang hatid ng inyong lingkod, sampu ng Johnny Gomez Live, dito po sa mga naulila nung baby na aking tinutuboy. Never kasi tayo nagbanggit ng pangalan dito sa palatuntunan eh. At never natin na pinuhat yung sarili nating bangko kapag tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa. Okay? So, dun sa mga magulang, inuulit ko, kami po ay lubos na nakikiramay. Boss Ryan Llaneta, naku eh, yung ating numero unong pambansang lagalag, nasan ka ngayon boss? Ayun, nagparamdam. Si Ma'am Ritz Adaza, nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Mainit daw po sa Malolo City sa Bulacan, sabi ni Boss Angelo Redaha. Magandang hapon daw po sa atin, sabi ni Ma'am Ena Gray. Nakagapos ang kamay ng mga Pilipino, sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang hapon mga ka-JGL na nanonood, nakikinig sa San Fernando, Sibuyan Island, Romblon. Itong si Boss Alberto Yadaw Jr., kamustahin natin? Yung ating mga kababayan dyan sa Sibuyan, sa Romblon. Si Ma'am Shirley Uy Ang, magandang hapon din daw po sa atin. Si Ma'am Luz Papa, kumakaway, kaway-kaway. O yung kaway-kaway, ito yung binabanggit ni Boss Ryan Llaneta. Malaya po ang mga tunay na magnanakaw sa gobyerno. Yan daw po yung totoo, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang. Meron akong nabasang komento kanina sa pamamagitan ng text. Magandang hapon, Sir JGL, malaya ang bayan. Ngunit, ayun, merong pasintabi, pumipreno eh. Ha? Pumipreno, sino ba ito? Si Kalipi ng North Caloocan. Magandang hapon sa iyo, boss. Malaya ang bayan, ngunit sadlak at nakagapos lahat sa kahirapan ang ating mga karapatan. Sa kamay ng kawatan na mga halimaw na namumuno sa bayan. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido.
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Meron tayong 32 minuto na makalipas ang 2 in the afternoon. Si Boss Franco Tevez ng Rizal, nakikinig at nanonood. Eh, hindi ko nabasa itong komento niya nung nakaraan. Sana po parating bisita si Miss Balu. Referring to Balu Tikian ng Publicus Asia. Okay, salamat po Boss Franco Tevez ng Rizal, ha? Yung ating mga kababayan, meron silang mga ano eh, meron silang mga pet, ika nga. Hindi pet, ha? Hindi yung pet na, you know, the house pet, kundi pet, gusto, yan. Meron silang gustong parating naiimbitahan dito sa palatuntunan. Eh, ako, marami kong mga messages na tinatanggap, biski si Ma'am Angel, yung mga request. Kailan po kaya muling babalik si Malu Tikia? Kailan po kaya muling babalik si Rowen Aguanzon? Kailan po kaya muling babalik itong si Nikki Cusiteng na guest natin last week? At kung sino-sino pa? Ha? Pero para wala akong nabasa, Ma'am Angel, na nagkomento o nag-text sa atin, kailan kaya muling babalik si Amy Marcos? Bakit kaya pagka Marcos ay tila allergic itong ating mga kababayan? May allergy eh. May allergy yung ating mga kababayan kapag ka Marcos na yung pinag-uusapan. Anyway, yung binabanggit ko sa inyo kanina dahil nasumpungan natin yung issue ng pagkaka-aresto kay Chavit Singson, no? Tila yung angulo at angulo-gulo, ayan. Tila yung usapin ng libel, maging ng cyber libel, na pilit na ibinabato, ipinapataw, ikinakaso ng mga politiko. Laban sa kanilang mga kritiko, talagang ginagamit nilang sandata para patahimikin yung pong kanilang mga kalaban either sa politika o sa kanilang paniniwala. Okay? Anong sabi ni Justice Leonin? Officials must learn to endure public scrutiny. Criminal libel or political shield. Ganito po isinasalarawan yung eksperyensya ng mga kritiko na naglalabas ng kanilang saloobin laban po doon sa mga politiko. Iba po yung kritiko na nagki-criticize na wala pong political color, hindi payad, hindi troll. Okay? Iba po yun eh. Dahil tayo, bilang isang demokratikong miyembro ng sosyedad, we are living in a... Hindi, material world yun eh. Hindi ba? Iba yun. We are living, sabi natin, in a democratic country. And the right to free speech, okay, ito po yung dapat na isinabubuhay ng ating mga kababayan, official man o hindi. Pero ilang ulit kong kinurek yung issue patungkol sa free speech. Dahil sinasabi ng ating mga kababayan, ito daw po ay isang karapatan. Ako parati kong sinasabi, pribilehyo lang yan. Hindi po yan karapatan dahil merong hangganan. Okay? It is just a privilege sa aking tingin, sa aking palagay. Yung pong pagsasalarawan ng ating disgusto sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating damdamin, ito po ay nagfo-fall doon sa tinatawag na free speech. Pero hindi dapat below the belt. Hindi dapat ginagamit itong ating pribilehyo para wasakin o sirain sinuman. Okay? It is up to the court to decide. Eh, ang problema natin dito sa ating bayan, parating public persecution yung gustong mangyari. Public persecution. Kaya nga, hindi ba sabi ko sa inyo kanina, yung pong mga miyembro ng Kamara, kanilang ipinagwagwagan pa yung mga private prosecutors na kanilang pinabayaran para litisin si Inday. Bakit kinakailangan mag-presscon pa? Ha? Bakit kinakailangan mag-presscon? Hinihintayin nyo na nga yung conversion ng Senado para dito sa impeachment trial ni Inday. Bakit kinakailangan pangunahan ang Senado nitong mga politiko na ito? Bakit kinakailangan pangunahan ang Senado dito po sa gagawing impeachment proceedings? So, ganyan po talaga yung mangyayari sa ating mga senador. Lalo't higit yung iba ay maganda sanang banggitin yung Tagalog version sa bagay, pati yung English version hindi maganda eh. Ha? Lapdog na lang. Lapdog na lang. Yung ibang mga senador natin parang lapdog ng kung sino bang bossing na kanilang dinodiyos-diyos. Di ba? Kaya nagkakagulo ang Senado, not because they want transparency, not because there is still integrity. Kaya nagkakagulo yung ating mga senador because of the political maneuverings and political affiliations. Ha? Kaya nagkakagulo, tapos sasamahan mo pa ng troll, sasamahan mo pa ng kung sino-sino mga bayarang tao, individual man o grupo. Okay? Meron akong grupong ipinagtatanggol. Yung ito, maano ko lang ha, may kwento ko lang. Side issue. Yung Coalition 169, parang dalawang beses yun na pong napakinggan at napanood na isinama ko sa palatuntunan yung aking co-conveners, no? Kami po, itong grupo ng Coalition 169, hinahagat po namin na matuldukan yung pong korupsyon dito sa LTO sa pamamagitan ng pagpapahinto dun po sa walang basihan na pagkolekta ng computer fees every time na tayo po ay magpaparehistro ng ating mga sasakyan. Kahit papano, nagkaroon po tayo ng pagkakataong unawain ng Office of the Ombudsman. At starting June 1, pinatigil yung pong computer fees na sinisigil ng Stratcom. Alam po ninyo, yung ating mga winnings, kahit baby steps man lang yan, kahit maliliit na mga winnings, talagang tayo po ay natutuwa. Because we want the public to know na meron pa rin naman talagang pag-asa itong ating bayan. Ang masakit dito kapag yung mga kumakalaban doon sa prinsipyo at integridad ng ating ipinaglalaban ay mga payaring kung sino. Okay. Ala po naman tayo, si Johnny Gomez, ano ba naman yung huhugutin ni Johnny G na pambayad sa troll? Ha? Wala naman tayong di singkong bulag o singkong duling na mahuhugot. At may pangbumudmod dito sa mga troll-trolls na ito. Pero kapag pinasok na po ng troll ang usapin, patay tayong bata tayo dahil nalilihis yung totoong issue. Tinatabunan ng politika. Okay? Kapag nakati yung mga politiko, bigla namang magpapataw ng mga criminal libel o ng mga cyber libel itong mga politiko na ito. Kaya nga, yung bang totoong paninindigan ng ating mga kababayang Pilipino ala ng pwesto sa kasalukuyang panahon? Can we not say something na ika nga'y ikaiinis ng politiko na hindi tayo binabalikan? Ha? Meron pa ba tayong free speech ngayon? Palagay ko meron pa tayong free speech. Ako naniniwala na meron pa tayong free speech. Okay? Dahil tingnan po ninyo itong ating palatuntunan kahit papano may konting kalayaan. Binabartagol tayo kung minsan, hindi kasama yung pagbabartagol sa lalabunan ni Johnny G. No? Pero yung ating signal, paminsan-minsan ay binabartagol. May mga pagkakataon na madalas na binabartagol. Pero kahit papano, tayo po yung pinakikinggan ng Balacanang. Pinakikinggan tayo ni Dave Gomez, yung kalihim ng Presidential Communications Office ng PCO. Pinakikinggan tayo ni Dave Gomez at ng kung sino-sinong mga opisyalis. So, ibig sabihin, yung democratic principle, somehow, inararamdaman pa ng ating mga kababayang Pilipino. Paano kung tuluyang mawala at gamitin yung kapangyarihan ng mga politiko to file libel suits dahil sila'y nakantila? Basahin ko sa inyo yung binabanggit ni Senior Associate Justice Barvick Leonen. Democracy is not designed to protect the comfort of politicians. It is designed to protect the right of citizens to question them. Kasi tayo naghalal. Eh. Tayo naghalal. Tayo nagpapasweldo. Sabi ko nga, kung walang masamang motibo, yung pong ginagawang pagpuna ng ating mga kababayang Pilipino, wala siyang political color, walang political affiliation, parang dito sa palatuntunan. Palagay po ba ninyo yung ating mga kababayan na nagbibigay ng komento rito, may budget sa kung kanino? Ha? May budget sa kung kanino? Openly. Si Ma'am Ena Gray ng Australia, yung ating kabayan dyan sa Australia, openly. This is not a secret. Ha? Sa bibig mismo ni Ma'am Ena Gray, nanggaling na supporter siya ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, may mga financial engagements and donations na ipinamahagi during the campaign noong 2022. Ma'am Ena, pasensya ka na, hindi ko hinigi yung permiso, ha, na banggitin yung pangalan mo dito sa content ng ating programa ngayon. Ang gusto ko lang iparating dun sa mga nakikinig at nanonood, ang mga kababayan natin, ilan sa kanila ay merong disgusto. Maaring sa mga unang pagkakataon, nagpakita sila ng suporta, nagpakita ng pag-alalay, nagpakita ng ikagay magandang plano para dun sa mga politiko. Pero ang problema kasi kapag ang politiko nakaupo na, nakakalimutan na yung kanilang mga pangako eh. Kapag ang politiko ay nakaupo na, ang unang-una niyang nakakalimutan yung ating mga kababayang Pilipino. Dahil ang laman ng kokote nitong mga politiko na ito, pagpapayaman ng sariling bulsa. Okay? Kaya nga, ipagpasensya na po ninyo, Ma'am Ena, no? Nabanggit ko yung inyong pangalan, pero inuulit ko, hindi naman ito sikreto na noong 2022, sumuporta si Ma'am Ena Gray at ilan sa ating mga kababayan dyan sa Australia, pati yung kanya mga kamag-anak dito sa Pilipinas, to really rally behind Bongbong Marcos and Inday, for that matter. Okay? Kaya lang bakit nagkaroon ng pagbabago sa pananaw at pagkilala yung ating mga kababayang Pilipino dito sa politiko na aking binabanggit, kay Bongbong Marcos? Bakit nagkaiba? Bakit kapag ka si Bongbong Marcos, ang kritiko mostly galing sa mga kababayang Pilipino natin? Di ba puzzle yan sa inyo yan? Pagka ang kritiko ni Bongbong Marcos, of course, there are several politicians. There are several mga dating kasama na nagiging bahagi ng breakaway group at nawawala yung pagkilala, napapalitan ng pagtuligsa. Pero yung ating mga kababayang Pilipino mismo, silang nagsasalita laban po sa pamamahala ni Bongbong. Bakit yung kay Inday may halong politika? Bukod dun sa mga kinatawan ng iba't ibang distrito at party list group sa Kamara, bakit yung 12 senador na nagsusubiksik sa new majority, parang may dikta ng kung sino yung kanilang mga trabaho? Bakit kapag pagka si Inday ang topic, pagka si Inday ang issue, mga politiko ang kumukontra? Bakit kapag si Bongbong Marcos, medyo puzzling talaga. Bakit kapag si Bongbong Marcos, yung ating mga kababayang Pilipino ang silang nagsasalita laban sa Pangulo? Okay? Pero dapat hindi balat sibuyas itong mga politiko na ito. Ulitin ko. Democracy is not designed to protect the comfort of politicians. It is designed to protect the right of citizens to question them. That simple principle lies at the heart of Senior Associate Justice Marvick Leonen's recent call to decriminalize libel when directed against public figures. Kaya nga yung title nitong write-up na ito, Criminal Libel or Political Shield. Meron ba talagang issue ng libelo? Meron ba talagang issue ng libelo? Magkakaiba kasi yung ano eh, magkakaiba yung mga batas. Kapag libel yung pinag-uusapan, meron siyang iba't ibang bahagdan. Okay? Merong iba't ibang bahagdan. Kaya ang tanong dito, yung bang nagsasalita laban sa kung sino mang politiko? Libelous ba? O baka naman inilalabas lang ng ating mga kababayang Pilipino yung kanilang tuwirang nararamdaman? O isang uri ng political shield, hinaharangan? Para ika nga, kapag isinampas sa korte, hindi na pwedeng pag-usapan hanggat walang order, hanggat walang inilalabas, ika nga, na order ang korte because of prima facie na tinatawag. O sinampahan kita ng libel, ha? Hindi ka na pwedeng magsalita laban sa akin. Merits and demerits, it has, they have to stop, ika nga. Hindi na natin pwedeng pag-usapan kasi may kaso ka. O, so ang kaboting kababayang Pilipino natin, eh talagang kabot ulo na lang. Eh paano? Sino nang paniniwalaan namin yung nagsampa o nagbigay ng kritisismo laban dun sa politiko, yung politiko na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para supilit yung pribilehiyo sa malayang pamamahayag ng kanyang kritiko? That simple principle lies at the heart of Senior Associate Justice Marvick Leonen's recent call to decriminalize libel when directed against public figures. Whether one agrees entirely with his position or not, the underlying constitutional challenge cannot be ignored. Should public officials, this is the million-dollar question, should public officials wield the machinery of criminal prosecution against citizens who criticize them? Or should democracy demand that those who exercise public power tolerate a greater degree of public scrutiny? Wala naman po itong kinalaman sa posisyon ni Justice Leonen. Pero ipinagtataka ng mga supporters ng 18 barino kung bakit tila nababaligtad ang bola at imbis na ang pag-usapan ay yung laman ng kanilang testimonya, yung bigat na mga paratang at yung lawak ng koneksyon ng mga taong nakikinabang dito po sa ginagawang pagnanakaw sa bayan, eh bakit tila hinahanapan sila ng kasiraan? Si Mike Defensor ang nagtatanong yan eh. Bakit nagkaroon ng shift ng focus, ng attention? Merong 18 barino, dating mga barino, ang sabi ni Erwin Tulfo, mga tagabit-bit lang ng baleta. Okay? Ano ba yung term na ginamit ni Erwin Tulfo? Meron siyang term na binanggit. It slipped my mind. No? I'm sure yung mga nakikinig at nanonood, ayan, bibigyan lang ako ng pagkakataong maaalala yan. Ha? Ano nga sabi ni ano? Ni Rafi pala. Ni Rafi Tulfo. Paano bang isinalarawan ni Rafi Tulfo itong 18 dating marino na ito. Okay? Sige, hintayin natin yung komento ng ating mga kababayan. So, tanong ni Mike Defensor, bakit nawala? Tila nawawala yung bigat ng paratang laban sa mga itinuturong tumanggap ng pera. At ito po'y napapalitan ng mga questionableng pagkatao nitong 18 dating barino. How do we draw the line? Paanong maniniwala ang simpleng kababayang Pilipino natin na tan-GA at GHO na katulad ni Johnny G? Ha? Walang alam sa batas. Simpleng mamamayan. Nakikiusyoso lang. Isang political observer. Pinakikinggan yung iba't ibang anglo galing sa kung sino mang tao. Pinanonood yung iba't ibang mga istorya na nagpapakita kung gaano kagahaman sa pagnanakaw yung ilan sa ating mga politiko. How do we draw the line? Ano bang uunahin natin? Imbestigahan yung kaso? O ibaon yung mga testimonya ditong 18 barino because of the so-called lack of integrity? At may mga kasong kinakaharap o may mga kasong kinaharap. Muli natin babalikan yung usapin ng Philippine independence. Because if we are truly independent, why can't the Senate push through with the hearings? Nang hindi kinakailangang takutin yung pong mga resource persons. Ngayon, ang pinakabago, dapat daw pong mag-ingat yung 12 senador. Sabi ni Alan Cayetano, hindi naman sinira sa amin eh. Kung merong threat sa Senado, hindi ba dapat na yung 22 na mga senador, minus Jinggoy Estrada, minus Bato de la Rosa, dapat kasama dun sa abiso na may threat? Bakit yung Gatchalian wing lang ang nakakalam na meron pong kaduda-duda na mga aktibidad sa Senado that would jeopardize ito raw pong security hindi lang ng ating mga senador kundi pati ng mga Senate staff? Very vocal si Patibag ng NBI. Dahil ang itinuturo na pinagmumulan ng isyong seguridad ay yung 18 barino. So, kanino maniniwala ang ating mga kababayang Pilipino dun sa bigat ng suliranin na dala ng flood control scandal o yung integridad? Itong mga sinasabi ni Rafi Tulfo, what was the term? Sige nga, baka maalala ko yan pamaya-maya. Tingnan natin, baka nagbigay na ng kargador. Kargador daw. Sabi ni Lali Boy ng Caloocan, thank you Lali, kargador. Tinagalog kasing bagman yun eh. Ha? Kargador. Oh. So, ganun kababa yung tingin. Ah, ganun kababa yung tingin ditong Gatchalian wing dito po sa mga ano bang tawag dyan? Nagsiwalat ng katiwalian at malawakang pagnanakaw sa ating pamalahan. So, uli natin itatanong, ha? How do we draw the line between these two issues? Should we not focus on the gravity of the offense first? O kinakailangan muna nating siraan at sirain yung integridad at pagkakakilala dito sa mga whistleblowers na ito para tuluyang mawala yung kaso. Where is justice? Ha? E paano kung totoo pala yung sinasabi ng mga ubarino? Paano kung totoo yung sinasabi ng mga marino at hindi sila nabigyan ng pagkakataon na isiwalat in full details, ika nga, yung pong kanilang mga accusations. Sasabihin ng iba, political in nature, talaga naman political in nature. Pero paano kung totoo? Paano kung totoo? Paano kung yung mga politikong sinasabi nilang pinagdalhan ng pera ay talagang mga nakinabang? Kaya nga ba, hindi ba sinabi ko sa inyo last week, how do we weigh and prioritize based on the gravity of the offense? Impeachment versus flood control. Ako, isa rin yung sinabi ko. Hindi ko sinasabi na dapat isa-isang tabi natin yung impeachment complaint laban kay Inday. Tayo dito sa palatuntunan, eh talagang go, go, go tayo. Gustong-gusto nating matuloy yan. Gustong-gusto nating matuloy because the public ought to know. The public has the right to know what truly happened, di ba? Pero ang issue dito sa pagnanakaw sa kabanang bayan sa pamamagitan ng flood control, merong mga namamatay eh. Tag-ulan na naman. Ilang buhay na naman yung malalagas as a result of these irresponsible projects, as a result of this pocketing, fund pocketing ng ating mga politiko. Kaya nga kapag pinagbasihan natin yung gravity of the offense, my position is and will remain the same. The flood control scandal, ito po yung unang dapat unahin because this is the mother of all scandals. Magpabalik ang palatuntunan pakalipas po ang ilang paalala.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radyo Bandido, 8:10 AM.
9: Addition to the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, R&J Rock and Roll Parties. I am gonna sing Elvis songs together with Jerome, and then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now, 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo. Ikalawang oras ng ating palatuntunan. Muli, ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide. Ang dami na pong komento mula sa ating mga kababayan Pilipino. Pero yung ating mga bossing, sandali lang, Jaime Samoya Bernante, magandang hapon po sa inyo. Si Boss Ber Jicobo at yung ating Filipino community mula dyan sa Hong Kong, Mama Ritz Adaza, si Ma'am Charito Cabrera Diana, si Boss Andrel Durano, mga nakikinig at nanonood, si Chris Lucas Buna, may bitbit at hatid na balita. Magandang hapon sa iyo, Chris. Please come in.
2: Nawindang ang mga netizens nang biglang maghang at mag-crash ang mga social media applications sa ilalim ng Meta, partikular ang Facebook, Messenger at Instagram kagabi bandang alas 10 oras sa Pilipinas at maging sa ibang panig ng mundo. May mga kinabahan dahil sa Facebook at Messenger nakasalalay ang kanilang mga maliliit na negosyo at yung iba naman ay may mga group chat kaugnay sa kanilang mga trabaho o di kaya naman ay sa kanilang mga organisasyon. Ayon kay Monica Cabrera, isang visual artist, nag-alala siya dahil may naka-schedule silang group exhibit at nasa GC lahat ng detalye at mga contact persons para sa kanilang nalalapit na group show. Ayon naman kay Rema Joy Peñaflor, isang online financial writer para sa isang financial website, halos makaranas siya ng bahagyang heart attack dahil sa social media ang pangunahing paraan ng komunikasyon sa kanilang opisina. Nagbalik naman sa normal ang lahat matapos ang halos 2 oras at muli nang na-access ng mga netizens ang kanilang mga social media accounts. Humingi naman agad ng paumanhin si Andy Stone ng Meta dahil sa pangyayari. Habang isinusulat ang balitang ito ay hinihintay pa rin natin ang opisyal na pahayag ng Meta kaugnay sa insidente. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: At po ng maigit, marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas, naghatid sa ating oras. 9 minuto na, makalipas po ang ganap na stress ng hapon, kargador. Sabi ni Ma'am Marnie Pajares, kargador. Sabi ni Boss Ryan Llaneta. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, kapi-kapi daw tayo with pandisal na bahaw. Pandisal na bahaw, pandisal na hangin, alang laman. Malaya po mga tunay na magnanakaw sa gobyerno. Yan daw po yung totoo, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang. Lahat ng klaseng panglalay tinawag na sa mga marine witnesses, sabi ni Ma'am Luz Papa. Bakit kaya nauuso ngayon ang kasong libel? Ayan ha, tanong ni Boss Jaime Samoya Bernante. Pati si Chavit Singson, the libel din, bakit daw ganon? Nagtatanong yung ating mga kababayan kung bakit daw po nauuso. Kung bakit daw po nauuso, ha? Itong libel. Okay. Laban po dun sa mga tumutulig sa sirbang politiko. Bago ko makalimutan, kasi kanina na napasadahan natin yung sinasabing security threat laban sa mga senador at mga Senate staff, no? Tapos ang itinuturo na nasa likod nitong pagpaplano, wala pong iba kundi yung mga itong grupo na ang kanilang layunin ay mailabas yung katotohanan sa kabila ng pagnanakaw sa gobyerno. Uli kong binabalik-balikan, since the time na nabasa at napanood ko yung iba't ibang mga istorya patungkol doon sa security threat sa Senado. Muling bumabalik sa aking alaala. Please refresh my memories, no, kapag meron kayong, kapag buhay na kayo nung panahon na yan. Ha? Kapag buhay na kayo nung panahon na yan, baka meron kayong recollection dun sa tinatawag na Plaza Miranda bombing. Okay? Plaza Miranda bombing. Marami po yung anggulo na lumabas para pagtakpan yung katotohanan sa likod nitong insidente na ito. Meron tayo mga kababayang nadamay, mga sibilyan na nadamay, may mga politiko na nadamay, may mga Pilipinong nadamay. Dahilan dito sa ano? Dahilan dito sa pagtatakip sa katotohanan. So, yung binabanggit na security threat sa Senado, I cannot help but think. Bumabalik ba tayo doon sa panahong una? Ganito na naman ba yung estratehiya? Ganito na naman ba yung estratehiya na ginagawa at ginagamit to silence, ika nga, yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino? Dito na po ba tayo papunta? Eh, last week, pigil na pigil yung si Nikki Cusiteng tsaka si itong si Bert Gonzalez dun sa talakayan on the possible anarchy. Although paulit-ulit kong sinasabi na we were not, you know, discussing the issue to ignite something beyond our control. Hindi ganun eh. Kundi pinag-aaralan lang namin o pinag-aralan namin yung mga susunod na mangyayari at posibleng mangyayari. Ngayon, ang tanong ko, dahil tayo yung mga political observers at parati natin pinag-aaralan, ito pong hugot ng kung sino bang mga politiko na meron tayo ngayon, meron bang, is there some kind of a relation? Di ka nga. Yung Senate security threat at yung naganap na Plaza Miranda bombing, meron bang pagkakahawig sa estratehiya? Meron bang pagkakahawig doon sa ika ngay mga grupong nasa likod? Meron bang pagkakahawig? Is there a pattern of, you know, something big that is about to happen? Dahil talagang wala silang tigil eh. Hindi talaga nila gugustuhin na hindi matanggal si Inday bilang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil hindi sila papayag na makatakbo si Inday sa pampangulohang eleksyon sa 2028. Hindi sila papayag na magwagi at maging pangulo si Inday sa 2028. Hindi rin sila papayag na magtapos yung kanilang termino sa 2028. Sa anong nakikita natin, is there a pattern? Meron po bang pattern? Tayo, mga political observers tayo. Kaya nga sabi ko, baka may mga buhay na nung panahon ng Plaza Miranda. Meron na kayong tiwa, meron na kayong pag-iisip, meron na kayong malayang pangunawa sa mga nangyayari sa bayan noon. Please refresh our memories. Please refresh our memories. Pati yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon na hindi pa buhay nung panahon ng Plaza Miranda bombing at hindi pa ganun ka bukas ang kanilang isip at diwa sa mga totoong nangyayari sa bayan, please help us understand. May pattern po ba? O yun. Sandali lang ha, si Chris, may bit-bit na balita. Yes po, malaki ang ginastos ko sa BBM na yan. Binabasa ko verbatim yung pong komento ni Ma'am Ena Gray. Yes po, malaki ang ginastos ko sa BBM na yan. Pero nang makita ko ang kamali ang ginawa ay ayaw na. No worries po sir, totoo naman po ang sinabi ninyo. Again, coming from Ma'am Anna Gray. Sa Australia, ang mga politiko pinapato ng itlog raw egg. Ha? Pinapato ng itlog ang mga politiko. Dito sa ating bayan, yung mga politiko na kapituko sa kanilang pwesto at mga balat sibuyas kapag ka nakanti, yung kanilang kritiko, ito po yung sinasampahan ng mga kaso. Balikan natin ang balitang bitbit mula sa ating kabanditong si Chris Lucas. Go ahead Chris, please come in.
2: Lumabas at kumalat ang isang video na nagpapakita ng di umano'y earth bowling o ang proseso ng paghukay kasama ang ugat at ang paglipat ng mga puno sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa naturang video na kuha ni Tay Misario, kanyang kinu-question ang aktibidad na isinagawa isang gabi at sinusubaybayan o minomonitor pa ng mga kinatawan ng San Miguel Corporation at Department of Environmental and Natural Resources. Umani rin ang samot-saring reaksyon at share ang naturang video. Kaugnay nito ay naglabas ng opisyal na pahayag ang DENR, subalit hindi pa rin ito nakaligtas sa mapanuring mata ng mga mamahayag at netizen. Kapansin-pansin kasi na walang signatory o pirma ang nasabing official statement ng DENR. Karaniwan na kasing may lagda ng kung sino mang opisyal ang isang official statement na inilalabas ng isang ahensya ng pamahalaan. Sa mga oras na ito, naghihintay pa rin tayo sa magiging paliwanag ng DENR. Matatandaang kamakailan ay nagpa-presscon pa ang DENR at sinabing ihihinto muna ang aktibidad lalo sa mga puno na tatamaan ng

0: kita no noong taong 2024, nakakumpiska ang mga otoridad kabilang na ang PNP ng humigit kumulang sa 1.4 toneladang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 9.68 bilyong piso sa Alitagtag, Batangas, na agad itong naging pambansang balita. Sa laki ng halaga at dami ng mga nakuhang droga, itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking drug bypass sa kasaysayan ng bansa. Subalit ayon kay PNP Chief Police Director General Jose Molencio Nartates Jr. na mas kaunti ang nakapansin sa sumunod na kabanata ng naturang kaso. Ipinunto rin ni PNP Chief Nartates ang kamakailan na hinatulan ng korte ng habang buhay na pagkakakulong ang isang Canadian national na inuugnay sa naturang operasyon dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bagamat ang pagkakasabat ng droga ang nakakuha ng atensyon ng publiko, ang hatol na nagbibigay umano ang tunay na kahalagan sa buong kaso. Madalas aniyan na nakatuon ng pansin ng publiko sa laki na nakukumpiskang droga at halagang katumbas ito, ngunit bahagi lamang iyon ng laban ayon kay PNP Chief Nartates. Iginit ni Nartates ang mas mahirap na tungkulin ay yung pagbuunga ng kasong sapat ang tibay upang magpatibay sa hukuman na nangangailangan ng masusing investigasyon, paingat ang paghawak ng ebidensya at matatag na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aniyan ang opisyal, nagbunga itong mga pagsisikap na iyon at hindi nagtapos ang operasyon sa pagkakasabat lamang ng droga o sa pagkakaaresto ng sospek, kung saan nauwi ito sa isang hatol ng pagkakasala. Ipinapakita rin ang kinalabasan ng kaso ng patuloy na pagbibigay diin ng Philippine National Police sa intelligence-driven investigation sa ilalim ng pamumuno ng PNP Chief Nartates. Maaring nagsimulaan niya ang isang operasyon sa mismong lugar ng insidente, ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Dito aniya nasusubok yung kakayahan ng mga investigador, mga taga-usig at mga law enforcement personnel na tiyaking maninindigan ang kaso sa harap ng hukuman. Dagdag ni Nartates, ito yung uri ng pagtutok at pagpapatuloy na trabaho na isinusulong ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. 21 minuto na makalipas ang ganap na stress ng hapon. Si Kalipi ang binabanggit na rito si Gatchalian, referring to Win Peki daw po, Peking tunay sa maling pamamaraan ng pagnanakaw ng pwesto. Kaya ipinapaturaw po kay Kiko Pangilinan at kay Chief Escudero yung pagpe-preside sa pag-uusig sa inosenteng tao. Mahirap kasi maging presiding officer ang hindi abogado. Ha? Mahirap maging presiding officer ang hindi abogado. Kaya nga yata ginagamit nila yung mga pinag-aralan ng mga abogado, itong mga matatagal na sa Senado at merong eksperyensya sa impeachment proceedings, para kahit papano hindi sila mabulaga. Ha? Hindi sila mabulaga. Pero alam po ninyo, kahit sa ang angulo natin tingnan, ang bubulaga dyan is the number of the senators, no? Na mag-acquit o magko-convict kay Inday. Medyo nalalapit na tayo sa ano, sa 2028. Okay? Kahit sabihin natin, 2026 pala ngayon, mid-2026, no? Merong ipinatawag starting Monday yung paglalahad ng mga information mula sa prosecutors at dito sa depensa. Ika nga, itong mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte, meron pong preliminary na briefing na gagawin ang impeachment court bilang paghahanda dito po sa impeachment proceedings, pero Hulyo a 6 pa rin. Okay? Hulyo a 6 pa rin. Yung kanilang ano, yung kanilang petsa, ika nga, na nabuo para simulan yung pagdinig laban kay Vice President Inday Sara

0: Carpio. Okay? Pero sana itong Senado bilang isang impeachment court. Sabihan prosecutors at ang depensa to keep their mouth shut. Okay? Sabihan, total nando na eh na-forward na ninyo yung ano eh yung articles of impeachment. At yung impeachment proceedings, mukhang wala na po itong ano, wala na itong pagpapaliba na mangyayari. Okay? Wala nang pagpapaliba na mangyayari unless na magkaroon muli ng balasahan dyan sa Senado. I am not saying na pwedeng magkaroon ng pagpapaliba. All I am saying, kapag ka nagkaroon ng balasahan at bardagulan at yung maupo na mga miyembro ng mayorya, kapareho nating mag-isip. Kapareho nating mag-isip na mas bibigyan ng kahulugan yung pong flood control scandal investigation more than any other issues because of the gravity of the offense being anong tawag dito? Tinuturo mga politiko mismo eh. Ha? Mga congressman ninyo, yung iba. Oh. Mga congressman ninyo, mga senador natin. Okay? Dito sa ating bayan, talaga magtataka ka. Yung mga dating official ng DPWH, nawawala dun sa listahan ng mga kriminal. Dahil dun sa pangako na meron silang mga big fish na ituturo. Pero itong big fish na ito, mga kalaban sa politika ng kasalukuyang administrasyon. So where is the so-called integrity when it comes to due process? Ha? Hindi ba nakapagtataka yan? Oh. Kapag yung mga kumakalaban sa gobyerno ni Bongbong may kinalalagyan. Kapag yung mga supporter ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos parang tuwang-tuwa. Tandaan po ninyo, ang bola bilog. Bolang bilog. Huwag tutulog-tulog, sabi ni Barang Bola. Sabihin sa akin kagad ang sagot. O, yan po. Ang karma pa naman ngayon, ano ha? Anong tawag dyan? Merong term na ginagamit yung mga millennial. Ano ba yan? Oo, unang-una, matik. Matik na ang karma ngayon. Tapos electronic yung iba. Patay tayong bata tayo riyan, ha? Ginawa lang daw pong issue ni Gatchalian yung threats sa Senado, pati na rin yung hacking ng website ng Senado para hindi matuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon ni sinito? Rodante Marcoleta, yung subcommittee ng Blue Ribbon ni Pia Cayetano. Ano ang susunod na issue ang gagawin daw po ng team ni Tito Soto para linlangin ang tao at hindi matuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon ni Cayetano po ito. Okay? Ni Cayetano. Okay. Sabi ni Boss Totoy Mola, sabi ni Broner, ang AFP, Armed Forces of the Philippines, hindi raw po makikialam sa isyu ng politika. Ang pagdanakaw ng trilyon sa kabanang bayan, hindi po ba ito political in nature? Unang-una, hindi magkakaroon ng lakas ng loob na magnakaw itong mga magnanakaw na ito kung wala pong basbas ng kung sino mang nasa taas. Okay? I am not saying na may baspas ni Bongbong. Ang sinasabi ko, baspas ng nasa taas. It could be mas nakakataas sa kanila. Alright? Kaya nga, napaka-importante na matuloy ito pong investigasyon, yung totoong investigasyon, ha? Hindi yung borong-borong investigasyon. Nakita namin yung galawan na yan na bago, gawa-gawa kuno yung threat na yan, sabi ni Kaeli. Si Kaeli, mukhang ang binabanggit niya yung ano, ha, yung tanong natin kanina, yung tanong ko kanina patungkol sa Plaza Miranda bombing. May pattern ba? Oh. May pattern ba? Eh tayo ay nagtatanong dito sa palatuntunan. Dahil dun sa sumisigaw na threat di umano dyan sa Senado. Kaya nga ang aking tanong, may pattern ba? Magbabalik pa ang palatuntunan, baka libas po ang ilang pala.
1: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng ating palatuntunan ngayong 13 Hunyo 2026. Balikan muna natin ang balitang bitbit ng ating kabanditong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in.
4: Bumalag si Senator Chinko Estrada sa sinasabi ng ilang legal expert na hindi na siya makakalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judges dahil sa kanilang pagkakabilanggo. Nakakulong nga si Estrada dahil sa kinaharap na kasong plunder at grab na kaugnay ng plant control scam at may nagsasabing kapag may ganitong kaso, automatikong suspendido sa tungkulin. Ayon kay Estrada, ongoing pa proceeding sa ugnay ng kanyang suspension habang nililitis. Hindi ng senador na hindi pa siya nakakapag-file ng comment at ng opposition sa kanyang suspension habang pending ang litigasyon at hindi pa siya nakasasaag at ng lahat ng legal remedies. Ani hanggat wala aniyang final at binding ruling, may tuturing na premature, walang basehan at pagsira sa integridad ng impeachment process ang anumang pahayag na natanggalan na siya ngayon ng kakayanan na makaganap bilang senator judges. Iginit Estrada, nakakadismaya na may mga self-proclaimed na legal expert na mukhang mas interesado na mag-impluensya ng public opinion sa halip na respetuhin ito mga institusyon at judicial process. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Alright, nandiyan pa ba kayo? O eh, baka nag-aalisa na yung ating tropang Johnny Gomez Live na bardagol tayo. Ha? Nandiyan pa naman siguro yung ating mga kababayang Pilipinong naghintay ng Sabado ng hapon para magkaroon ng pagkakataon na makasali, ika nga, dito sa inyong malayang talakayan tapos babardagulin lang. Ha? Mawawala lang tayo sa himpapawid. Thank you, Joe. Si Jojo Sigat kanina nagbitbit ng information at ng balitang yan. Galing kay Ma'am Tami Tumista, good PM Idol Johnny. Instead of investigating the whistleblowers and maliciously branding them as bodegueros, the Senate should instead investigate the contents of the maleta and their recipients. Alam po ninyo ang kailangan gawin ng investigating team, lalo na in aid of legislation ng Senado. Alamin yung katotohanan sa likod ng isyu. Kung ang sinasabi ng mga marino, dating marino, there was conspiracy. Merong palitan, exchange of hands, ika nga. Pagdating dun sa isyu ng baleta, kailangang isecure na merong katotohanan o kawalan ng katotohanan. Why brand them as somebody, no? Na walang integridad. Bakit ganun yung depensa na ginagawa? Di ba dapat merong nag-akusa, idiretso yung investigasyon hanggang sa dumating yung pagkakataon na malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at ang sinong nagsasabi ng mali. Kung dumating yung pagkakataon na itong 18 dating marino ay nagsisinungaling, saan ang kaso? Sa panang kaso. Pero para i-belittle yung pong claim nitong mga tao na ito, eh parang sinorkat po natin yung investigasyon at yung justisya. Kaya nga tanong ko kanina, paano kung totoo? Eh di tuwa-tuwa yung mga tumanggap ng baleta dahil hanggang sa ngayon sila po ay libre. Libre na nakapamumuhay according to their wants and needs. Libre na nakakagala. Eh yung imahe nung 18 marino, wala na, sirang-sira na eh, di ba? Hindi lang yung mga marino, 10 ng kanilang pamilya. Sirang-sira na yan. So the only way para maiangat natin yung imahen nitong mga tao na ito ay ipagpatuloy yung maayos na investigasyon. And let the courts of law, hika nga, pati yung ating hustisya, gumulong. Dapat gumulong yung hustisya para malaman natin kung sino ba talaga ay nagsasabi ng totoo at sino yung mga gumagawa ng kasinangalingan at ng mga excuses. Dahil kung hindi po natin pagbibigyan ng pagkakataon na maimbestigan, basta na lang natin i-dismiss. Outright dismissal eh. Outright dismissal yung gusto nilang mangyari. Kaya nga, they zeroed in or zeroing in dun sa pagkasira ng imahe nitong mga marino. Okay? Nitong mga marino na ito. Okay, sandali. Tingnan natin yung binabanggit ng ilang pa nating mga tropang JGL. Mabaya, babalikan ko yung ilang puntos pa dito sa binabanggit ni Justice Leonel. Okay? Sandali lang. Mahirap patabunan eh. Ayokong nagkakaroon ng utang dito sa ating mga tropang JGL. Aha. Baka matabunan yung kanilang mga komento. Kaya pinipilit po natin bigyan ng pagkakataon na maiparating kaagad sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Sabi ni Ma'am Chato, Charito Cabrera Diana, malayang malaya sila dun sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Pagkakasabwat po sila. Kaya walang napaparusahan. Tinatapalan sila ng pera para manahimik. Asar match. Ayan ha, Ma'am Chato, asar match. According to the 18th Brave Marines, involved din daw yung magkapatid na Villar. Galito kay Architect Angelito Castillo Villas. Hindi kaya bumaliktad sila because of this testimony. Anything can happen. Architect, anything can happen. Pero ang gusto natin, magkaroon tayo ng panibagong jinggoy. Okay? Marami ng mga masasamang imahe ang ibinato kay Senador Jinggoy Estrada. Kota ng araw eh. Dahil pangatlong plunder case na ito. Ha? At pareho sila ni Bong Revilla na walang katigil-tigil dito sa ganitong klase ng mga pagkalabit sa pera ng bayan. Of course, these are complaints. Okay? Ito po yung mga aligasyon. Pero sinasabi ko, sana magkaroon tayo ng panibagong Jinggoy Estrada. Who continue to stand his ground. No amount of pressure, no amount of political harassment. Hindi nila napatiklop si Jinggoy eh. Dahil nung nangangailangan ng dagdag na numero, ito pong grupo ni Tito Soto, bago itiklara na bakante ang lahat ng posisyon, except for the Senate Presidency. Okay? Technically, hindi nila binakante. Okay? Hindi nila binakante because meron silang nakikitang posibleng ibalik laban sa kanila. Kaya acting Senate President si Win Gatchalian. Tingnan po ninyo yung mga kaganapan ha. Unyo at res. Nagkaroon ng rigo doon sa Senado. Prior to that, hinuli si Jinggoy. Okay? Pati yung interpretasyon sa hinuli o pagsuko naging malaking issue. Dahil iba yung sinasabi ni John Vick, iba yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ibinalik ni John Vick kay Alan Peter Cayetano na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan in not so many words dahil doon sa ginalawang pagtakas ni Bato de la Rosa o pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Maganda yung angulo na binanggit ni Alan Peter kay Tato. Teka muna, tayo magkaharap nun, sabi mo hindi mo huhulihin si Bato dahil wala namang arrest warrant. So kung si Bato ay umalis after nung Rigodon at butuhan sa Senado, bakit ibinabalik mo sa amin yung issue? Bakit biglang naging fugitive si Bato? Okay? Eh, nung magkausap tayo nun, eh, sabi mo, naroon kayo para sa kapepaan. Naroon kayo para protektahan ang mga senador. Tama yung binabanggit ni Alan Peter Cayetano eh. O tapos kayo biglang paparatangan na siya yung nagpatakas kay Bato de la Rosa na sinabahan pangaraw po ni Robin Padilla. Pero again, kung babalikan natin yung nangyari prior to this change of leadership, malinaw, abogado kasi si Alan Peter Cayetano eh. Kaya ang talas ng takbo ng kanyang isip at pang-unawa eh, di ba? Ibinabalik nila kay John Vick, sabi mo, walang pag-aresto na magyayari. Walang warrant of arrest laban kay Bato. O di, umalis yung tao. Why put the blame on me? Di ba? Why put the blame on me? Okay. Pero anong ginawa ng mga ano? Anong ginawa ng mga kumakalaban kay Alan Peter Cayetano? Discrediting. Parang dito sa mga marino. Kapag ka nasusukol at kapag ka maganda yung mga puntos na inilalahad ng mga individual o grupo para iparating sa ating mga kababayang Pilipino kung gaano kalaki yung perang ninanakaw sa kababayan na nagiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga kababayang Pilipino. Flood control eh. Oh. Kapag ka mayroong gumuhong tulay, kapag ka mayroong tulay na sinabing natapos pero ghost project pala, at the premise kung bakit ginawa yung tulay o ginawa yung struktura is to hold yung excess water during heavy rains. Okay? Excess water na pumasok sa pamayanan. At meron tayong mga individual na namatay. Ibig sabihin, something went wrong. At dito pumapasok yung accountability na binabanggit natin. 3 A's, tatlong letrang A ng government service. Accessibility. Accessibility to information, accessibility to the history of repairs, funding, etc. All right? Pati yung mga plano na gagawin, there has to be an access to it. Tapos kapag ka-proven na merong balik dun sa mga information na nakalap, information na nailathala, at merong mga individual o grupo na nasangkot dun sa katiwalian, there should be accountability. Let's do an audit. Paano ka nakapagnakaw? Sinong mga kasama mo? At hindi dapat na, oy, state witness mo ko. Ha? Sabit ako, ibalik ko yung ilan daang million ba? O ibalik ko 100 million pesos. Tapos isabit ko kung sino yung gusto nyo yung banggitin ko. So, nasan yung totoong accountability doon? If the idea pala ng accountability sa ilan nating mga opisyal ng bayan is to point fingers. Turo na lang natin kung sino yung gusto nating kalabanin. O kung sino yung nakikita nating haharang dun sa ating mga adhikain. Turo na lang natin. Tapos ikaw, soli mo 100 million, soli mo na. Tapos lusot ka na. Okay? Lusot ka na. See you in the next round, Iga nga. So walang accountability. And if there is no accountability, how can we assume that somebody will be held answerable? Wala eh. Bali nga yung audit eh. Bali yung investigation. Paano mo kayo papanagutin? Di ba? Kaya tama yung sinasabi nung ilan nating mga kababayan, yun daw pong kalayaan sa kasalukuyang panahon, kalayaan ng mga magnanakaw na sipsipin ika nga. Yung pong kayamanan ng ating bayan. Okay. Teka muna ha. Si Attorney Kapunan ang masyadong maraming sinasabi. Tinitiyak niya na mai-impeach si VP Sara. Okay. Tinatanong kung lalaki. Babae po, babae. May asawa po yan, si Lorna Kapunan. Alright, tinatanong ni Ma'am Ena Gray. Bakit po ang Congress prosecutors ay kumuha ng mga private lawyers? Di po ba sinasabi nila na magagaling sila? Maraming dahilan. Maraming dahilan kung bakit kumukuha ng private lawyers, no? Para sabi nila mas maging structured at mabigat yung kaso. Dahil itong mga premyadong, mga pribadong abogado na ito, sampu ng kanilang mga kinabibilangang mga law firms, mga dekalidad. Pero isa lang po yung ipinapakita nito. Isa lang po yung pinapakita nito. Gusto lang tapatan yung pong istruktura ng depensa ni Inday. Okay? Kaya ako sa aking tingin, this is just a script na gusto nilang basahin natin. Ito yung isang kwento na gusto nilang panoorin natin, pakinggan natin, basahin natin. Again, may private lawyers man yan o wala. Muli nating babalikan yung pong magiging hatol ng Senado. At bilang ng mga senador na mag-a-acquit at magko-convict kay Inday. Tingnan natin yung linya. Kaya nga iniisa-isa yung pong mga subusuporta kay Inday. Ako, masasabi ko lang. Let us pray for Jinggo Estrada. Not because malapit tayo kay Jinggoy or naniniwala tayo na si Jinggoy ay walang kinalamat dito sa baleta issue, no? It is up to the court to decide. Wala tayong pakialam dyan eh. Ako personally, ang pinakikialaman ko is the way Jinggoy Estrada continues to stand his ground. Hindi naging Poncio Pilato at ipinagpalit si Inday sa 30 pirasong pilak. Oh, Judas Iscariote. Hindi ba? Oh. Hindi ipinagpalit si Inday sa 30 pirasong pilak. Marami pang kasunod. Joel Villanueva. Itong si yung magkapatid na Villar. Alright? Tahimik yung kay Cheese Escudero. Kaya yung pakiramdam ng mga kababayan natin na merong political pressure, hindi po talaga natin maiaalis yan. Bakit yung mga pinaparatangang tumanggap? Walang political pressure. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Ha? Kapag ikaw, ang isang tao raw, na sabit sa irregularidad ay hindi na niya ka-team up. Okay? Ibig sabihin, bibitawan na ni Bongbong Marcos. Ay, wala na tayo, hindi na tayo okay. Sabit ka pala sa korupsyon eh. So how would the president know if Erwin Tulfo, for example, malinis yung kanyang konsensya, malinis yung kanyang pagkatao, na walang tinanggap na maleta, kung hindi po natin isasubject sa thorough investigation? Kung hindi natin isasubject sa thorough investigation, teka muna, may mga balitang bit-bit pa yung ating mga kabandido. Si Jojo Sigat nagbabalik sa kanyang report. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Nakakumpiska mga tauhan ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ng 29.2 grams na hinilalang shabu na nagkakalaga ng 198,560 pesos sa ikinasambay bus operation. Hindi na nakapalaga suspect na nakilalang si alias Totoy, 32 years old, na naaresto pasado alas 8:30 kagabi matapos na umagat sa pahay ng mga pulis na nagpanggap na bibili ng ipinagbabawal na droga sa kahabaan ng Banaba Street, Barangay Sembo, lungsod ng Taguig. Naharap naman ang natural suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover din ng mga pulis ang ginamit na bypass money at budol money sa operasyon. Kasalukuyang nakaditin nga itong suspect sa Taguig City Police Station Detention Facility. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Uli, maraming pong salamat si Jojo Sigat, nagbitbit ng balita. Isunod natin agad ang report mula po naman kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
6: Matagumpay na tinapos ng Philippine Coast Guard o PCG ang ikalimang yugto ng apat na araw na CO or X o Designate Course Maritime Law Enforcement Module sa Maynila bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng mga susunod na commanding officer at executive officers ng mga barko ng PCG. Isinagawa ang apat na araw na pagsanay sa pakikipagtulungan ng Australian Embassy in Manila at ng Australian National Centre for Ocean Resources and Security ng University of Wollongong. Nakatuon ang programa sa pagpapalawak ng kalaman sa maritime law enforcement, operational decision making at pagtugon sa mga mausbong na hamon sa maritime security. Mula ng ilunsad noong 2022, nasa 270 tauhanan ng PCG mula sa iba't ibang operational at leadership units ang sumailalim sa nasabing pagsasanay. Pinangunahan ang mga lecture ng mga kilalang eksperto sa maritime law mula sa Australia at Pilipinas. Dinaluhan ang closing ceremony ng Australian Ambassador Mark Ines Brown at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na muling nagpatibay sa matatag na ugnay ng Australia at Pilipinas sa pagsusulong ng maritime governance, professional na pag-unlad at seguridad sa karagatan. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Alright, thank you so much. Talagang hanggang sa dulo, binabardagol tayo si Romel Madrigal. Nagbitbit, nagbalitang yan. Alam po ninyo, gusto ko lang tapusin itong ating talakayan dito sa ilang pang binitawang mga impormasyon patungkol sa posisyon ni Justice Marvick Leonen. The question is not academic. It cuts directly into the relationship between government and the governed. Every democracy rests on the premise that public office is a public trust. Those who seek power voluntarily step into the arena of public judgment. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa kabila ng ginagawang pagbabartagol dito sa ating palatuntunan. Si Sunny Lustre at ang kanyang saling basa. Susunod na ako po si Johnny Gomez pansamantala. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with Moira Alderson. Reports from southern Lebanon say at least five people have been killed in new Israeli airstrikes, despite a ceasefire announced on Friday with the Iranian-backed militia Hezbollah. An end to airstrikes between Israel and Hezbollah is a key part of the US-Iranian deal to end their war. Bolivia's declared a state of emergency, saying it's determined to end road blockades that have paralysed the country. The announcement came shortly after the main Labour Federation agreed to end its role in the protests. Other groups have not stood down. The US State Department has derided the Cuban government's proposed economic reforms as superficial smoke signals. Communist lawmakers announced sweeping changes on Thursday. Mexican authorities are investigating whether two bodies discovered near Mexico City belong to two US citizens missing since last month. An official said the bodies were found in a forest. The health minister for the Democratic Republic of Congo says confirmed cases of the Ebola virus have risen to at least 933. The outbreak has been caused by a rare strain of the virus. Australia's Agriculture Minister Julie Collins says the first mainland case of bird flu caused by the H5N1 strain has been detected in a remote area of the southwest. A migratory seabird was found to have the virus. A transport union in Britain has confirmed that the person who died when two trains collided north of London was one of the drivers. 89 other people were injured, 11 very seriously. Football, and in the Men's World Cup, Paraguay managed to cling on to their early 1-0 lead against Turkey, despite being reduced to 10 men. Earlier, Brazil beat Haiti 3-0 and Morocco defeated Scotland 1-0. The US went through to the second round with a 2-0 win over Australia. BBC News.
11: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
12: You're listening to the news from the BBC.
13: Radio Bandido, 8:10 AM.
14: At RJ Studio or RJ Bistro.
15: Lusitani Hotel.
14: Yeah,
15: Lusitani Hotel. 8 PM.
16: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
17: the best food and treats for your dogs.
18: The best dog places to visit.
19: The best training for dogs.
20: Okay. Coco, speak.
21: The best dog accessories and items.
22: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Okay, maganda-maganda nga po mga kaibigan. Sabado na naman, ika-20 sa buwan ng Hunyo. At siyempre, kasama naman niyo inyong lingkod, Sunny Ilustre, sa ating programang Salimasa dito po sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Matutunghayan po sa TV Plus Boxes, dito po sa GMA for the Box, sa YouTube, sa Facebook, sa Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29, at siyempre sa 8G sa talipihitan ng inyong mga radyo. Kasama po natin ang sa technical side ang ating kabayan dito, si AJ Austria. So mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Salimasa. So yan mga kaibigan. Napakarami po ng mga pangyayaring nakakakonsumi. Ayoko na nga sanang talakayin dahil lahat ng istasyon ng telebisyon at ng radyo at sa mga pahayagan na ilan-ilan na ngayon ay yan pa rin ang tinatalakay. Ang mga kabulastugan sa Senado, yung mga pangungurakot ng mga kasamahan nating dapat na sila magtatanggol sa kaban ng bayan. They are supposed to protect the government coffers, and yet they are the ones who rob them. Ha? Sabi nga ng isang merong Japanese hapon na nagsabi, "You Filipinos are very lucky." Very lucky. Ayoko na ituloy kasi matagal na yan eh. Ha? So anyway, mga kaibigan, ang tatalakayin po natin ngayon, napakagagandang mga mamaya po, meron tayong mga babatiin, mga birthday. Subalit unahin na po natin mga kaibigan itong ano, ha? Yung tinalakay po nila na no promissory note. Hindi na kailangan pagka yung antay, sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, hospital detention law. Iyon po yung anti-patient detention law. Pero tama rin naman kasi yung mga hospital hindi pwede mag-detain ng mga pasyente. Ay parang ina-amendahan nila kasi dati pwede ka mag... Pero parang medyo kontra ako ng konti dito kasi bakit? Depende sa pagpapa-ayos o pagpapa-implement. Kasi kung ang pasyente ngayon ay kailangan mag-submit na lamang instead ng magpirma ng promissory note, ay magsasubmit na lamang ng mga approved na mga itong mga notes na galing halimbawa sa PCSO, sa PhilHealth, sa mga iba't ibang sa ngayon ng gobyerno na tumutulong sa mga mahihirap, parang mahihirapan lalo. Mas maganda na yung pipirma ka ng promissory note, tapos, saka ka yung kukuha sa mga para mabayaran mo. So, walang problema yung promissory note. As long as, kapag pumirma ng promissory note, eh hindi na i-detain. Yung kasi yung ano eh, ngayon, gustong palta na eh. Sa bagay, hanga naman ako tayo dito kay Senator Rizal Ontivero, siya yung nagpapasa nito. At siguro, mas kwalipikado ngayon, mas klarado. Bakit? Hindi na nga pipirma yung ano ng promissory note, imbis yun, ay susulat na lang ang ospital doon sa PCSO, doon sa mga tumutulong sa mga mahihirap. Yan. So yun na ngayon ang magiging kapalit ngayon ng promissory note, yung mga guarantee letters na manggagaling sa mga government offices. Yung mga gaya ng PCSO. So yan. So, okay yan. Ha, ang mahirap lang, mga kaibigan, kapag nag-iba yung implementasyon at pinasukan na naman ng mga kutong lupa ng mga abusado na paikuti na naman ng batas. So, ito. Kaya lang, may isa pa rin akong nais pang sana nga makausap ko si Senator Rizal Ontiveros. Sana marinig niya to. Kasi ganito yan. Kung pauusuhin nila ayon sa batas, doon sa anti-patient detention law, as far as I know, it's sa Republic Act 9346 something, basta
9439, mga ganyan, no? Ay, nawala na ngayong promissory note. Dati, may promissory note, okay na yon. Hindi ka pwedeng i-detain, pipirma ka ng promissory note. Paano mo mababayaran? Eh, di saka kayo po lumapit sa PCS. So, kung hindi mo mabayaran, pasensya yung ospital. Kawawa naman ng ospital. Hindi rin maganda yon. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng pilitin. Dahil ayon sa konstitusyon, no one shall be imprisoned for non-payment of debts. It is an honest debt. Hindi mo gustong ma-hospital ka. Hindi mo gustong magkasakit yung mga mahal mo sa buhay. Wala kang naibayad. Hindi ka pwedeng singilin. Wala kang pera eh. Alam ka naman silaban ka o sunugin ka para magkapera ka. Hindi ka naman magkakapera sa ganung paraan. So yan ang isang ano. Subalit, ito maaaring mag-abuso naman. Maganda yung ginagawa ni Senator Risante Beros eh, pero baka abusuhin. Why? Dahil hindi na kailangan ng promissory note, yung isa ngayong may sakit na mahirap, sa St. Luke's pupunta. Total, hindi naman ako i-detain dito. Bawal na, may batas na. Eh di mag St. Luke's na lang ako. Bakit ako pupunta sa PGH? Di ba? Tama naman. Eh di mag Makati Med na lang ako. Bakit ako pupunta sa Holy Cross Hospital? Semi ano lang yan. Semi private lang. Mas malupit kung sa St. Luke's ako pupunta. Anyway, they cannot detain me. Hindi nila ako pwedeng i-detain. Bakit? May anti-patient detention law. So, yun. Kaya ito naman ang suggestion ko. Para mag-qualify doon sa hospital na malulupit, Makati Medical Center, St. Luke's Hospital, yung mga matitinding hospital, meron pa kung di na, ano, Capitol, basta magagaling na hospital, na mamahalin, para mag-qualify kung ikaw ay mahirap, dapat naman emergency. With all due respect, hindi ko pinagtatanggol yung ano ah, yung mga ospital ah. Hindi ko pinagtatanggol yung mga mayayaman na ospital. Mayayaman na nga sila eh. Kaya lang, baka yung batas abusuhin. Bakit? Yung mahirap, alam niyang mahirap siya. Pero magulang, mautak, pupunta siya sa ospital na mamahalin. Ngayon, ganito ang pwedeng mangyari. Na ma-qualify na hindi talaga pwedeng hindi pa palalabasin yung mahirap na naka-detain naka-admit sa mga mamahaling ospital katulad ng St. Luke's. Ang example ko po para maintindihan. Kailangan po emergency. Example, yung isang tao naglalakad doon sa BGC. Mahirap lang siya. Siguro nagtitinda siya ng mga basahan o whatever do sa mga motorista. Inatake sa tapat ng St. Luke's. Alam nga namang dalhin mo pa sa PGH yon. Matotodas yon bago makarating ng PGH. Kapag ganyan ang nangyari, dapat yon qualified siya doon sa anti-patient detention law. Yun ang sinasabi ko. That it will now justify that a poor patient will be admitted in itong class na hospital. Katulad ng St. Luke's, Makati Medical Center. Marami pa eh. Hindi ko masyadong matandaan yung iba. Yung Capitol Medical Center, yung mga ganun ba? Bakit? May dahilan ni emergency. O kaya, huwag naman mangyari. May tumatawid na mama na bangga sa tapat naman ng Makati Medical Center. Emergency yon. Ngayon, kung sasabihin, kung mahirap to, dali natin sa PGH, baka naman hindi na umabot sa PGH, lalo at masama ang pagkabangga. O kaya masama yung pagka-atake. It will now justify a poor person who can be admitted in a super classy hospital and yet avail of the itong batas na hindi siya pwedeng i-detain afterwards. Yun naman. Kasi nga kung lahat ng mahihirap pupunta sa St. Luke's kasi
Hindi ako, huwag kayong magtampo yung mga hihirap ha. Kasi ako mahirap din. Mayabang lang po tayo. Mukhang akala lang ng iba. Hindi ako mahirap. Mahirap din po ako. Ang mahirap lang, at saka yun po may mga pong mga sinabi nating mahihirap, yan po yung mga taong kadalasan po dyan ay mga kagalang-galang. At akin pong laging uulit-ulitin, mas kagalang-galang pa ang isang magbabalot na parehas na nagtitinda ng balot ha? Kaysa sa isang senador o congressman na magnanakaw. Yan po lagi ko sinasabi. So kahit po tayo ay hindi mayaman, nasa classification po tayo ng mahirap, basta po at ang ating pagkatao ay hindi natin niyuyurakan ng dahil sa ating sariling gagawin na masama, nakakapirwiso sa kapwa at sa bayan, eh tayo po ay kagalang-galang niyan. Yan po naman. At ang dapat nga lamang po dyan, if you incurred an accident, you met an accident in front of St. Luke Hospital, or if you're biglang inatake yung isang tao, huwag naman mangyari, sa harap ng St. Luke's, then dapat po ilagay sa batasyon na yung mga taong ganyan, hindi pwedeng i-detain. Kasi mahirap nga yan eh. So ngayon, ano naman ang dapat gawin ng St. Luke's? Baka sabihin, unfair naman sa amin yan. Ah, bakit ganun? Eh di magdasal kayo na lahat ng mga aksidente at atakihin sa harap ng inyong ospital, eh puro milyonaryo at mayayaman. Pero, kung malasing kayo ang konti, pero ito nga, ang maganda dun sa proposal ni Senator Hontiveros, na akin pong isa sa mga hinahangaan ko na masipag, matapang, at parehas na senador, ay na ang ospital hindi madidihado. Bakit? Sapagkat yung imbis na ang pasyente ay magpirma ng promissory note, wala na. Subalit, this will be covered now by agencies that are of assistance to the patients. So, isang example ko nga dyan na siguro yung Malasakit Center, pwede natin banggitin din. Itong PCSO, itong PhilHealth, at yung mga iba pang mga opisina na namimigay ng tulong. Alam ba, yung they also

At yun po ay pinagbabawal din na yung promissory note, laligyan mo ng collateral na may TV, kang makukuha, pag bawal po yung mga ganon. Naiiwanan yung isa nga po dito sa Cavite noon eh. Naghanap pa ng tricycle eh. Ilang oras bago nakapag-anong high tricycle para iprenda na. O sige, pag hindi ko binagbayad sa inyo na itong tricycle, naghanap pa. No, mabait na nakapitbahay na may tricycle. Pero hindi bumiyahin yung tricycle. Hindi kumita yung driver nung panahon na yun. Iniwan doon sa ospital. At sa tagal, 2-3 oras na naghintay, patay yung bata doon sa pinagdala doon sa May De La Salle. At hindi natin pwede sisihin yung De La Salle Hospital kasi nung dinala ron, malala na eh. Isipin mo ilang oras, 3-5 oras na naghanap ng ipeprenda. So yung ospital na yon, bawal yun. Hindi ko nalang babanggitin yung pangalan ng ospital kasi baka nagbait-bait na sila ngayon. Ha? So yun mga kaibigan, ha? I fully support that yung pong proposal po, amendment ni Senator Rizal Tiberos. However, I would like to propose din na hospitals may be abused. Kasi nga po, meron po talagang mga tao na magugulang. hindi ko kaya magbayad dito, pero gusto ko dito sa St. Luke's total, hindi naman ako hindi naman ako pwedeng i-detain dito. Ganun. So yun po, it has to be an emergency before a person who does not have any capacity to pay the bills, diba, abutin ng kalahating milyon, 1 million, kawawa naman ng ospital. Now, it has to be an emergency case. Kasi pag emergency, hindi pwedeng hindi gagamutin ng ospital. At pag ginamot, at daang libo ang bill, madidetain yung pasyente. However, if these people are indigent and there is really a need to be admitted in a hospital, whether mamahalin yan o mumurahin, hindi dapat sila pwedeng i-detain later on. Yun lang po sa mga kaibigan. Ito naman ang pinakamagandang kwentuhan natin, ha. May kwentuhan po tayo dito, ha. Ayan, ito kwentuhan dito. So, yan. Si Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, hurls insults and attacks most of the Senate majority members, and saying that the majority of the members of the Senate are at the administration's attack dogs. Anong attack dogs? Yung taga-tahol ng Malacanang. Yun ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano sa ibang mga senador. Ha? At ito magbigat, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, wala namang cover up ang majority sa impeachment. So yun, anyway, ang sabi niya, si Cayetano, sabi ni Alan Peter Cayetano, ni Senator, si Tito Soto at si Rapi Tulfo ay tuta ng Malacanang. Si Erwin Tulfo daw naman, hindi ako nagsabi nito, binabasa ko lang yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ha. Si Senator Erwin Tulfo daw naman ay tuta ni Senator Lacson, Pampilo Lacson. Subalit si Senator Pampilo Lacson daw hindi natuta, aso na. Alam nyo, minsan parang mga bata ito, mga senador na ito. Ito ba naman mga ganito kailangan pasabihin, no? Ngayon, ang sabi naman ni Senator Soto, gumanti naman si Senator Soto kasi tuta daw siya ng Malacanang. So sabi niya, bakit kasi pinapatulan pa ninyo yung mga ganyan? Hindi na daw dapat patulan yung mga ganyan ni Senator Alan

0: Peter. Bakit? Parang telenovela style na yan. It's not good for the country, sabi ni Tito Soto. Let's move on to the more urgent issues to help our countrymen. Tama naman. Sabi naman ni Senator Lacson, I pity yon si Senator Alan Peter Cayetano. I hope he doesn't have a complete meltdown because we have been friends for a long time. Magka-team daw sila sa senatorial election. So yon, yung sinabing complete meltdown, ang meltdown po isang sitwasyon ng isang tao na nawawala na po ng sariling bait. Sinasabi po ni Senator Lacson, sana daw wag ganon. Ha? So yon. At ang maganda, binaback up ngayon ang kasi ang Senado si Sherwin Dagatchalian ang siya ngayong nahalal na speaker kasi nagkaroon nga ng 13 kasi si Senator Joel Villanueva nagkaroon na ng 13. Yung una, they were able to declare, the minority was able to declare the all the seats in Senate vacant because they had 12. And they said, according to the rules, at binabanggit nila yung mga jurisprudence na una, kapag 12, you have the authority, you will now have the quorum in order to move to vacant ang mga positions sa Senate. So, na-move nila ng vacant according to the Constitution na sabi nila, claim nila. Pero hindi naman yun ibig sabihin na pwede na sila maghalal ng Senate President. So, ang ginawa nila, mautak din sila eh. So, naghalal sila ng Senate pro tempore at ginawa nilang temporary Senate President. Legal na naman yun. Legal na naman. Kasi bakante yung posisyon. Pero hindi sila pari maghalal nun ng Senate President kasi nga, ang nakalagay doon, kailangan 2/3 of the total majority at total members of the Senate. So, kung 24, 2/3, at least mga 16. So, ngayon, nung kumabila na si Chis Escudero, kumabila din si Senator Villanueva, nagka-13 na, legal na ngayon na si Sherwin Gatchalian ang legal na voted in na chosen na Senate President. So, yan mga kaibigan. So, yan ha. So, ito namang si Sherwin Gatchalian ay hindi abogado. So, ang most preferably, hindi naman sinasabing kailangan na abogado ang magpipreside sa impeachment trial. But it will be a plus. It will be better it will be a lawyer who will be the presiding officer at the impeachment trial of VP Sara Duterte. So, ang kanilang proposal ay si Chis Escudero as impeachment presiding judge. Binakapan naman ni Senate, ni Presidente Bongbong Marcos. Ang sabi nila niya, okay naman yun. Ha, kasi gusto ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos na bumalik na Senado sa normal. Ibig sabihin, indirectly sinasabi ni Presidente, abnormal. E abnormal nga, isipin mo. Una, nawala ng ng President ng Speaker of the House. Ng House Speaker of the House tuloy, ng Senate President. Tapos naging dalawa. Naghamon pa nga yung isa na sharing daw. Ha? Ngayon, nung nagkatulong 13 butante, ang majority naging Senate President si Sherwin Gatchalian. However, hindi nga abogado, kaya ang gusto nga talaga sa impeachment trial si Chis Escudero para madesisyon na niya here and then kung meron legal matters na dapat desisyonan. At sinusuportan daw ni BBM. Una, bagaman at si Escudero ay siya yung nagpa-delay dati nung unang impeachment dahil sinabi niya, yun daw forthwith, hindi yung totoong agad-agad. Sabi niya, kung kailan, pwede. Kung kailan, parang kung kailan nila gusto. So, na-delay nang na-delay yung... Pero ngayon, ang sabi naman ng mga analysts, at ako rin, ang sabi ko, kung mahihiya si Senator Chis Escudero at gagawin niya na yung tama, sasaluhin niya yung sarili niyang kalokohan nung una. Dahil nung lumalabas, kalokohan, ang sabi ng mga tao, lalo yung mga marunong sa batas, katulad ng mga dating Chief Justice of the Supreme Court na nagsasalita, itong mga legal luminaries, legal experts, na mga profesor ng UP, yung mga salitang yung mga ganyan, sinasabi nila na talagang mali. Yun. Pero ngayon, itinatama na at sana maging tama na. So, meron tayong commercial, mga kaibigan. Maganda po ang pag-uusapan natin mamaya. Ha? Ngayon, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Salimasa.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a PIT PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hi, I'm Sunny Ilustre. And I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ibabalik po ang Salimasa sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. At syempre, kasama natin dito si AJ Austria sa technical side. At syempre mga kaibigan, babatiin natin itong mga nanonood sa atin. Angelo Rida, Happy Father's Day, Kabandido, Kuya Sunny. Mabuhay ka from Malolos, Bulacan. At happy birthday daw, happy Tatay Day in Heaven. Telesporo Redaha, 1954 to 2013, ba? Edad ko tong tatay mo, Idol Angelo, ha? Mabuhay mga super tatay, super fathers, mga kabandido. At syempre, si Mia Mango. Hello, classmate. Ito, mamaya, may picture itong ilalagay natin. Ito, Happy Father's Day daw. Si Jaime Samoya Berante, Happy Father's Day. Gandang hapon. At syempre, mga kaibigan, ang mga iba pang tagapanood natin, eto po mga kaibigan, babatiin na natin ngayon para mamaya wala na tayong utang sa kanila. Happy birthday kay Enday Olmoges, ha? Enday Olmoges, mamaya may picture ka rin kasi may birthday mo eh. Si Colonel John T. Philippine Air Force na ground commander ng A-Base Group, ha? Okay, mabuhay po kayo, Colonel Anselmo John T. Si Archie Gadang, happy birthday sa apo ni Archie Gadang na si Lance Gadang. Greeting coming from Mama Elizabeth Gadang and family. Ayan, ulitin natin. Lance Gadang, ha? Apo ni Archie Gadang. Publisher din ng diary niya si Archie Gadang eh. Si Enday Almoges, happy birthday. Banados, Otto Kalikot. Yan, Banyados, Otto Kalikot. At dyan tayo pumibili po ng gulong eh. Mahal nga lang. Eh, kasi may granted naman yung gulong natin. Ha? So, and, si Nicole, si Pabs, si Dandy Boy, si Charlie, at siyempre ulit, si Mia Mango. Yan, mga kaibigan. So, Idol, mamaya na natin ituloy yung ating mga pag-uusapan para hindi tayo kapusin sa oras. Yung ating mga pictures, baka pwede na. Marami po tayong mga pictures, mga kaibigan. Yan po, si Attorney Boy Asoy, yung nasa gitna na nakaputi. Ha? At kasama po si former Vice Mayor Rico Goles, nasa left. Yan po ay laging nakaganyang violet. At yan po ay Councilor Rico Goles po ngayon. At may kasama po sila na magandang lalaki din na hindi ko po masyadong mamukhaan. Eh, ha? So mabuhay po kayong tatlo. At huwag kayong magpakuha ng tatlo, ha? Mamasama daw yan eh. Namamatay yung kumukuha. Hindi, balik, joke lang, joke lang. Dati may mga sinasabi, mamamatay na sa gitna. Eh bakit yung mga lettermen, Tito Vic and Joey, lalakas pa eh, ha? So mga kaibigan, mabuhay po, Attorney Boy Asoy. Yan po si Mayor Denver Reyes Chua, kapatid po ng ating partner dati dito sa Salimasa, si Mayor, ngayon po ay Mayor Vice, ang tawag. Vice Mayor ng Noveleta, Cavite, Dino Reyes Chua, at ang kanyang kapatid na si David Chua. Yan po sa picture, nandyan po si Barangay Captain Joey Pohas, ha? At kasama po niya si Mayor Denver Chua, at may kasama silang isang constituent din dyan sa Cavite City. Mabuhay po kayo. At mabuhay po ang Cavite City. At yan po naman mga kaibigan, si Mayor Dino Reyes Chua kasama yung mga iba't ibang mga official po naman dyan po naman sa kanilang bayan dyan sa Noveleta, si Vice Mayor Dino Reyes Chua. Pero ang tawag namin dyan si Mayor Vice, Dino Reyes Chua. At kasama po yung mga barangay captain na katatapos lang yata nila ng barangay captain. Itong mga konsihal, ha? Katatapos lang yata nila ng session ng time na yun. So mabuhay po kayong lahat. Yan po sa Noveleta, Cavite. At iyon naman, kapatid niya, si Mayor Denver Reyes Chua. Yan, kasama pa rin si Barangay Captain Joey Pohas. Yan po naman. At marami pa po mga sikat dyan sa Cavite City. Mabuhay po kayong lahat. At mabuhay din po ang Cavite City. At mabuhay din po si Mayor Denver Chua. Yan po si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City na sinasabi niya, ang tawag mo sa ninyo sa akin, hindi mayor, hindi congressman, kung hindi Kuya Edwin. Mabuhay po si Kuya Edwin, ang mayor po ng Cavite, ng Paranaque City. Mabuhay din po ang kanyang kapatid na si Congressman Eric Olivares at ang Vice Mayor na si Vice Mayor Benjo Bernabe. Mabuhay po kayo lahat. At mabuhay ang Paranaque. Yan po, kikita po nyo ako dyan. Nakita ko kasi sa isang kainan dyan sa Paranaque City. Ito pong si director ng OSPAR, Hospital ng Paranaque. Ayan po na, 1, 2, 3 sa left. Yung nakaputi po na may ID. Unang-unang nakaputi, yan po naman ay si Dr. Patrick Cruz, yan po naman ang chief po niyang OSPAR. So mabuhay po kayo at mabuhay po ang Hospital ng Paranaque. Yan naman po mga kaibigan, sobrang laki. Si Peter Raymond Reyes, yan po naman ay isang empleyado din po sa Paranaque, dating taga-PCSO at nagkasalubong kami, mga hotel ko ng kaibigan yan at nagpawa kami yung picture at yan na po siya. Si Peter Raymond Reyes. Yan. Mayor Dino Reyes Chua, Vice Mayor na ngayon. Yan po yung partner natin, nililigawan natin na sumama uli sa atin, nagdadalong isip pa kasi Vice Mayor pa lang siya ngayon. Kasi natapos yung kanyang term at yung kanyang kapatid na si David Chua naging mayor at siya na may Vice Mayor. Pero pinagmamalaki niya yung diaryo natin, Neostar Bulletin, mas inilagay natin sila diyan magkakapatid. So mabuhay ka, Mayor Vice Dino Reyes Chua. Yan po naman ay si Dennis Felicissimo, chief po ng TRU diyan sa Parañaque City, at yung kasama rin natin yan, no? At yung kanyang mga magaganda at mga gwapong empleyado at empleyada. So mabuhay ka, Dennis Felicissimo ng Parañaque City. Yan naman po si Angie De La Cruz. Iyon po naman candidate po ngayon ng Mrs. Universe. So mabuhay ka, Angie De La Cruz. Si Mia Mango. Wow, ganda-ganda. Classmate ko po yan. Pareho kami ng edad yan. Pero tingnan naman nyo ay. Hindi yan matagal na picture na. Lately lang yung picture na yan. Talagang ganyan siya hanggang ngayon. Yung kanyang beauty. Beauty and brains. Yan po si Mia Mango. Yan po naman sa Lipa City. Classmate ko po yan sa Merinol. No? Yung Our Lady of the Rosary Academy ran by Merinol Sisters. Which afterwards, yung mga lalaki po, kami po napunta ng De La Salle Lipa at siya naman sa Canosa. So mabuhay ka, Mia Mango. Marami po itong nakuhang mga Miss Lipa City, mga ganyan ba? Yung, hindi ko lang mabilang eh, napakadami na yung kanyang beauty contest na mga titles. So mabuhay ka, Mia Mango. At yan naman, Enday Almoges, happy, happy, happy birthday. Sinsa ka na sa kanta ko, medyo namamalat na ako. Happy birthday, Enday Almoges. At yan po naman ay ilang taon na siguro, mabata pa ito eh. So mabuhay ka, Enday Almoges, and happy birthday sa iyo. At yan ay naubos na ang ating ano. At binabati uli natin yung mga nanonood sa atin. Ha? Archie Gadang, Colonel Anselmo T., Elizabeth Gadang, yan, at kanyang apo na si Lance Gadang, happy birthday. Banados Otokalikot, Evangelista Bangkal, yan, no? Nicole, si Pab, si Dandy, si Roy, si Charlie, yan, at mabuhay po kayong lahat. Yan, mga kaibigan. So ngayon, ang gusto po ng majority, ng iba, proposal, nang mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara ay si Chis Escudero kasi abogado daw. However, ako naman, although sinabihan ni Senator ni President Bongbong Marcos na okay siya sa kanya, okay na sa kanya. Siyempre may hugot 'yan eh. Siyempre kaya natanggal na si Peter Cayetano kasi bumaliktad na nga si Chis Escudero. Kaya medyo maganda ang sinasabi ni Presidente Marcos na okay lang sa kanya kung siya mag-preside. Because gusto nila abogado. Ha? Preferably, ana. But there is not, tingin ko lang, ha? I don't know, correct me if I am right. Correct me if I'm wrong. There is no such law that prevents the Senate President from presiding. Whether he's a lawyer or not. Because I don't know if there's a law that says that the presiding officer in an impeachment trial should be or must be a lawyer. So since there is no such law, I think may common sense naman si at bright naman si Senator Sherwin Gatchalian. Senator Chis Escudero may be also one of the judges, and he can now interject. Alimbawa, hindi naman kailangan siya mismo mag-preside para yung kanyang katalinuhan bilang abogado ay mag-manifest dun sa impeachment trial. Well, if there are decisions to be made by the presiding officer, who is, example, the Senate President, who is not a lawyer, in the person of Sherwin Gatchalian, di makakapag voice out o makakapag propose si Senator Chis Escudero na
7: I would like to inform the body that the ganito to is the right way to ganyan, ganyan, ganyan. At si Sherwin Gatchalia naman, bilang presiding officer who is not a lawyer, maintindihan niya yon kasi magaling umintindihan eh. Ha? Kasi hindi mo kailangan maging lawyer. Ako nga eh, pag libel ang pinag-usapan. With all due respect sa mga abogado, ha? Kayo po ay aking inire-respeto. At kayo po ay aking ginagalang. At ako po yung mahanga sa inyo, nakagraduate kayo ng law at nakapasado kayo sa bar. Hindi namin nagawa yan. So kayo, as far as the law is concerned, mas magaling kayo sa amin. Ang problema lang, pinag-aralan ko yung libel. Kasi nakakulong na ako at lagi akong nakikiusap sa mga lawyer. Nahiya na ako. Kaya pinag-aralan ko at ako na gumagawa. And with all due respect, yung 10 last libel cases ko, ang pinigayabang ko po hindi sarili ko, kundi ang Panginoon na nagbigay ng talino sa atin, yung totoong lawyer, pasensya na po kayo, totoo po nangyari to, eh, I can safely say na tinalo ko sila. Because they did their complaint affidavit, binayaran sila nung kalaban ko, yung kuno ay na-offend ko, pero salbahe, na nung pinuna natin sa dyaryo, nag-upend-upendan. Kunyari, hindi makapal ang mukha nila at nagdemanda kunyari. Kunyari lang yun eh, pero tinutuo, dinemanda ko. Kaya lang, hindi para, alam naman nilang talo sila, para sabihin lang na, oh, kita mo, sinungaling to, hindi demanda ko. Ganun lang yun. To save face lang. And with all due respect, tinalo natin yung mga lawyer nila. Why? Kasi po, there's such a thing as freedom of the press and expression. So, kung ikaw ay lawyer, sabi nga, magaling ka man, you are on the wrong side. Kasi nga, media, ang media po is protected by the freedom of the press and expression. At marami po jurisprudence na nagsasabi na ang media hindi dapat ikulong, hindi dapat patayin. Ano dapat? Pag tinira kayo ng media and you feel na na-offend kayo, huwag niyo basahin yung dyaryo. Alam niyo, pagka dinidemanda niyo kami, tuwang-tuwa kami. Bakit? At least alam namin binabasa niyo yung dyaryo namin eh. Number two, maubusan na ng yaman, huwag lamang ng yabang, magyayabang po kami. Na ang galing namin magsulat. Isipin mo, nagalit kayo sa amin. Isipin mo, mayor ka, congressman ka, mataas na official ka ng gobyerno, dinimanda mo ako. Ibig sabihin, binabasa mo dyaryo ko at magaling akong magsulat. Modesty aside. Magyayabang na po tayo. Ah, hindi yung sarili natin, kundi yung nagbigay ng talino sa atin. Magyayabang na po kami. Ano po kayo, natalo po yung mga lawyer nyo. At kahit na po yung malulupit na lawyer nyo pang kunin nyo, yung mga mamahalin lawyer, maliban lang sa sobrang galing talaga at hahaluan ng pandaraya, yung bang isesend yung mga papeles dun sa ibang address, tapos hindi matatanggap nung idinimanda, hindi makakasagot, tapos biglang resolution agad, warrant of arrest. Pero yun dapat nga, yun ang gusto kong kausapin yung mga kaibigan natin, Senador. Minsan nga, pasyalan natin si Senator Erwin Tulfo, na yung gagawa ng ganun, dapat yung tanggal ng pagka-lawyer. Isipin mo, hindi na sila magpapadala ng complaint affidavit doon sa totoong address. So, hindi makakasagot yung tao. Tapos, pag hindi nakasagot, magre-resolution agad ng yung piskal na kaibigan nila, ha? O nilagyan nila na warrant of arrest agad. Na sa resolution, ipa-file sa court and then magpa-warrant of arrest nang walang tinatanggap yung tao. Dapat yan una, bukod sa magkaroon ng reinvestigation, dapat whether or not sinasadya o hindi, dapat ay matanggalan ng pagka-abogado yung mga mandarayang ganyan, ha? So, ayun po mga kaibigan,
6: Ngayon, sa Senado nga, balik tayo. Yon. Malulupit itong sinabi ni... Ito, nakakatuwa. Ah, naalala ko eh. Kasi si... Pulong Duterte, si Congressman Pulong Duterte, nagsabi. Meron ng warrant of arrest si Bongo at yung dalawang pulis. Sinabi niya yung mga pangalan. And nung tinanong si DILG Secretary John Vicrimulya, nung mga media, Secretary, meron pong sinasabing warrant of arrest na daw si Bongo. No? Sabi niya, baka sabog lang siya doon. Sabi ni John Vicrimulya, hindi nakakatuwa eh. Ha? I mean, walang malis ha, walang malisyo, masilis siya. Nung narinig ko, natawa ko kasi sabi, baka sabog lang siya, no? Kasi wala po yung nakikita. Ganyan, siya lang nakakakita. Tapos sabi naman nung reporter, meron daw po siyang highly reliable source. Sabi naman ni John Vicrimulya, baka high lang. Ngayon, narinig naman ni Congressman na Paulo Duterte, ni Pulong, at gumante. Baka naman niya sinasabi mong sabog, nakakamali ka lang na tinutukoy. Hindi ako, kundi yung nandiyan sa Malacanang. Nakakatawa itong world war nila. Alam mo, minsan isipin mo, parang mga bata lang itong nag-aaway na ito. Pero may konting talino rin. Ibig sabihin, katulad ni Secretary John Vicrimulya, para maisip niya agad yung mga sinasabi niya. Yung, baka sabog lang siya. Tapos, highly reliable source daw po. Baka high lang. Isipin mo, maisip niya yun. Nakakatawa lang. So anyway, mga kaibigan, yan, tridor ka sa man, basahin mo. Message po, sir. Sino ba itong nag-text sa akin? Ano ito? Hello? Totoo kaya ito? Sino sa kanila ang naglublub? Nilublub daw yung... Doon naman sa investigation sa... Yan. Kinarene Baterbonya, yon. Para daw may foul play. So, anyway, whatever the results. Intayin lang natin result. Hindi tayo magkokomento dyan, no? Because si... yung kanilang head coach is already now reported already to the PNP and is now subjecting himself to the investigation. Yan. Si Rene Baterbonya, player ng Ateneo de Manila. No? Ito si Inday Olmoges na updated ka sa mga ano. Galit ako, bakit inaapin nila kababayan ko? Yun lang pala ang dahilan. May inggit kasama niya kalaban team. The coach pala nakakakita. Ayan. So anyway, let us wait for the final investigations dito sa mga player ng Ateneo na umano ay may foul play. And ito pong kanilang head coach is now hindi naman siya suspect, pero siya parang itong interest, ano yun? Basta, blank of interest, ano nga ba yung term yun? Subject of interest, parang gano'n, no? Sana maayos po yung ano, ha? Ayan na. Binabati ko to si Kuya Peter Raymond Reyes. Oh, nilagay ko na yung picture mo, idol. Nandiyan ang picture mo kanina dyan sa ano. Mamaya, i-send ko sa iyo. Ha? So, salamat in the mortgage dyan sa ano mo, sa post mo na parang there is a confirmation or a hint, suspecha that there was a foul play doon sa pagkamatay ng dalawang basketball players. Malalakas ang katawan nila eh. Ha? So, yun mga kaibigan, tayo po ay anong tawag dito? Yan. Sa July 6 po ang impeachment, pero bukas yata sa Linggo, sa Lunes, eh meron parang hindi naman pre-trial, kundi parang presentation of evidences. So, yan, yung mga nanonood. Ngayon, at least, ang sinasabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian is that the decisions of whether to impeach or to acquit VP Sara Duterte should be based on the evidences presented. At iniisip naman ng iba, ng mga kumakalikot din dito sa mga pangyayaring ito, na siguro naman kahit na yung mga associated kay VP Sara Duterte, kapag naipresenta at nakita na ng taong bayan na talagang malupit ang mga ebidensya, yung mga kung mapatunayan, halimbawa lang, mapatunayan ni Senator Trillanes na isa sa mga umuusig, no, kasama si Laila Dilima, yung mga ganyan, ay na prosecutors, ay kung yan ay mapatunayan na yung mga perang natanggap doon sa bangko ni VP Sara Duterte ay galing talaga sa mga drug lord. Ah, at syempre, tatanggi naman ni VP Sara Duterte yan at sasabihin niya, hindi yan totoo! O yan, parehas tayo dito, ha? Parehas lang tayo dito. So mga kaibigan, it's 4:58 at tayo po may pasamantala na po tayong magpapaalam ngayon kasi happy Father's Day sa lahat ng mga father at yung magiging father pa, kasama na yung ating kaparian, ha? Si Father Mike Garcia, na huwag kayong aalis sapagkat susunod na po ang Power Tonight. Kasama po si Father Mike Garcia at kasama po siyempre si Ate ano to sa ano, alam mo na minsan nabablanko ko dito eh, ha? Minsan po mga sisters po yung kasama nila at ito pong mabait na partner po niya diyan sa Power to Unite. So mga kaibigan, sa ngalan po ni AJ Austria, ni Jericho at saka ni Ariel at sa lahat po natin kasama dito sa DCRG Radio Bandido, ito po ang inyong lingkod sa ni Ilustre Pansamantala, nagpapaalam mo po, magsama-sama po tayong muli God willing sa Sabado dito sa ating programang Salimasa. Salamat po sa lahat ng nanood sa atin at ako po ay nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: Oo nga, sabi kong ganun, ganda yung idea, no? Na magtulungan, mabigyan sa mga school na, ibig sabihin, there are so many ways na you can correct and help yourself to be self-sufficient, di ba? Kung ano yung talent mo, bigyan mo ng chance yung sarili mo to discover yourself, di ba, Father Mike? No?
1: Kasi may mga lupa na nakatiwangwang, sayang naman, di ba?
0: No.
1: Pwede mong gamitin actually, no? So actually, nabisita ko po yan, Titang Laudato Si. Napuntahan ko yan sa Tagaytay. Napakaganda.
0: Malaki, napakaganda.
1: Oh, ang laki.
0: 5
1: ganda.
0: Years niyan.
1: Oo, ang ganda ng pagka-develop. May farming dito sa baba. Sa taas, doon kami, kasi may mga grupo akong binigyan ng retreat. Yung sinaserve na food, galing sa farm.
0: Oo. Eh, alam mo, sabi niya, nag-start lang yan after COVID. During the COVID, inano niya yung idea. Dinevelop niya. Di ba?
1: Yeah. Anyway, so bukas po ay 12th linggo sa karaniwang panahon, no? At napakasabi nga ni Tita na simulan na niya mag-sharing. Ang ganda talaga nitong gospel reading na ito. 3 beses po sinabi ni Jesus yung fear no one. Oo, fear no one, do not be afraid. 3 beses. So, hindi lang ito pagbigay ng emphasis.
0: Ng courage. Kundi,
1: telling us, sabi mo nga kanina, yung support niya, yung presence niya, yung assistance niya, no? So, ang konteksto po nito, Tita, itong gospel na ito, ay sinugo niya yung 12.
0: Dalawa, oo.
1: At ito yung mga sinabi na alam naman ng ating Panginoon kung ano yung mga mararanasan, ano yung mga mai-encounter nitong 12 na ito, ano yung mga siyempre, may mga taong hindi sila tatanggapin, may mga taong pahihirapan sila, may mga taong hindi maniniwala sa mga sasabihin nila, sa mga ituturo nila, pero sabi ng ating Panginoon, huwag niyo silang katakutan, huwag kayong matakot, wala kayong dapat ipangamba, wala kayong dapat ikatakot. Kumbaga, siya rin naman nauna ng pinahirapan, nauna rin siyang naranasan din niya kung paano ma-reject, kung paano yung
0: ma-humiliate,
1: ma-bully, no? Nung mga panahon na yun, meron na sigurong bullying, ganyan. Pero kaya sabi niya, huwag kayong matakot, no? Mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. No? Kasi kahit nga yung buhok natin, alam ng Diyos, bilang ng Diyos. So ganun tayo kahalaga, pinakikita lang ano na mas mahalaga ang tao kaysa sa mga ito. Kahit yung ano dito, yung mga sparrows, no? Lahat yan, pinakikita sa atin. So, pinalalakas ng loob ng ating Panginoon yung 12. So, kaya yung paulit-ulit niyang sinabi na huwag kayong matakot, hindi lang ito pagbibigay diin, kundi binibigyan niya ng lakas, binibigyan niya ng inspirasyon, ng motivation, no? Kaya, kahit sa kabila ng mga pagsubok na mararanasan nila, wag silang dapat matakot, wag silang uurong, no? Wag silang aatras, wag nilang tatalikuran, no? Harapin nila yung mga
0: challenges, yung mahamon na dumadating, yes. Di ba? Pinapalakas niya talaga ang loob. Tsaka dito pinaparamdam niya, hindi tayo nag-iisa, hindi niya tayo iniwanan, yes. Because yung pagkasabi, yung mga buhok niyo, alam na lang. Ibig sabihin, he's watching us.
1: Yes.
0: Di ba? Tuloy-tuloy ang paggabay at pagsabi natin, no? Pagtanaw sa atin. That's why maging maingat tayo.
1: Oo. Malaki ang role dito ng Holy Spirit. Nalalaman mo nung iniwan niya. Actually, ito ministerial period ng ating Panginoon. Pero nandoon na yung presensya ng Holy Spirit. Nandoon na siya, yung paggabay, yung pagbigay ng lakas, yung pag-push sa kanila na wala kayong dapat ikatakot. Nandyan ako, kasama ninyo ako. So una, parang patungkol lang ito sa 12, pero kung titingnan natin, sinasabi na rin sa atin ito, Tita.
0: Oo.
1: Yun ang magandang makita natin dito. At nasimulan mo na actually kanina, no? Yung unang bahagi pa lang na walang na itatago. Marami tayong ganun. Marami mga senaryo na nangyari sa ating kapaligiran na akala nila siguro hindi sila mabubulgar, eh nabulgar. So yung mga ganyan. So napakaganda nito na siguro pagbalik natin, eh,

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Hello, everyone. For those who are always tuning in and listening to DZRJ, 810 AM, Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power to Unite with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po ulit sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament kung saan itutuloy po namin itong napakaganda at napakalaking hamon para sa atin lahat to speak about truth, no? And to do what is good and what is the right way, yung values formation, napakahalaga po, di ba? Yeah. Lahat po tayo may mission. Pero ang mission na binigay sa atin ng Diyos ay malumanay eh. Tignan mo yung sinabi niya. When I say to you in darkness, speak in the light.
3: Yeah.
1: Ang ganda ng kaniyang support, di ba? Na huwag matakot.
3: Kayo,
1: ibig sabihin tayo, tayo ang kikilos, tayo yung magpapakatotoo na ang sinasabi ng Diyos ay talagang karapat-dapat at totoo. Diba? Kaya, tapos sinabi niya, what you hear whispered, proclaim in the housetop. Ibig sabihin, hindi kayo dapat mahiya. Kung sa tingin ninyo, tama at may katotohanan, speak loudly, yeah. Be proud na naintindihan ninyo ang mga salita ng Diyos at maging gabay tayo sa kanila na panindigan at pagtiwalaan ang Diyos, di ba? Ang ganda ng kaniyang ano eh. Ito pa sinabi niya, and do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Mas nakakatakot 'yun. Uh-huh. 'Di ba? Isang warning ito sa atin, 'di ba? Kaya we have the right to fight, no? Hindi tayo dapat maging kasangkapan sa gawain masama, kundi maging tumugon tayo na i-correct, itama. Parang isang ehemplo sa election, nakita na natin yung nangyayari sa Senado. It's very clear, wala tayong pinapanigan dito, nanunood lang tayo yung nangyari. Kasi lahat ng program, pini-feature siya, di ba? So, malinaw dito na bakit nakakaganito ang Senado natin? Bakit ang mga senador natin ganito? We are to be blamed because we vote for them.
3: Uh-oh.
1: Hindi tayo nag-isip. Ngayon, pati sa impeachment, pinoproblema. Sino yung uupo sa presiding judge? Kasi karamihan sa kanila, hindi lawyer. So they were thinking it has to be a lawyer. How can you put somebody na may kaso, although lawyer siya, may kaso at galing sa ibang, sa majority before, tapos nag-move in lang. Ibig sabihin yung character pa lang dito, how sure are you na hindi niya papaniga, although nag-switch siya ng side, pero is there an assurance that he will be in favor, di ba? Ang mahirap eh. Ibig ko sabihin dito, sa sinabi sa gospel na ito, malinaw ang sinasabi ng Diyos na habang wala siya dito, with the guidance o yung advocate na pinadala niya, with the guidance of the Holy Spirit, dapat ang conscience natin ma-open, yung kaalaman natin mabuksan na, at magising tayo sa katotohanan, maging ma-observe ba tayo, at maging, how do you call that, discern. I-discern natin ang mga salita nila katama-tama. Like yung si Robin, sinabi niya, ang role ng isang opposition ay mag-oppose. Tama ba yan? Kahit sabihin nyo, hindi tayo lawyer, hindi tayo nakikialam sa politika, pero nung narinig yun, parang, ano ito? Ito na ba yung binoto natin?
3: Yeah.
1: So let us remind one another, hindi yan ang gusto ng Diyos. Because very sensitive ang position ng nasa gobyerno. Diba? If you want your country to run very well, choose the right candidate. No? Hindi, tsaka tignan nyo, ano yung pinag-aralan? Natapos ba yung pag-aaral nila? Kaya yung mga nagpo-propose ng sa Senate, Father Mike, na narinig ko yung makwento ng isang, ano siya ha, si Ortega ng La Union, sila raw ang the longest clan.
3: Reigning.
1: Reigning dun sa La Union, no? Pag sinabi mo Ortega, lahat na yata ng position from mayor, from congressman, governor, lahat sila na. Inamin naman niya. Pero, kasi kine-question, no, ng opposition, which is, oo nga, yung political dynasty, inaayos. Pero lahat naman ng, hindi nga lang pwede dalawang sabay sa isang position. Like yung nangyayari sa Senado, magkapatid, Villar at Cayetano. Parang ang ginawa nila, kung may isa na sa senador, pwede naman isa sa Congress, pwede naman isa sa local government. Huwag lang sabay sa isang position. Ang side naman ng mga nag-o-oppose, which is ang dami po, ang daming organization, hindi dapat na isang pamilya, lahat ng sangay hawak. Di ba?
3: Lalo na sa LGU. Oo,
1: parang gano'n. So I don't know, ito isang pang-questionable. Pero kaya lang naman natin na point out yan. Inamin niya, ang sinabi niya, coming from yung Congress ito, no, si Ortega, sabi niya, ang pinopropose nila, although inamin yan, the longest reigning clan, no, political clan, dapat raw may condition. If you will run for Senate, Congress, Mayor, Governor, dapat ano yung pinag-aralan, saan graduate, saan school. Yung ibig sabihin, magkaroon ng qualification na. Which is tama naman, di ba? Mm-hmm. Para yung matao makapag-isa. Maganda yung dati, yung LP, tsaka MP. Pag nagde-debate sila during election, natanda ko, oo, sila Jokno, sila Salonga. Ang kagaling nila, di ba? Tolentino. Sana maibalik yung ganun, no? Na karapat-dapat, di ba? Hindi gagamitin ang media, hindi gagamitin ang social media to speak in behalf of them, no? Kaya dito, kaya malinaw na malinaw, sinabi ng Diyos, yes, inaatasan ang taong bayan magsalita dahil wala siya, pero dapat i-correct natin kung ano yung tama, ano yung mali. Mm-hmm. Diba? Tinuruan tayo eh. Kaya hindi natin pwede magmaang-maangan na di ko alam yan.
3: Yeah.
1: Diba? We keep on saying na we have to have this moral responsibility also. Kasi ang maraming nakikinig, lalo kung ikaw ay isang public figures, diba? Mm-hmm. Kaya napakalaga itong, para sa akin, Father Mike, I like this gospel kasi it reminds me, ang dami natin pwedeng pag-usapan.
3: Oo. Diba? Lalo na dito sa ano, sabi, nothing is concealed that will not be revealed.
1: Oo. No?
3: Diyan pa lang, alam na natin ang dami mga ibiga. Marami tayong pwedeng tingnan, no? Lately lang dito sa...
1: dami aspeto,
3: oo,
1: no?
3: Oo, ang daming ano. Well, sa ang paalala lang dito sa atin na akala ninyo eh may tatago natin kahit mga anong sikreto. Wala pong sikretong na itatago for life. Kaya mag-iingat tayo. So ang underlying ano dito, encouragement, huwag kayong gagawa ng bagay na alam ninyong mali, di ba? Huwag niyong gagawin 'yon. Kasi 'yan hindi yan mananatiling sikreto.
1: Oh, like yung ginawa nila, under the, alam na nila may warrant arrest sa ICC. Oh, di naging fugitive yung ngayon. Di ba? Yung point dito, yung Senate majority under Cayetano, binigyan siya ng protective ano, ito isang ehemplo na mali ang action. Di ba?
3: Yeah. Dapat noon kasi talaga inano nila naging kasi sila yung mga lawmakers, di ba? Sila pa yung naging hindi maganda yung ginawa. Anyway, maraming tayo na maraming na bulgar na mga ginagawang hindi natin alam na nung nalaman natin, talagang gulat na gulat ang bayan.
1: Oo, na-shock ako din.
3: Kasi ang pera, alam naman natin, aware tayong may mga corruption, no? May mga nakawan sa gobyerno, pero hindi natin akalain yung laki.
1: Garapala. Tsaka dinisplay pa sa lamesa.
3: Kalaki mga Diyos ko. Doon talaga nasabi ko, ano ba ito? Nakakapangilabot. Parang,
1: hindi lang yung sana eh. Yung alam natin nagna. Pero yung ginamit sa kasino, ginamit sa sugal, yun ang hindi katanggap-tanggap.
3: Yes, pinatatalo nila.
1: Yun na nga. Samantang tignan ninyo, sa Mindanao, nagkaroon tayo ng lindol. Ano nangyari? Tignan nyo, bakit biak-biak agad ang mga simentano? Ang ninipis. Di ba?
3: Yung mga estruktura.
1: Oo.
3: Ang mga eskwelahan yan.
1: Yan, makita mo talaga dahil sa nipis, talaga halata doon.
3: Substandard, diba?
1: Substandard. Kasi nung nasa Poland kami noon, yung highway, doon ko nakita ang difference eh. Nung nagta-travel from Warsaw to Krakow, ang sabi ng EU, sabi nung condition nila, kasi under ano na sila eh, di ba? Member ng EU na. Sabi ng EU sa kanya, European Community, sige, yung highway ninyo from Warsaw to Krakow, gawin ninyo, pero it has to be within 1 year. Tapos kung sa 1 year na yan matapos nyo, bibigyan namin kayo ng 100 million euro. Yun ang condition. If they meet the deadline at yung quality is really, kasi chinecheck pala, mahigpit sila. Kaya merong isang lugar, nung nadaanan namin, na-shock ako nung nakita ko ganito.
3: Ang kapal,
1: sabi ko, tapos meron silang steel.
3: Yes.
1: Di ba? Meron silang steel, yung bago pinatungan. Sa atin dito, bato-bato. Kaya nung nagbiak, puros ano, walang steel na nilagay.
3: Walang bakal.
1: Bago sinampa yung semento. Pero ang kapal dito, nakita ko kasi minsan pupunta tayo sa probinsya, nakikita natin lubak-lubak. Doon ko nakita kung gaanong kakapal sa Europe noon, yung kanilang ginagawang highway.
3: Sa atin lang,
1: 1/8 lang ang kapal natin. Nakakaya talaga. Kaya yung nangyayari ngayon, nakakaiyak tayo because the Philippine is so rich, very talented, magagaling, pero what went wrong? Di ba?
3: Kaya nga eh.
1: So bakit nakakagano'n? Yes, yun ang nakakalungkot.
3: Nakakalungkot na nakakainis, tita. Talagang nung nagbulgaran.
1: At nakakahiya.
3: Oo.
1: Di ba?
3: Nung nagbulgaran yan, sabi ko, oh my God. Tapos yung mga taong nasa likod, no? Na may mga talagang dapat nga na mahiya naman sila. So ngayon, yun nga. Di akala siguro nila, no? Akala nila hindi talaga mabubulgar.
1: Tingnan mo, yung ehemplo lang ha. Pag yung mga sabihin natin no, sa Korea, even the president when he declared martial law, agad-agad, di ba? Ang taong bayan, no? Naglabi, tapos may kaso pala yung president kasi napakaganda ng asawa na bribery, binigyan ng bag na Louis Vuitton yata kung anong mga bag na mamahalin. Eh, bawal sa kanila yon tumanggap ng ganong kamahal. Dahil doon, natanggal sa position, nag-sorry yung presidente, at kulong siya ang verdict within a year. Kinulong tayo, at pati yung asawa, kasama sa
3: nakakulong.
1: Ganon sila. At sila doon, kaysa sa Japan, pag may ma-issue sila, agad-agad nag-apologize, nagre-resign. Sa atin dito,
3: pakapalan.
1: Pakapalan. kung ano nung pang sinasabi, binabaliktad lahat para lang makaupo.
3: Yung wala oh, namapolitika lang, no? May mga issue na yan, pinopolitika sila. Nako talaga, sabi ko, ano ba ito? So, sabi nga
1: ibang
3: nung isang...
1: Ibang-iba.
3: Oh, sabi nung isang, bla, ano, isang nag-bus, saan ba kayo kumukuha ng itinatapal ninyo dyan sa mukha? Na wala, hindi na kayo tinatamaan, no?
1: Kaya nga yung conscience, di ba?
3: Wala ng conscience.
1: Eh dito, sinasabi ng Diyos, may warning siya, alam niya ang bawat kilos bawat
3: correct.
1: Galaw, bawat bigkas natin. Aware na aware siya.
3: Naka-record diba? Yan.
1: Naka-record. Kaya kailangan maging maingat. This gospel is reminding us, we cannot escape from the truth, we cannot escape from reality. That's why, ang warning niya, may chance pa pang magbago.
3: Yeah.
1: I-correct ang dapat i-correct.
3: Oo.
1: Now, yung like, nag-meeting kami sa Anak TV, so I heard this, ano, bakit? Kasi ang question, bakit ba bigla naging number 13 ito si Joel Villanueva, eh, ang tatay niya, di ba, Jesus is the Lord. So, tinanong ko sila, sabi niya, ma'am, kasi nung Sunday, yung sa sermon raw, dinig ng lahat. Sinabihan ng matandang Villanueva, pinaringgan niyang anak niya, your loyalty is not to your friend, but your loyalty should be to your people, to your country.
3: Filipino people.
1: Oo, Filipino people nga, and to your country. Yung natauhan. Yun ang magandang advice, di ba? Hindi mo ipoprotektahan ang isang kaibigan mo na may kaso, kundi protektahan mo yung matatamaan na mas marami ang taong bayan.
3: Yung tatay ni Joel ay party list si Bak. Kaya nasa kongreso din ang papa niya.
1: Pero at least, di ba?
3: Maganda yung
1: maganda,
3: advice.
1: Ginamit niya ang kaniyang kamalayan sa salita ng Diyos sa tama. Hindi ka ganong isa, ginagamit, pag-uumpisa pa lang, magpe-prayer, ganda. Tapos yung action naman niya, kabaliktaran sa kanyang sinasabi.
3: Kaya diba? Ano siya diyan, nabas na, huwag mo namang gamitin ang salita ng Diyos.
1: Yung halatado,
3: huwag mo gamitin
1: diba?
3: Ang Diyos sa mga ginagawa niyo mo, kasi hindi tugma, hindi...
1: He's hiding behind the verse pa sabihin na itong tao pala madasalin, itong tao pala makadyo. Pero tingnan nyo naman, action is kabaliktaran, di ba?
3: So yung mga ganong ano, mga dynamics, mga ganong mga senaryo sa ating lipunan, talagang napakaganda nitong matakot na yung mga taong gumawa ng kamalian.
1: Tsaka mag-sorry talaga.
3: Sila.
1: Di ba?
3: So yun ang ano dito. Kasi tayo naman, this is a very timely warning ng ating Panginoon. Hindi lang sa kanyang mga disciples, sa mga apostles, kundi sa atin din lahat ngayon. No? Tama si Tita, sabi niya na huwag kayong matakot. Kung gagawa lang naman kayo, yung tama na.
1: Oo, di ba?
3: Tapos, kung alam ninyo na mayroong ginagawang hindi kagandahan, magsalita kayo. Kumbaga, kontrahin kung ano yung mga kamalian. Kontrahin kung ano yung mga, ituwid yung mga mali. Huwag kayong matakot. Huwag tayo. Yan ito ang mga, actually challenge ito sa atin, kahit sa aming mga kaparian, no? Na we have to speak the truth, we have to speak what is moral. Ang simbahan po ay hindi namumulitika, hindi kami sumasali sa politics, pero meron po kaming moral obligation to inform the people kung ano ang tama, ano ang mali, at kung dapat ituwid, kaya kami nagsasalita. Yan ang paalala sa amin ng aming mga obispo. Huwag matakot.
1: Tsaka maging pastoral. I remember nung panahon ni Cardinal Bidal, yung late Cardinal Bidal, habi ko, Eminence, bakit ang ma-opposition lumalapit sa inyo? Alam mo, ang ganda, may natutuhan din ako sa kanya pag sinasabihan niya sa akin, which is tama eh. Diba? Hindi namumulitika ang simbahan. Tama yun. But the church has to guide them. Anong kwento sa akin ni Eminence? Parati ko tinatandaan. Sabi niya, kailangan dialogue. Whoever you are, opposition ka man, o gobyerno ka man, ang simbahan dapat maging way of dialogue. Making the dialogue. Ipag, ano sila?
3: Pagharapin.
1: Pagharapin, kausapin. So sabi ko, parang sabi ko, paano mo alam na kailangan kausapin mo? Pag may ma-controversy raw siya, nababasa. He waited 3 days.
3: No? Okay.
1: For them to reach out to him, kasi wala na si Cardinal Sin eh. So lahat ng mga may problema nun, panang panigloria ni GMA, maraming issue nun, di ba? So, inaantay niya, tawagan siya, parang to seek guidance, to seek moral, yun ang gusto ng Diyos, na meron kayong dapat hingan ng loob kung may nagkamali kayo, ano dapat gawin, di ba? Kasi parang binibigyan tayo dito sa hamon ng Diyos na hindi dapat matakot kung nagkamali, aminin at magbago. Mm-hmm. Di ba? So, ang ginagawa ni Eminence, habi niya, kung sa 3 araw, hindi pa nagre-reach out sa kanya, pinupuntahan niya. So, I went to them and I said, kunyari, oh, Father Mike, meron ako nababasa. Is there anything I can do to help? So, he is the one reaching out, paving the way for them to open up. Sabi niya, kasi alam mo, Elvira, hindi mo sila pwede i-set aside just because nagkamali. Kailangan malaman din nila, there is somebody who will understand. There is somebody who is willing to listen. Yan ang ibig sabihin ng gospel dito. Ang Diyos nakikinig, nagmamasid, at alam niya ang atin action. Ang kailangan lang niya, puntahan natin, kausapin din siya. Yun ang ginawa ni Eminence. So, mag-open up yung kung sino man yung may problema, kung negosyante man, politician man, o gobyerno man, o kaya mag-asawa, kinakausap niya at nagsisik sa kanila. Kaya no wonder, ang dami pumupunta sa kanya because he never condemns.
3: Totoo, tama
1: ang ginagamit niya as the pastor, sabi niya gano'n, as a shepherd, shepherd ko sila, sabi niya gano'n, kailangan maintindihan nila anong gusto ng Diyos na matuwid na landas. At pinaparamdam niya sa kanila, kung magbabago kayo alang-alang sa bayan, that will help more. Kaya itong mga iba, yung bang kanilang garapala, nababawasan because alam nila, Eminence is there to watch.
3: Yeah.
1: Di ba? Dapat ganun kayo. Yes. Hindi yung harap-harapan sabi mo, sama mo, gano'n. Parang wala na ba silang chance. Ang point ni Eminence, we should give also the opposite side a chance to change, to seek, you know, guidance, baka magbago. Hindi pwede raw, kasi sabi niya, imagine mo, kung hindi magre-reach out ang simbahan, sino ang pupuntahan nila? Wala silang makakausap. Ang mga makakausap nila, ang nagiinggan, sige, gawin niyo, kasi tama yung ginawa niyo. Hindi nila alam, dahil sa mga ito, may ma-interest sa kanyang position, sa kanyang makukuha, di ba? Iinggan niyo yun siya na ang tamang ginagawa niya. Ang simbahan, hindi po, i-correct. At sasabihin, mali yan. Baguhin mo kasi baka masabit ka dyan, so hindi pa huli. That's why yung mga opposition noon, hindi ganun karabal. Kasi may nagsasabi, mali.
3: May gumagabay.
1: Oo.
3: Tama. Ang ganda na, maganda yung ganung approach. Kasi nga, kung pati sila ay i-chapwera mo, sino pa ang, kanino pa sila mag-open?
1: Yes.
3: Kung lahat na lang ay hindi makikinig. Kaya tama naman na ang tendency niya, kung ang pupuntahan niya nila ay yung mga taong lalong gagatong, no?
1: Yes.
3: Gagatungan, lalong mag-ano ng division.
1: Papabilugin ng ulo. Hindi, magaling ka, opposition ka, tamang ginagawa mo, mag-oppose ka. Hindi nila alam mali ang kanila action. Correct. But with the church, yung parang sinasabi ng Diyos dito, Father Mike, but kung may takot po tayo sa Diyos, kung talaga nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at makikinig sa mga kaparian o kung cardinal o obispo, mag-guide kayo sa tama. Maybe sa umpisa, nagkakamali. Pero may chance na magbago. Bakit itong gospel ganun? Because binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos magbago. Diba? So itutuloy po namin yung magandang discussion na ni Father Mike sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Mandino.
3: Ang galing pala.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 8:10 a.m.
4: Magandang gabi na po sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Together with Father Mike Garcia ng Congregasyon the Blessed Sacrament, itutuloy po namin itong aming magandang discussion tungkol sa napakamalaking hamon ng gospel for tomorrow. Kung talagang dibdibdibin natin ang bawat kataga na mababasa natin, mapapaaray tayo, Madam Mike. Di ba? Kasi lahat may patama. At tugmang-tugma po sa nangyayari ngayon, sa ating bansa.
5: Napapanahon.
4: Kaya itong mga sabihin natin na sa gobyerno, maging maingat po tayo sa ating mga kilos, sa ating mga galaw, because para tayo ngayon nasa magnetic lens na lahat ng kilos ngayon because of social media, di ba? Lumalabas, nasisilip. Kaya minsan, maging maingat din tayo kasi itong mga nagbabash, minsan di rin tugma, di ba? Masakit din po, marami din nagbubuli, di ba? Kaya nga sabi ko dito, kung hindi ka naman mababash, kung di mo naman, like for example, no, during yung sinabi, inatake yung Senado. I was watching the program the whole afternoon. Kaya nakikita ko yung reaction. Tapos, di ba, nung after, nagdrama si Pia Cayetano, sinabi niya na wala man raw nangumusta kung kumusta na sila. Sa loob-loob ko, pati yun, yung, nung sinabi niya, imbis na kumuha ng simpatya sa mga nanonood, lalo tuloy siya pinagtawanan kasi saan kayo makakakita? Doon sila nakaupo, kanya-kanyang Facebook, parang walang nangyari.
5: Sa isang table.
4: Oo, sa isang table, nagkakape, nagiinuman, nagpe-Facebook sila. Tsaka kung talagang under attack sila, ang unang reaction is to get out.
5: Yeah, bakit kayo nandun?
4: Oo, bakit hindi raw? Kasi ang sabi din ng mga ibang lawyers na mga nagiging guest sa mga ibang programa, naririnig lang po ng inyong lingkod yung mga comment nila. Like yung si Attorney Capuna. Sabi niya, itong mga Senate at security, kung totoo under attack, ang unang isi-secure is to get the senator out. Parang pag White House, under attack, ang unang tinatakbo nila yung presidente at yung vice presidente. Diba? Eh dito wala eh. Kaya tuloy nakikita mo, ano ito moro-moro, parang totoo ba ito, di ba? Yan, natawa ko nung narinig ko si Cayetano, we are under attack. Tuloy, halatadong halatado.
5: Nag-press con pa siya, we're under attack.
4: Senate tuloy nagkaroon ng Senate Flix. Di ba? Ano ba ito? So, ano nangyayari sa ating bayan? Sabi ko gano'n. Parang, ang dami natin pinagdaanan, martial law, di ba? Yung constitutional change, EDSA revolution. Hindi naman ganitong nakakahiya.
5: Kagarapal, oo.
4: Di ba?
5: Totoo yun. Kaya nga, ang daming, alam mo tita, among the young, minsan ako nakarinig ako ng comment, bakit sila nagkaganyan? Na para bagang wala na yung statesmanship.
4: Wala. Mm.
5: Wala na daw yung leadership, yung statesmanship. Wala, hindi man daw nila makita ngayon sa mga senator yung dapat nilang, yung dignity of being a senator. Sabi ko, my God, buti na itong mga batang ito nagigising na. Kaya nga, sabi ko naman sa kanila, mag-isip-isip kayo at huwag so, niyong kakalimutan yan.
4: Magmasid,
5: oo.
4: Makiramdam.
5: Oo. Kaya kapag kayo na ang mga boboto, pag-isipan niyo mabuti.
4: Tsaka i-share din sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang pamilya, pag-usapan.
5: Yeah.
4: Di ba? Para maging healthy discussion. Kasi kung yung iba, kasi walang pakialam. Pero kung nakakarinig, imbis na maling version, makokorek. Di ba? Kaya magandang sa school pa lang umpisahan na yung discussion para magkaroon ng tamang ano.
5: Hindi ko alam kung ngayon meron pa silang, di ba tayo, kami noong element high school, meron kaming social event, current events, meron kaming bibasahin namin, tapos
4: newspaper.
5: Discussion.
4: Uh-huh.
5: Tapos may discussion, no? So doon na papag-discuss, napapag-usapan yung mga...
4: Yung world events.
5: Pati yung mga ano,
4: local.
5: National, national events. Siguro ngayon wala na.
4: Walang gano'n. Sana maibalik, di ba?
5: Kasi sayang yung gano'n na yung bang awareness ng mga bata, nagkakaroon sila ng sense of awareness na kaya pala sila hindi nagkakaintindihan. Kasi yung teacher na ipapaliwanag yung mga issue. Yun
4: wala,
5: ang maganda walang doon.
4: Walang gano'n eh. Dapat may gano'n ano, pag may issue, pag-usapan. Oh. Dahil nakikita naman eh, di ba? Yan nung nag-guest ako noon sa San Beda, yung may mga student group, mga leaders, tinanong ako, anong dapat gawin yun? Because I was invited as one of the speaker dahil dun sa Laudato Si, di ba? So ang sabi ko sa kanila, what you can do is dapat kung ano nangyayari ngayon. Dahil at that time, 2 years ago, yung impeachment, eh, sabi ko, dapat para malaman niyo yung kaganapan, kung ano nangyayari. Panuurin ninyo, kung di man yun napanood during that time, pero meron na sa YouTube yan, i-browse nyo, discussion nyo among you, kung yung nagaganap, yung sagutan, tama ba, sino dito yung walang modo, sino itong nagsisinungaling, para ma-witness nyo, hindi yung makikinig kayo sa opinion ng iba. Kasi kung wasa nakikinig kayo, hindi nyo napapanood, akala nyo, yung pinakinggan nyo, tama.
5: Oo.
4: Samantala, dapat, kung na-witness ninyo,
5: first time,
4: makikita nyo yung sagutan, magkakaroon ka ng formation, ay, si ganito mali, si ganun tama.
5: Hmm.
4: Diba? Ganun ang exposure, tapos i-discuss.
5: Correct. Hmm. Kasi para matimbang, makita, marinig ninyo nila first hand, no?
4: Yes.
5: Hindi yung kinukwento, hindi na yung dahil opinion.
4: Dahil hindi nila napanood. Makikinig sa atin, makikinig sa inyo. Pero, siyempre, dahil tayo, pinapakinggan, akala na minsan, tama sinabi natin. Pero pwede rin po kami magkamali, di ba? Yun lang, mas maganda, yun mismo kayo, na we witness nyo for you to form.
5: Yeah.
4: A very, sabihin natin, sound-minded opinion.
5: Yeah, ngayon tita, may mga initiative na sinimulan mga school of laws na halimbawa pinaliliwanag bakit nagkaroon ng pre-trial yung ganun, ano ang kahalagahan noon, di ba? Tapos maganda itong nangyayari ngayon. May mga initiative coming from private sectors. Mayroon ng simbahan, mayroon ng mga eskwelahan, mga akadim, nandyan yung mga batikan na lawyer at mga judges, dati mga husgado ng Supreme Court, nandyan nakaupo. Napapaliwanag kung ano talaga ang mga proseso ng nagaganap. Kaya nga, maganda na maano natin yung mga kabataan, pati yung mga nag-aaral ngayon, kahit yung mga high school, college, para mamulat sila sa ganitong sistema?
4: Alam mo, meron din kasi isang sistema na maganda. Hindi lang puro discussion o magbasa lang, makinig lang sa turo ng professor. Kailangan yung bang they have to go out, observe and feel it. Like for example, napanood ko sa documentation sa NHK. When it, yung alam nyo, madalas bisitahin ng earthquake sa Japan. Yung mga bata sa elementary pa, dinadala na sa ano, sa seismologist ba ng ano, ng kanilang lugar, tinuturuan sila at pinaparamdam o pag nag-earthquake ganito mararamdaman nyo, anong dapat yung gawin. So actual ang pinapakita, hindi lang yung basta nag-i-imagine, mapapanood. Kasi iba yung nanonood at nababasa sa actual experience na ganito pala pag gumagalaw, di ba? Yung ganon. Like yung apo ko, yung sa yung Russia. Imagine kasi iba-ibang level nila. Wala, hindi ko alam ang tawag nila, elementary, no? Pero nakita at the age of 7, dinadala sila, kunya, they talk about fire truck, firemen. Pupunta sila mismo doon sa fire station. Dun, hindi lang yung nakikita sa picture yung fire truck, yung sombrero na ginagamit, yung mga palakol, yun na, hindi lang maganon ang nakikita.
5: Actual.
4: Kundi actual, pinapakita, oh, ito yung truck, ito yung mga ginagamit, ito yung mga uniforme nila, tapos ito yung dapat may gano'n, nung terms, no, yung may exposure sa actual. Yan ang kulang sa
5: mga
4: atin.
5: Mga field trip.
4: Oo, hindi lang field trip.
5: Educational tour.
4: Oo, ganun din ginagawa sa Japan. Dinadala ko niya sa farm, dinadala sila sa farm. Dapat may gano'n.
5: Kasi lalo na yung sa, ano, kasi nakita mo yung mga footages nung naglumindol sa Jensen, ano?
4: Oo.
5: Kahit nakaupo na yung mga bata, makikita mo palang talaga yung pagsuswing nila.
4: Oo.
5: So yung gano'n na actual, ano na gagawin ng mga bata? Kasi titingnan dito sa atin, yung mga dry run, yung mga, anong tawag niyan, na simultaneous drill.
4: Pero
5: wala eh.
4: Pag actual na, iba na.
5: Iba na.
4: Kasi yung polling, ano, di mo alam, ang nakakatakot pag sa gabi.
5: Yeah.
4: Bandaling araw, tulog na tulog lahat. Naku, anong gagawin noon, yun, di ba?
5: Oo, naalala ko nung ako yung nandyan sa Binil, di, may unannounced yan, tita, yung earthquake drill, unannounced. So, bigla na lang. Pero ako, siyempre, chaplain, ano, pupuntahan ako doon, Father, mamaya may earthquake drill, mag-a-alarm bigla. So, pero yung mga estudyante hindi alam. So, titingnan kung ano yung
4: reaction.
5: Ganun.
4: Saka kasi sinasabi nila, eh. Yung sinasabi nila, yung madrin na kilike doon sa Bureau of Immigration, nabutan namin. Yung mga tao, sabi nila, dahan-dahan lang pagbaba. When it's an earthquake, you cannot ask people talaga
5: dahan-dahan
4: to go down slowly. Kasi takbuhan na yan eh. Kaya yung drill na yon, it's just only to have an idea, but when the actual came, it's really different.
5: Iba talaga.
4: Yung sigaw, yung panic lahat. Kaya ang dapat lang siguro, Padre Mike, we have to be prepared every day. No, magdasal po tayo na sana magmangyari. Kasi ang Jensen, ang mataas lang doon, mga 2 to 3 story. Eh dito, ilan floor? Ang lalaki, 28, 35, 45. Yes. Tapos magkakatabi, di ba?
5: Oo, nung isang araw, nag-bless ako, tita. Diyan sa, anong last week? Last Saturday, nag-bless ako ng condo unit nung kaibigan ko, 34th floor.
4: Imagine.
5: Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon ko, hindi ko na lang pinaalata sa kanilang ako, natatakot.
4: Takot din, di ba? Kaya nga, yung ibig ko sabihin, nung nare-realize, sabi ko, itong Jensen, yung Jollibee, nung napanood natin sa TV.
5: Oh, 2 floors lang
4: yun. 2 floors lang, pero para siyang pancake na pisa. Oh. How much more itong matataas na building? Kaya no wonder, ang prediction nila, maraming mamatay sa Metro Manila. Di ba? But we cannot escape that. It's going to happen. Parang Japan madalas mag-earthquake. Accepted na lang, that's why hindi sila nagpapagawa ng magagandang bahay.
5: Oo nga.
4: Walang masyadong matataas na building kasi nga may tsunami sila, may earthquake sila, no? So
5: kasi ang mga bahay nila napaka-simple lang.
4: Simple lang, di ba? Yung nagiging practical, alam nila hindi sila tatagal sa buhay nila. So iba-iba eh. Bawat bansa, iba-ibang na-experience. Pero tayo, ang maganda kasi po, at least meron tayong sabi masandalan ang pagdadasal sa Diyos. Mm-hmm. Diba? Pag ano, kailang, pag may earthquake, kunyan, nasa baba ako, nagtatrabaho, madaling araw, hindi ako nagpapanik, pero nag-Our Father agad ako. Yeah. Yun agad, dasal agad ang inaano ko. Mm-hmm.
5: Tapos dahan-dahan lumabas.
4: Hindi mo alam, Father Mike. It's very easy to say ganitong instruction. Pero once it's there, iba na po.
5: Ang naramdaman ko napakalakas yung 1990. Yung 1990 yun, no? Yung sa Baguio at saka sa Dagupan. Tapos ka ba natuan? Di ba may
4: July school? Yun sa Baguio. Yeah. Kasi galing kami nung kaibigan ko. Nung, buti na lang. Kung saan sana, yung birthday kasi niya, natanda ko July 15 eh. We're supposed to have dinner. Yeah. And nung nangyari yun, nasa bus na kami, pauwi. Nung nag-strike yung air, sabi ko, pag nag-overnight pa pala kami, kasama na kami sa victims. Doon sa Hayat. Doon kami galing.
5: Oh my God.
4: Doon kami nag-stay. Doon kami nanggaling. So, nung nasa bus na kami, yung on the way na, kandang namin narinig, nagkaroon earthquake, bumaks ang hayop. Nagtinginan kami, sabi ko, buti pala, hindi tayo nag-extend ng steak kasi plano pa namin, doon kakain, doon sa grill, ano niya. Ayun ang natamaan din. Hmm.
5: Di ba yung anak, atsawa ni, ano nandun? Ni, yung isang senador, si Sonia.
4: Rocco. Kaya hindi natin alam pa ang buhay natin. Jesus, that's why itong Gospel for Tomorrow is very clear reminder sa atin, do good, do not be afraid. When you speak the truth, you do some good things, hindi ka dapat matakot. At isa pang dinibigay idea sa atin na we are being watched. For every action, for every words, for every movement, decision you are doing. Ang decision kasi, pinadala niyang Espiritu Santo to help us, to guide us. Kahit ganun na lang, ka-confident ang Diyos na we are in good hands. Mm-hmm. Kaya hindi rin niya maiwasan minsan, bakit meron pa rin nasasablay, bakit meron pa rin na gumagal na masama. That's why nag-warning siya. Although, andyan ako, na dadalhin ko kayo. Kasi ang pangako niya, dadalhin tayo sa kaharian ng kanyang ama. Tama. Kahit na sinabi niya, pero ang sinabi niya sa ending na ito, di ba, whoever denies one before others, I will deny before my heavenly Father. Anong warning niya? Oh. Tama. Nangako ako sa inyo, dadalhin ko kayo sa aking ama, pero pag may ginawa kayo na hindi naman kagustuhan ng ama at hindi kagustuhan, ibig sabihin, taliwa

0: Yung food, di ba? Marami pa pong unseen circumstances are coming our way. That's why we have to be prepared. Kung pwede magbago, magbago ng ating, kung sa tingin nyo may ginawa tayo hindi tama, baguhin na po. Because God always give us a second chance.
1: Many, many chances.
0: Di ba?
1: Palagi yan.
0: Palagi nga. Tsaka may assurance siya. Di ba? Na hindi kayo dapat matakot. Kasi kung ginagawa naman ninyo ay tama, bakit kayo matatakot? Di ba?
1: Well, ang matatakot dyan talaga, yung may mga ginagawang hindi tama. Kasi meron silang kalalagyan. At yun nga, nakakatakot dyan. Yung bang, kampanting-kampante sila bang ginagawa nila yung mali, na akala nila ay mananatiling sekreto. Kaya nalakas ng loob, pero yan na. Kapag nabulgar, kapag na lumabas ang katotohanan. Kaya, from the very start, yung temptation na gumawa ng mali, huwag nang i-entertainin. Kasi ang consequence niyan, napakabigat. Tapos yun pa nga ang warning ng ating Panginoon, na kapag ang sino mang gumawa ng ganung bagay, hindi ko kayang bigyan ng i-depensa sa Ama. Diba? Kaya, in the long run, ang consequence, siyempre, yung ikaw mismo ang gumawa ng kalalagyan. Ikaw mismo ang pumili kung saan ka dapat, hindi ang Diyos.
0: Yeah,
1: pero God is always giving us chance.
0: Ang sabi niya doon sa isang gospel noon na nabasa, there is heaven and hell.
1: Oo.
0: Yung mga dapat pumunta doon, may kalalagyan sila. Diba? Sinabi niya, meron kayong kalalagyan.
1: Oo.
0: Yung mga hindi sumusunod sa patakaran ng Diyos, meron kayong mapupuntaan.
1: Oo.
0: Yung gano'n, meron na siyang marami ehemplo kung saan patungo yung mga gumagawa ng hindi maganda.
1: Correct. Tama.
0: Yun ang isang nakikita natin na hindi natutulog ang Diyos. Diba? Kaya sana maging warning ito sa lahat, hindi lang po sa ating bayan, no? Sa ibang mundo. At gayahin yung mga iba. Kaya pag nagkamali, nagsosorry agad at wag na, diba, nagre-resign, diba?
1: Oo.
0: At hindi na, dito, talagang ang kakapal, mali na, iniinsist pa. Oo, at sasabihin, binoto kami ng ating ng bayan. Oo nga, binoto. Pwede ka nila binoto para gumawa ng hindi maganda. Binoto nila na para protektahan sila at gumawa ng kagandahan para sa kanila. Eh, sasabihin mo, just because mataas ang anak, kasi magaling kayo magsalita. Akala tuloy ng iba, nang gagaling ninyo. Eh, ano malay nila nung umupo, wala palang alam. Di ba? That's why sabi nila, ang demonyo, magaling magmaskara.
1: Ah, yeah.
0: Di ba?
1: Oh, very deceiving yan.
0: Deceiving. Eh, kung si Adam and Eve, na warning nga na, naloko pa ng ahas, di ba?
1: Correct. Pero yun ang kaya nga yung discerning sa atin, ang ganda ng, dito rin naman lagi pumapasok ang Holy Spirit, tita. Yung discerning spirit natin. Alam natin kasi kung ano ang tama, ano ang mali. Pero nirerespeto din ng Diyos yung ating kalayaang pumili. Hindi tayo pinipilit niya eh.
0: Tama.
1: But of course, at the end, mayroon kang kalalagyan kapag ang pinili mo, mali.
0: Tsaka pag confident ka na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung sinasabi, comes from the heart, mararamdaman ng tao, ito, totoo ang sinasabi niya. Eh kung lahat scripted, lahat binabasa mo, dahil may ginagawa, tuloy, pag binabasa mo, hindi tuloy convincing. Kasi, di ba, when you do it, alam mo yung ginagawa mo. Eh bakit ka pa magbabasa? Di magkwento ka na lang. Kasi nangyari yun eh. Like for example, yung nangyari sa Ateneo, talaga ang dagat, very deceiving. Di ba, nung doon ako nalunod sa Burgos, kaya nga pumayag ako kasi 2 o'clock, very calm ang dagat.
1: Yes,
0: no, Quezon ito eh, yung Pampang. Parang bluish na bluish, parang ang okay, sabi ko, maaraw, okay na, sige, kahit takot ako sa dagat, di ba? Eh, hindi siya dumaan sa side, kundi dumiretso. Pagdating sa gitna, yung alon.
1: Oo.
0: Kaya yung namatay na Ateneo, na-remind, na-recall ko yung nangyari sa akin sa Burgos, Quezon. Kasi makakaano yung dagat na yun, makakarugto yung Aurora, Burgos,
1: yes.
0: Di ba? Ganon, very deceiving po ang dagat. Sa gitna, maalon na talaga.
1: Totoo.
0: Ika nalubog yung ano namin, yung bang.

bangka, nalubog because of that. Narinig ko na lang talon. Imagine. Tapos sabi ko, hindi ko marunong maglangoy. Yun ang words ko. Nakainumpa ko ng tubig na maalat. Kaya that's why, noong nangyari yun, naniniwala ko, mas maalon doon because of the surfing, di ba? But anyway, sana ang ganda ng kwentuhan. But tutuloy po namin next week dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Alam, galit-galit na naman tayo. Magkagalit na naman pala tayo. Hala, ingat-ingat ang lahat. Huwag makalimot, magmahal araw-araw para. Pero sa isang misis lang, ha? Oo nga, ang daming ganun. Yung maraming misis at maraming ganun. Families.
1: Ayun, ganun talaga eh.
0: Ayoko yun. So anyway, because we love you all, here's our parting song, and it's just going to be one stanza because we have to limit our...

0: lahat. Ito si Rose Langon, ang inyong kagabay at ka-aksyon. Dito lamang sa programang Gabay ng Bayan.
1: Okay mga kaibigan, syempre, Mayor, nakakanga naman ang pintura si Mayor, nagtanim, turned over ng mga school supplies. Ito po hindi nabago sa lungsod ng Pasay. So Mayor, congratulations. At nakita rin natin yung dedikasyon ni Councilor Luigi, German Committee on Education. Andito lahat, kumpleto po.
2: O naku, maraming salamat po, Rose. At binabating po ang lahat ng televiewers dahil po talaga naman ang daming na ibibigay ito na kaalaman para sa mga mamamayan. At talagang tunay na bansita ang kanyang. So dito po tayo ngayon sa kanyang mga SE para po sa kick-off ng Subaygada Eskwela. At sabay-sabay na rin po namin silang pag-iinit, mag-upinta, pag-aayos, pati po yung mga school supplies, school bags, etc. At meron din po ipinaba sa mga social media alisturiano at Mr. Romel Valiant, yung ating local civil registry ng Pasay na tinutulungan ang mga mag-aaral na makakuha po ng kanilang late life birth certificate
1: at makakuha po kanilang
2: registration para maging maayos ang dokumento ng mga mag-aaral dito sa aming mga paaral. So, parang guys, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa lahat ng tao na nagtulong-tulong para po maging successful ang Brigada Eskwela. Hindi ko lang po masasabi lahat, pero syempre, ito po ay pinangunahan ng DepEd family sa pamunang Mr. Joel Torca.
3: Kaya nagpapasalamat sa ating mga partners at stakeholders at syempre ang pamong voluntaryo para magbigay dito at mag-celebrate itong opening ng ating Brigada Eskwela. Ito po ay pagtulong-tulong po ng ating CEO kasama ng ating congressman. Noon Calixto, syempre ng buong team Calixto, mayroon naman po. Ngayon ay napakaraming sumusuporta ng ating guro, magulang at mga voluntaryo para masimulan at mapaganda natin ang pagbabalik ng eskwela ng aming mga estudyante. Dito po sa Villamore Air Base Elementary School. Dito po natin sinimulan. Kaya dito po sa Pasay, tapat ngayong pinaglilingkuran.
4: Talagang tapos-puso kong pasasalamat sa atin sa Division Kickoff ng Brigada Eskwela natin dito sa Villamore Air Base Elementary School. At pinangunahan ito ng ating mahal na Mayor, Emmy Calixto Rubiano, at mga iba't ibang stakeholders at ang mga SD officials, principal, ay nandito po lahat. Ito yung sama-sama tulong para sa ating bago pumasok. Handa-handa po yung paaralan natin dito sa Pasay. Of course, nais natin pasalamatan ang Central Office sa pamumuno ng ating mahal na Secretary Sari Yanggara. Of course, ang ating Regional Director Barney Atnaya sa pagbibigay ng maayos na Brigada Eskwela dito sa ating Regional Office. Sa Pasay, naman kayong pinaglilingkuran.
5: Ito po yung pagpapatuloy ng proyekto ng ating mahal na Mayor at Negosyan Luigi Calixto Isidro na iparehistro ang mga estudyanteng wala pang birth certificate. Ito po ay mangyayari after ng siguro po last week of June. Ngayon po, kinuha po natin yung mga data tapos isusunod na po natin yung registration. Nagkaroon po tayo ng verification at yung mga nakarehistro na ibibigay na po natin sa estudyante o sa school superintendent yung birth certificate.
2: Salamat po ang aking mapaglilingkod pa. Nandito lang po ako, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking mga kayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At dapat kayo pinag-lilingkod. God bless, Emmy Calixto Rubiano. Nagmamahal sa inyo. Salamat po.
1: Multi-awarded mayor at ang aming mayor po, Emmy Calixto Rubiano.
2: Thank you.
6: Mga kaibigan, sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna, ating nakapanayam ang napakaganda, napakabango at napaka-action mayor ng City of Santa Rosa, Laguna. Magandang balita sa mga lolo't lola, kahit wala pa kayong 100 taong gulang, napapakinabangan nyo na ang benepisyo at regalo na mukha na pamahalaan na 100,000. At yan ay galing sa city government ng Santa Rosa at mismo hinahatid ni Mayor Arlene Arcillas. So nakapanayam natin siya para na rin sa mga iba't ibang programa. Nandito po.
7: Tayo ang merong Drug Rehabilitation Center as well as the Belay Silangan where we put yung mga pushers natin. No? Naging nagamit din po, may mga kamowa na kami dito. LGUs, Das Marinas Cavite, I think Kalamba did also a MOA with us. May ilang towns na rin dito sa Laguna na using our facility. It's a requirement, pero pwede naman kasi makipag-MOA ka sa meron, eh, tayo ang meron. Ang Laguna ng Santa Rosa, dito po I think sa region, 4A. So, when we created that, we built that, sinabi ko naman na pwedeng paggamit through a MOA sa ating pong mga karating na lugar. And we're very happy na sa audit po na naganap, Santa Rosa po ay very highly functional, rate po of 95, which is the highest for the province of Laguna. The Office of the Mayor, of course, and CSWD, we did that last May 18 in Don Jose, Barangay Don Jose, Calle Olympics po. No? So, congratulations, syempre, sa ating mga nag-participate doon at sa ating mga nanalo sa palarong ito. Alam niyo naman na number one pong sports inaalaga natin dito sa lungsod ng Santa Rosa. We have like 75 delegates from the city, ha? Kasi, syempre, ang delegation natin is from, ano, Region 4A. Kasama tayo sa Region 4A. So, from the city of Santa Rosa, 75 delegation. And kanina sa, ano po, sa mga datos na pinasa sa akin ng ating sports coordinator na si Roy Lasaga, ay parang may 5 gold na. May 5 na rin yata na silver at parang 3 na bronze or ano, mas alam po 5 gold na yung mga ano po, representative natin from Santa Rosa. We are eagerly waiting for them to get more medals, of course, representing, of course, the region. No? At yun naman po, syempre, ang ating mga atleta po ay fully funded naman natin and supported naman natin yan. When I was OIC Vice Mayor noon, noon natin na-create, no, ang ating pong BSP, naging ano siya, council.
6: Opo.
7: In less than 2 years po, we were able to get the approval of BSP National for us to be a council. Time po natin yon and yung Santa Rosa Council na nga po yun, and Lori Light Award na kukuha natin. And last week, ano, day trip lamang sa Cebu to get the first time po na pinigay ito. It's a new award by the BSP, Josephus Emil Steve Knott Award. Given, 4 po kami na binigyan nito, and it is the first time na binibigay ito. At first po kami na nakakuha nito, pilot, no? Sa award na ito. So thank you very much po sa BSP Boys Scouts of the Philippines. And thank you very much as well because being recognized po, parati naman ating mga officers and members dito ng BSP. We're one of the highest membership kasi. And all programs po supported ng City Government of Santa Rosa. And of course, dito po ay separate ano na yan, budget na po for BSP talaga. And I heard nga kanina po nung again yung from Cebu inaward ulit dito, and we're very happy and honored na dito ay inatendan ng ating Secretary General na si Attorney Cedric Cain. And he was here to again hand the awards sa atin, no? And marami po tayong mga nakakuha na, nag-elevate na to their respective awards nila, medals nila, like gold osa, silver usa, and of course yung Tamaraw, which is the best, no? At si Vice Mayor Arnold po was given, awarded last in Cebu as well during the annual national convention kasi yan, no? we do that every year. Nakuha na rin po niya ang kanyang silver Tamaraw, so next is the gold Tamaraw. That one, ang recipient na rin po ang inyong lingkod noon, but I'm very happy that through our efforts here and the city of Santa Rosa, we were given the first time nag-gainawad po na kinonfer na award na Josephus Emil Steve Award po. So thank you very much to BSP. Yun naman pong community pantry na sinasagawa po ng ating mahal na Governor Sol Aragones, my little sister. So dito po ginanap sa Santa Rosa naman. Pero nagbabayan-bayan po siya. No? So malalaking tilapia at marami. Po. So namimigay ng tilapia at ng gulay.
6: Gulay pa.
7: At syempre, being in Santa Rosa, so nag-add po tayo. Para kumpleto na ang pananghalian nila, so nag-add po tayo ng 2 kilos ng bigas at ng kape.
6: Ayun.
7: So, ang city government po, ang inyo pong lingkod at si Vice Mayor po. No? So, we did the, ano, the distribution. Yun po ay almost 4,000 din po. So, dinagdagan po natin para in support as well of the program of Governor Sol Aragones.
6: Ayun.
7: So, you know that all our fiesta is being supported by the City Government of Santa Rosa. May mga financial assistance tayo dyan, amounting to 200,000 up sa mga celebration ng fiesta natin. So, congratulations po at binabati ko ang ating mga barangay na nagsagawa na ng kanilang fiesta. No? And I'm hoping na yung action ninyo sa mga bagay-bagay, especially sa mga concerns natin sa barangay, ay parati pong nandiyan.
6: Opo.
7: And kino-coordinate sa inyong lingkod. At alam mo naman yan, nakakasabay mo mga kapitan dito. We'll always be supportive of the programs and in the projects of our barangays. And we will always be giving them the kind of service Santa Rosa deserve. Of course, ang serbisyo makatao sa lungsod na makabago. And again, congratulations to all of our awards. Marami pa tayong natatanggap na awards.
6: Yes.
7: All the awards that we garner, that we are conferred with, we are given, are all your awards.
6: Yes.
7: So congratulations po sa inyo. Muli po. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Arlene Garcilias. Punong lungsod na lungsod ng Santa Rosa, nagbibigay servisyo sa taong bayan. Sa isang lungsod na makabago. Kaya patuloy ang servisyo makatao.
6: Tatak Arcelias.
7: Sa inyo lahat, and of course, Tatak Arcelias. Servisyo makatao.
8: Okay, sa umagang ito, naging makasaysayan na naman po ang ating pagdiriwang ng kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Dito sa Binyan City, dapat nating tandaan, ang Binyan City dito, unang nag-aral ang ating pambansang bayani. At walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. At sa Barangay de la Paz, Kapitan Guico at syempre ang ating action man mayor na ang aga-aga nandito na para sa pagdiriwang ng araw ng kaarawan ni Dr. Jose Rizal, Mayor Jel Alonte.
9: Sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, at proud kaming mga taga-Binyan dahil dito nagmula ang ating Dr. Jose Rizal. Bakit? Dito po sa De La Paz, sa Nuestra Señora de La Paz, ay dito talaga pumapalawig lagi ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, na talagang dito siya lagi nagsisimba, dito sila naglalaro nung time na yun, at dito kasi patubigan ng ating mahal na lungsod ng Binyan, at talagang dito nagmula ang ating Jose Rizal. Ito ay part of the history ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, kaya dito natin ginigunita every year. Dito po kami nagpa-plug si Raymond dito sa Nuestra Señora de la Paz Church.
7: Yes.
10: Proud po ang mga taga de la Paz at sa pamamagitan ng mga marker na katulad po nito na tinugunan na rin po na local heritage site po sa aming barangay, patuloy namin pinangangalagaan para po ma-maintain po yung pag-alala sa aming pambansang bayani na talagang mayroon po isang araw o ilang araw po na dumalo po at magdasal po dito ang ating Batang Pepe. At ito rin po ata ang pagkakaalam namin na huling lugar na pinuntahan po ni Batang Pepe bago po niya lisanin ang lungsod ng Binyan. Kaya po talaga napakahalaga po ng araw na ito sa 165 year of ating pambansang bayani. At talagang commemorate po talaga ang itong mga bagay at mananatili po at pangangako po ng Sangguniang Barangay na pangangalagaan po ang local heritage site katulad po ito ngayon nandito sa harapan po natin.
7: Okay.
10: Sobra po suporta po ang ating mahal na po ng lungsod at talagang ang sabi ko po, gagantihan namin po ang kanyang ibinibigay na suporta sa Barangay de la Paz at talaga pong kung ano po yung ikakaangat ay ikaka-uplift po ng lungsod ng Binyan, gagawin po ng part ng de la Paz para po sa aming po ng lungsod.
11: Ngayong araw po atin pong ipinagdiriwang sa buong bansa ang 165 kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pero Carlos, so makikita natin, 'di ba, bakit sobra ang pagpapahalaga ng lungsod ng Binyan kay Rizal? Kasi si Rizal po ay anak ng Binyan. Kasi kanya mga magulang po na si Francisco at Eudora ay mga taga-Binyan. So nagkataon lang na ang ating pambansang bayani ay pinanganak sa Calamba dahil doon nakahanap ng lupain na sasakahin ang mag-anak. So doon siya ipinanganak. Pero nataal na taga-Binyan si Dr. Jose Rizal. At patunay dyan na kahit nasa Calamba sila, saan nag-aral ang ating pambansang bayani? Dito sa Binyan. Dahil ang kanilang ugat ay naririto. So napakahalaga po ng pagpapahalaga ng lungsod ng Binyan sa alaala mga gawa ni Dr. Jose Rizal sapagkat naniniwala po ang lungsod ng Binyan, of course, sa pamagitan ni Mayor Jel, ni Kong Arman at ni Vice Dada, na kapag pinahalagahan natin ang mga gawain ni Dr. Jose Rizal, mas magiging maunlad tayong bansa. At bukod po dun sa edukasyon, sentro tayo na edukasyon, makikita nyo po yung mga makasaysayang pook na hanggang ngayon ay nasa lunsod ng Binyan na may kaugnayan kay Dr. Jose Rizal. Nandito po yung School of Rizal Site and Museum, yeah, kung saan dito siya nag-aral. Uh-huh. Ang Historic Alberto Mansion po, ang tahanan ng kanyang ina. Ang Plaza Rizal po, na kung saan pinaturn po yan dun sa first prize po na dapat ay nasa luneta. Mm-hmm. So alam niyo po ba yon? Trivia po yon. Yung design po na nasa luneta, yun yung second place na nanalo.
0: Okay.
11: Eh hindi kayang ipagawa dahil masyadong malaki, masyadong mahalang gastusin, ganyan. Eh mga taga-Binyan, sobra pagpapahalaga kay Rizal. Ah, hindi tinayo yung first place dito natin sa Binyan. Oh, tinatayo yung first, yes, place. And nakikita po natin yung relasyon ni Dr. Jose Rizal hanggang sa kasalukuyan sa lunsod ng Binyan. Yeah. Kaya po sana po patuloy niyo pong suportahan ang lahat po ng mga makasaysayang gawain sa lunsod. Napakarami po natin mga gagawin pa sa lunsod ng Binyan sa pangunguna ni Mayor Jel, ni Kong Arman at Vice Dada Reyes. At alam mo ba, Carlos, next year, 280th Foundation Year ng Binyan.
0: Okay.
11: So kaya marami po tayo mga programang iahara sa Araw ng Binyan. Mabuhay po ang lunsod ng Binyan, mabuhay si Dr. Jose Rizal. Dahil sa lunsod ng Binyan, mamamayan ay maaasahan tatakgaling at epektibong lingkod. Unlad Binyan, aksyon Binyan.
9: Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga-Binyanense. Sabi ko at pamahalang lungsod ng Binyan, especially ng mga department heads, mga kawani ng pamahalaan. Sabi ko, hindi namin kaya ni Vice Mayor Dada, lagi ko po sinasabi, hindi namin kaya ni Vice Mayor Dada, nila Kong Arman, yung mga gantong awards na natatanggap natin kung wala po ang suporta ng bawat isa. Especially, nag-umpisa sa grassroots ang mga barangay officials, kailangan yung laking bagay po yan sa atin. At yung kooperasyon ng bawat isang Binyanense. At syempre, sa lahat po ng mga taga-Binyanense, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at pagmamahal dito sa ating mahal na lungsod na Binyan. Sabi nga, yung tiwalang binigay niyo po sa amin, hindi po namin sasayangin, at patuloy po kaming mga gagawa ng mga programa, proyekto para po sa ating mga taga-lungsod ng Binyan. This coming June 26, inimbitahan po ang lahat ng ating mga senior citizens na talagang mag-start na po tayo. June 26 for National Pension and 27 and 28, ito na po yung ating local pension dito sa lungsod ng Binyan at sa ating mga PWD na bigay na rin po tayo sa ating mga solo parents. Sa lahat po ng kasarian, Happy Pride Month pa rin. Patuloy po at maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na lungsod ng Binyan.
10: Sa lahat po ng mga kawani po ng gobyerno nandito ngayon, sa aming pumahal na po ng lungsod at sa lahat po ng barangay officials, lahat po na nag-ambag po dito sa programa ito, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa mga suporta na ibinibigay po. At pangako po namin dito po sa aming barangay ay pananatiliin po naming maayos at tahimik po, alang-alang po sa aming punong lungsod at sa lungsod ng Binyan. Maraming salamat po.
0: Opo.
9: Siyempre sa ating mga kababayan muli, maraming salamat. At sa ating pambansang bayan ni Dr. Sarsal, happy 165th anniversary or birthday sa iyo. At maraming salamat sa naiambag mo sa ating siyudad ng Binyan at sa bansang Pilipinas. At siyempre sa ating mga kababayan, patuloy niyo po kaming suportahan at patuloy tayong mag-ingat. Muli sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte, kasama ang ating Vice Mayor Dada Reyes, Congressman Armand Dimagila. Mabuhay po ang ating mahal na lungsod ng Binyan.
10: Tatak Jel, galing, epektibo, likod bayan.
0: Ayan. Okay, the working and the action, Mayor, mga kaibigan, Mayor Jel Alonte at Kapitan Guico. Thank you so much. Barangay de la Paz po.
12: Mabuhay ang piyestang Pilipino dito sa Japan. Nakakatuwa, nagsasama-sama ang mga Pilipino, ang ating mga manggagawa na tinuturing buhay na bayani. At dahil dito ay talaga naman makikita natin ang pagkakaisa bayanihan. At isa sa mga naging panawin ang ating Deputy Administrator, Ma'am D.A. Rosalia. Nakikita natin talaga na nagkakatulungan, nagkakabayanihan ng mga Pilipino. At ang maganda rito, at to them, pakita natin ang pag-unlad, success story ng buhay nila.
13: Actually, may mga ganitong pagkakataon at celebration. Talaga pong nagsusumikap kami na makapunta at maging parte po ng celebration. Dahil dito yung aming present, nakikita ko natin na hindi lamang po sad stories ang pero ng Pilipino. Hindi lamang po storya ng kalungkutan, pighati, kung hindi meron mga success stories, yes, naman po na nakakulat po nito, na nakakatuwang tignan. Dahil ito po ay isang celebration na pagpapakita ho ng ating pagiging Pilipino mapapakita po natin ang ating mga talento, ang ating heritage at tradisyon. Kaya nakakatuwa po yung talaga, ma'am. Isa sa mga trust po ng ating gobyerno at ng ating Pangulong Marcos na sana ang ating mga kababayan ay maumpisa na po makaisip na para sa ating pagbabalik sa ating Pilipinas na makatulong na tayo ay maging parte ng nation building. Kaya po kami po sa OWA, sa DMW po, talagang kami po ay nagsusumika para susulong po yung upskilling, yung pagpapataas ng antas na kakayanan ng ating mga Pilipino para tayo po ay magtulong-tulong na maka-build po tayo ng isang magandang Pilipinas sa hinaharap. Alam naman po natin na OWA po ay isang hensya talaga na para sa mga active OWA members, sa mga documented workers. Ngunit kami po ay hindi nagdi-discriminate dahil tayo po ay isang Pilipino, isa lang po ang lahi. Isa lang po ang ating bansa at meron pong dahilan kung bakit ang ating mga kababayan nagre-resort po sila na umalis ng ating bansa na hindi po dumadaan sa legal channels. So, tinutulungan din po natin sila. Kapag nagkakaproblema po sa pagpapauwi, tumutulong pa rin po ang OWA. At kapag kasi ma'am, karamihan po, although dumating po dito na hindi po legal ang papel, nakakahanap po ng trabaho maganda. So, yung mga pagkakataon na yun na sila po ay merong katunayan na nakahanap po sila ng trabaho, may employer po sila, pwede po namin silang tulungan na humukin, na ipa-verify ang kanilang kontrata sa ating migrant workers office. At sila din po ay aming pinacover. Ginagawa ko namin member ng OWA para mabigyan po sila ng sapat na social protection.
14: Instruction po ng embassy, napakabilis po. Katunayan po, ako po'y tinawagan kahapon ng Philippine Embassy na sa Roppongi po. Sa pamamagitan po nila Ambassador Maylin Garcia, taong Director Daryl po, taong mga consulate office po ng embassy. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila at binigyan action po nila yung ating hinihiling na maagalang ma-renew po ang ating embassy.
15: Tinawagan po ako ng embassy po. Pumunta lang po ako sa embassy po. Mag-schedule lang po ako at pumunta po ako. Maraming po salamat po sa kanila kung na makakakuha na po ako ng passport po. Si Ambassador Maylin Albano Garcia po, maraming po salamat sa kanya po. Si Director Daryl Altate po, maraming salamat din po. Sa po sa tumawag po sa akin,
16: maraming salamat po Philippine Embassy, kay Director Daryl. Kay Miss Darren, napakabait niyo po. Very accommodating po yung mga tao ron. Maraming salamat po, nakuha ko na yung passport ko. Thank you po sa pagsuporta at pag-entertain po sa aming mag-asawa.
6: Oo.
16: Bilis, ang bilis ng
6: action,
16: grabe. Maraming salamat po sa tulong din niyo po, Ma'am Rose.
17: Noong Sunday po, ang bilis po ng action. Nakita ko po kayo noon isang araw lang. Sumunod na araw po tumawag sila sa akin. Ngayon, inaano nila na kung pwede, anuhin ko yun sa website o kaya mag-direct doon. Ambassador Maylin Albano Garcia at saka sa Director Daryl Artatis, marami pong salamat sa inyong lahat at saka sa tumawag sa amin. At
6: Consular Office.
17: Magawa na po ng paraan ang anak ko para po kawawa ng wala kong citizen, Elin ang labas niya.
6: Ayan.
17: Marami pong salamat. Sana po matulungan niya agad po.
13: Kung kayo po ay merong trabaho, kayo po ay merong employer, may kontrata po kayo, ipa-verify po ninyo ito sa ating embassy, sa ating migrant workers office para mag-legal po yung status nyo dito sa Japan. Kaya naman po nandito ang ating embahada para tulungan yung ating mga mamamayan. Ang ating pong pamahalaan ay hindi po magpapahamak sa ating mga kababay.
6: Kung ipibigyan ng paggabay.
13: At po, sila po ay bibigyan ng gabay at tutulungan po para ma-overcome kung anuman po yung kanilang difficulties. Maraming salamat, Ma'am Rose. At kami po ay nagagalak at nasisiyahan na kami po ay parte nitong pagdiriwang na ito. Nakikita po natin kung gaano po kasaya ang mga Pilipino ngayon. Mamaya po, magkakaroon po ng parada ng mga nagagandahang mga dedag, mga Pilipinang hindi po mapagkakaila ang kagandahan, hindi lamang po ng kasuotan, pero ng kabuuan po. So sana po magkaroon po tayo hindi lamang po dito sa Japan, kundi sa iba't ibang bansa ng ganitong kasiyahan para may pakita po natin sa ating mga sa buong mundo kung gaano po yaman ang kultura at ang heritage po ng Pilipinas. OWA Cares, Sir Alagang OWA, servisyong may puso.
18: Panginsulat. At talaga naman napakarami nangyayari dito sa lungsod ng General Trias Cavite na nire-resolve lalo na pagdating ko sa pagbunad. Kaya lang infrastructure programs. Wala akong masabi. Ngayon, isa na naman ko, Mayor. Santa Clara B. Bora Bridge.
19: Ito naman po, katapos natin last week, yung Navarro Alapan Bridge, no? Friendship 1 Bridge namin ng City of Imus. At ngayon naman po, ay ito naman po, City Government of Galtias. Pero ang malaking portion to ay galing po siyempre sa national government to the efforts of our good congressman, Congressman Oni Ferrer. Yun ang maganda mare, pag meron tulungan ang national at ang local, minsan ho ay hindi sa parang pondo, papasok ang local. Kami naman po, minsan po, wala kaming pondo, kulang ang pondo namin, papasok din po ang national. So tulong-tulong po, ito ang resulta pag ganyang maganda ho ang ugnayan, no? Na bawat isa, national, local, at barangay. Kasi barangay ang mga pinagkapaisa nito eh. Paalaman ako kung ano yung pwede at ano yung hindi, yung oras. At sabi nga, magiging busy ho itong tulay na ito, kaya kailangan natin talaga rito ay iba yung pagbabantay, no? At para wala masabi ang ating mga mamayan po.
20: Dahil traffic lagi sa kanto ng Pinsa, nandisip kami ng paraan para magkaroon ng alternate o bypass route para hindi na dumaan sa kanto. Especially kung galing pupunta ka ng Arnaldo from Mount Proper o Poblacion. Ito yung nakita namin yung daan. Dati, ano lang to, spillover bridge. Sabi ni Mayor, ito naman, sa noong Palichas Mayor. So yeah, baka sabi, pataas na natin yung, ano, yung July dati. So, napuntahan naman natin. Ito, tapos na.
18: Opo.
20: LGU dito, malaki tinulong ng LGU sa akin. Parang pa tayong tulay na gagawin. Siguro, 1 to 2 years lang yan, dalawa yun. Sa Gerald Pias, ba't kami nagkakaisa? Kasi wala kami pinipira dito dahil lang gusto namin para mapaglipod ng maayo. Kaya mga kasama, sama-sama ko tayo. Let's all join forces for our one only gem.
19: Kay Mayor AA, kay Kong AJ, kay Kong Oni, at inyong lingkod, tulong-tulong kami. At ayan ho, magkakaroon po ng sinasabi po natin na second friendship bridge, ang Imus at Gentry. Magkakaroon mas magandang access, no, ang ating mga kabayan going to Imus and vice versa po. Yun yung mga nagsasabi ng 80 to 90 years old, personal po natin yan. At syempre mga centenarians po natin, nagkakaroon ng 100 years old. Bihirang-bihira, sa talagang isang malaking achievement sa buhay ng isang kababayan po natin. Kaya gusto ko personal sa mga bati po at naibigay yung regalo mula sa city government po sa kanila. Every week, so, meron tayong mga tinutulungan talaga yung mga hindi makalabas sa ospital, pati yung mga dialysis, mga pinikimo. And then every month po, yung ating bigay ng financial assistance, medical assistance, burial assistance sa ating mga kabayan. Diba natin po sa ating tanggapan. Ito, nagagawa po natin. Salamat sa Panginoon dahil bless po tayo. No? Salamat kami talaga sa ating mga taxpayers po. Dahil sila po yung lifeblood ng ating city. So nakakaroon tayo ng mga programa at proyekto po ito dahil po sa kanila. Papasalamat po kami dahil nabihiyaan po aming mga barangay. Ito ay piyadaan lang po sa amin sa ating city. Pero ito ay tulong ng ating mahal na Pangulo sa mga barangay. So 23 barangays receiving 200,000 pesos. 100,000 po nito ay para sa scholarship ng Pangulo. And 100,000 po sa mga infra projects po ng ating mga iba't ibang barangays. Papasalamat tayo bukod pa ho doon sa bigas, no, na binigay ng ating mga Pangulo. Almost 16,000 families ang may kinabang po sa aming pungungsod. At ating mga barangays ay patuloy pa rin ililis ng mga canals at drainage po nila.
18: Opo.
19: At puputol ng mga sanga sa mga puno para humihan.
21: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.